0: rin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. The secret of health.
0: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat, maong pag-inom sa mga ilim nun nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Daghana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyin gid ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
0: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak, yes to health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
1: The secret of health.
0: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Bullseye!
1: Okay, balik sa itong tulumunan ng mga katrupa. Doon kita ay alas 8:11 na. Welcome sa itong final round sa itong Paragopan. Of course, dirigapon sa itong programang Bullseye. Kining bahay doon sa mga katrupa, gihatod ka na ito sa mayong kabubuton sa Premium D3 Coffee Mix. Agadrupa ang Premium D3 Coffee Mix. O sa kamayos sa mga kape mga agadrupa nga naghatag o kalikon sa itong panglawas. Ang paghatag o kalikon sa panglawas mga agadrupa, iagi na lang sa kape-kape. No? Healthy ka na mga agadrupa. Mabayan ay paboritong kape ni katrupa ang ading Granaderos Dapar.
2: Oh,
1: good morning, di mo di hamam. Uban sa iyang kape ka sa katrupa ng Junji, no? Premium D3 Coffee Mix kuning ila ha. So mga katrupa, mapalit ka na sa mga butika o kaha diri sa itong Sibyaan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Bandita katrupa ng Junji, no? Another mga kagisunan nga nagpabot sa mensahe. Good morning, maayong abuntag katrupang Ray o katrupang Junji. Mangutana ko ninyo.
2: Mm-hmm.
1: Halimbawa, naamoy suod nga amigo, pero tanan krimen naa siya, naa sa iya. Mm-hmm. Pero kung imong hangyon, dili mo balibaran. Tanan problema nimo katrupang Ray o Junji, siya ang musulbad sa inyong problema. Kaya ba ninyong ipapriso?
2: Ipapriso.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Gitagaan tag sitwasyon.
2: Oo, gitagaan taong sitwasyon katropa niya.
1: Ni katropang Larry, Tikson, mga adlaw. Nga naman po niya, kanima po iyang napangutana.
2: Oo, ambot. Ambot ka ha. Ha?
1: Sa kadaghan sa pangutana, kanima po iyang
2: napangutana. Kini ang ipangutana nga ato bang dipinsahan nga ang tao nga ibutan na ito, kintahay kini nga tawahan na kriminal. Dahil kang gigipatay.
1: Onya, pero
2: matinabangon sa ato. Onya, panahon og dakpon siya, ato ba daw kunong tabangan?
1: Ato bang tabangan? O kaya ba kuno na ito ipapriso?
2: Kaya ba na ito ipapriso?
1: Katrupang Larry. Actually, kiniman ko din estado katrupang Larry. Kung ako imong pangutanon, di ko katubag niya na, kaya wag yun po ko higala nga kriminal. Sanayan raman na katrupang Junji.
2: Tinoda.
1: Siguro, siya makatubag ka ana kung nasanay na ka.
2: Nasanay na ka nga.
1: Niya, naka-attach.
2: Di na ka makonsensya.
1: Di na ka makonsensya. Niya, naka-attach na imong gugma sa iya.
2: Kana.
1: Posible yun na.
2: Niya, mahitabo.
1: Mahitabo nga.
2: Di ka matugan.
1: Ay, dir, may yung ka nga. Di na ko kaya makonsensya.
2: Kanang pasabot mo gano'n na, di ka matugan.
1: So, diretsyon nga pagkatubag, ang tao lamang nga naka-attach nga emosyon niya na makatubag.
2: Gato makatubag.
1: Pero hinumdumi, naagyod tao nga instinct yun, nga umaipit-ipit, biyaan yun na.
2: Mukanta yun na.
1: Mukanta. Kasi kapila patabangan, gumikan kay sa tao, magyun na siya nga decision, katrupang Junji, mabuto nang giingon nga, doon ay giingon nga traitor o Judas.
2: Mabitaw nang gisampol bitaw ang panahon ni Ginoong Hesus kaniadto. Nga nasa iya ha, sa 12 apostolis nagiusa nga ni Judas.
1: Ni Judas.
2: Di ba? Kanamdo mo.
1: Mao lagi na giingon.
2: Mao nang dili gina malikan nga naa gyud pud na sa atong panahon.
1: So mao na katrupa Larry nga ang makatubag ra gyud na ang kapanahonan.
2: Kapanahonan ra gyud.
1: Kay kung moingon ka nga kaya ba nimong ipapriso? Depende sa tao.
2: Mao.
1: Kung gusto niya nga pakamatyan, iyang desisyon. Pero kung gusto po niya nga mabuhi pa siya, iya po ng desisyon.
2: Iya po ng desisyon.
1: So, basta adik ko manginlabot siyang pangutana kaya wag ko kasuway nga
2: na
1: kriminal na kong higala.
2: Niya nitago sa balay. Itagos balay. Niingon dito ang pataguas ako dre, pre.
1: Kita ba ang nabagal ako?
2: Lima kabuk ako napatay, pre. Ang tago niya. Tawa, kwan sa ko. Wala mampod. Wala taloyan na mampod. Wala mampod tayo ni nga na niabot sa tuwas balay.
1: Maupod. Bitaw. Pero salamat na lang sa imong pasol question. Sige. Matt Maliban. pila na nay gold sa atong angsur, katropa. Nabasa na ko na ito, gaina. Ikapito, katropang...
2: Ikapito ta nga pwisto.
1: Nga pwisto. O gold. Nabasa na ko ito, gaina. Pila ito'y gold.
2: Pulo.
1: Basta kaya nga itong rank na atas na,
2: ikapito. Pulo ang ato ang gold.
1: Pulo pa ito? Okay,
2: gold raman. Gold raman ang iyang giingon. So, gold atong isulti. Pero ngayon sa silver, atong pangita ang pamagi.
1: Gold raman yung ipangunta.
2: Gold raman yung ipangunta na.
1: Gold ra,
2: so,
1: moto.
2: Gold ra, pulo. Moto, pulo ang gold niya. Naatas ikapito nga pwisto.
1: Ay, ikapito di ay.
2: Ikapito ta nga pwisto.
1: Nahala.
2: Muna siya katropang
1: na mat na libat.
2: Mahimo pa na. Kanang NCR, mahimong kaduha na. Naatas ikaduha nga pwisto ang NCR.
1: Di ni mo ma-remote na nga tong kuan, Harb, TV Harb. Harvey, dili ma-remote, dili. Palong mas television.
2: Napalong? Oo.
1: Sige, abante rin nga punta ka trupa, no? Abe.
2: Abantag ka sulay lagi aning ingan, eh. Si Dennis Kaliso.
1: Kaliso.
2: Good morning ni mo, katropang Linis Kaliso, ha?
1: Good morning, katropang Linis.
2: Niya kang Wilma Joaquin, kang Arcely de la Cruz Aranita, mayong morning.
1: Good morning.
2: Kang Beverly Pataho, Diva Pataho, kang Lina si Pataho, og Didin Pataho. Krabi naman, eh.
1: Sige.
2: Grabe nga mga Pataho sa kalibutan. Pwede naghana.
1: Hapit naman ang election po. Sa barangay.
2: Barangay.
1: Pero madayon man siguro.
2: Madayon gina ka tropa kay dito man gideklaras Boracay ba ya. Sa Palawan, day.
1: Nga.
2: Nga madayon gyud Kay dito mas Garcia ana mamuntoy gibasihan.
1: Dayon no nila na siya. Nagpuspuspon.
2: Total wala naman tong wala naman tong kuan, wala naman tong unsa ni kiting
1: PI.
2: Precious palitunon sa kuan, petrolyo, okay naman. Ka-recover naman mga tao.
1: Okay na.
2: Naanad naman lang 93 yun ang litro.
1: Naanad na. Mga sir, good morning sa inyong tanan diha. Sa station kanunay minaminaw sa inyong programa, sir. Si Butbut Marcos gusto niya nga palawigon ang iyang pagkapangulo.
2: Oy, ang termino.
1: Gamit niya ang chalo.
2: Oy.
1: Charter change ko, no?
2: Charter change.
1: Nga iyang giproklamar o mo-approve ni... Sani? Mo-approve ni Balaod.
2: Oy!
1: Magpadayon si Butbut sa iyang katungdanan sa serbisyo. Nga unfair kaayos sa kinabag ang katawhan nga mga kabus. Mas people nga arang lisuda kaayo.
0: Masig.
1: So, maulag gina kaning isgutanan all about cha-cha. Na-relate ba yan sa katong... gi-presentar ni Senator Amy Marcos nga busy ang atong kuan. Naapil bitaw mga Senado diya kanang manirit.
2: Oo, pirti bitaw.
1: Busy sa pag-isgot sa kining sa mga katrupa. Kaya nga no, ang gi-lantaw nila term extension or no-il, sa maning no-il, no-election.
2: No-election, mama na.
1: Mauni hinungda nga nagkagubot sila itong niyagi kay ang... Ang video nga gi-presentar ni Senadora Amy Marcos. Haka-haka ra kuno to, more on opinionated. Pero ako kadto pang John J, either mahaka-haka man siya.
2: Mas maayo nga na open.
1: Mas maayo nga na able kay para mabuko.
2: Mabuko.
1: Ngano man?
2: Sible.
1: Ngano man? Kay kung nakadumdum mo mga katropa, di naman to kahaka itong PI.
2: Katong PI na. Kami gani mismo na kadawat, mga gani migrikuan ito, katang forum din.
1: Form?
2: Kadawat ang forum ito diri, abay PI ba yan?
1: So,
2: People's Initiative.
1: Unsay purpose mga katropa, usbon ang konsultasyon. Kay katong nga time para manaas ang mga, ang ilang mga termino.
2: Termino, Aron mahimong na ay Supreme Leader, diba? Diba pareha sa Iran, ba nga na ay Presidente na ay Supreme Leader? Ano ba?
1: So katong gi-presentar ni Senadora Amy Marcos nga video mga katropa, ibutang na to haka-haka. Haka-haka, pero kung doon na gawin nag-plano gawin katropang Junje, at least buko na daan.
2: Wala na. Siniguro na daan.
1: Kajutra, kaya nga itong orasan na dali rapor mo tuyo siya nagayaw-yaw tatari mga katropa, no? Alas 8:21 na. Normal, mo break na punta.
2: Break sa ta mga katropa, ha?
1: Balik na gyapon inyo mga
2: huna amigo. Huna trataon niya, mahuna trata.
1: Humani atong pinomdom sa Sibian.
0: Bullseye! Bullseye!
3: X! X!
0: F!
3: M!
0: X!
3: FM.
4: Sikap Lodi nang apply sa barberohan og dinhi.
5: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
6: Basta man.
5: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
6: Basta ato.
5: Mga play unta kog barbero.
6: Ala, showy. Showy ha? Payop yung. Among. Titawa din eh.
5: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he.
6: Bayot.
5: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
6: Exciting!
7: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
8: Katukay ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold. Sir, tumanggod, sir. Hindi ko dum akong binulan niya. Dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blok at nakita ko nga. Adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba kong menstruation?
7: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
9: Zaton Plus Coffee Mix.
10: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
9: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus User, atong paminawon.
11: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hassle labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
13: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
14: Turbo Supplement for Men.
15: Oh, yes.
14: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
15: Mas lalakas ka pa.
7: Zaton Plus Herbal Soap.
16: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
9: Zaton Gold Coffee Mix.
17: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning akapigyod, gahatag o kalagsiks ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko matiun og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani layo ra kani aton akong kutis kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Zaton Gold.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain. Ako si Roldan Sakabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sis the Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sis the Pain. Kay kong uban pa nga painkiller, walay epekto. Hirajin kayo ang Sis the Pain.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.

0: Pokémon, trupadores, que está a las 8:28. A donde tiene que dar todos los Sandor Plus Gold Herbal Capsule. Para que trupa ang Sandor Plus Gold Herbal Capsule. Nagtabang ito na sa itong matag kaigsuunan, especially kung naamoy mga problema sa bukol-bukol. Kanang bukol-bukol mga trupa, ayun na pasag di kay Bansin o Simbako. Kansirus na siya. No? Once nga ang bukol mitubo sa atong kalawasan, mga katrupa, nag-resign nga dili maayo sa atong lawas. Ang problema din ha kung ang bukol kanseros, no? So mga katrupa, idugidugaya na mas maayo gamitan kana sa Sandor Plus Gold Herbal Capsule tumaron kini aron kana mo pahupay o mahupay og mahilis ang bukol mga katrupa. Akong misis katulupang nga dyan dyan, katong yung guiter sa una. Klaro na gito, pero
1: karon kaluyan
0: salamat sa Ginoo.
1: Kaluyan yun.
0: Tumar, mauna, hantod ka na, tumar maghihapon.
1: Mintin gihapon.
0: Gimintin kay nawala naman.
1: Yeah.
0: At least, sa ospital katulupang nga dyan dyan, nagpa-ospital me, ingon ang doktor nga, sama ana, kanakunong guiter, kuana siya kining part na sa abnormalities.
1: Mm-hmm.
0: No? Abnormal ang yang mga hormones. Now, gitagaan man tuod og tambal, pero wala mo ingon nga kining tambala para pahilis.
1: Pahilis, oo.
0: Okay.
1: Inumbra.
0: Mao naging kuno na.
1: Mm-hmm.
0: Ang guitar, mao naging kuno na. So, gihatag to siya para control na lang na dili na mo mutubo pa. Pero salamat sa pagkaplang sa Sandor Plus Gold Herbal Capsule. Personal na ko ning pag-abot sa inyo. Dili man dili man atik-atik nga unsa pa diha kay naay atong Ginoo mga katrupa nga lisod na magsulti ta og magabaan beta. No? Kini amo kalipay ra pud nga gisulti sa inyo og gishare sa inyo unsa ka maayo ang Sandor Plus Gold. No? Bisag si katrupang Junje mga katrupa nga sulti na sa inyo unsay nahimong kayuhan.
1: Oo, but tinuod yun na, oy.
0: Okay, ako, sulti rapon ni siya. Kasi natian na siya
1: kasi
0: nga.
1: Among
0: gi...
1: Nga na-prove na mo.
0: Na-prove na mo sa pamilya. No? Mauna nga akong asawa, mga katrupa, kining gutiron di kangakon magana.
1: Angak po nga.
0: Opo nga, na nagpaltipalpitit. Nawala.
1: Karon at least, mauna gumikan nga, sa gold.
0: Gumikan sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kung di mo to,
1: Wa ka
0: na
1: problema na.
0: Pero kung sulayan ninyo, sulay lang
1: ninyo. Basi dahig, tinuod yun ay among giingon.
0: Basi mo, labi paog ka ng muhiyang katrupang yung jeep, kini ang pinagrebes. Na may taong hiyang pod. Tuloy-tuloy. Pero dili lang na pang-guiter ha. Ang giingon na mo mga katrupa, unsay nahimong daot sa imong lawas mga katrupa, tagaan ikaw og healthy body.
1: Okay.
0: Sandor Plus Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika na sa Mercury Drug, South Star Drug, DGP o Generica Nationwide. O sa mga kada mga butika niyo, pangutana lang mo mga katrupa. Kagagahapon lagi, dito sa kaspalingke.
1: Wala na.
0: Anis ha? Ni Indra ko, ang babae, nag-ingon siya nga, naamoy yung Sandor Plus Gold.
1: Oo.
0: Gold yung ipangita.
1: Grabe na.
0: Kaso lang ang tindahan, kaya nahutdan po sila.
1: Coming pa. So kanto effective ni kwan gito sa iya.
0: Oh, siguro.
1: Tunaw na to niya or di ba kaya ang mama or sa baka, di ba?
0: Depende, oh.
1: Papa, kasi ngingon niya kanto yun kay maugod to yung nakapawala kang papa nga kwan. Ano ang mangod na?
0: Oh, correct. Oh.
1: Kabalo ba?
0: So, I know mga kadrupang kamudian na minaw na kaninyo usab ang nasulayan kung unsa ang santo.
1: Sulay gyud ninyo mga katropa. Wala gi komo. Wala gi komo. Na labi nagpag-inom ninyo ng inyo pong ampuan.
0: Okay na.
1: Samot gyud.
0: Pinaka the best.
1: Samot gyud mga katropa.
0: Mga liya kita sa atong labaw mga gahom.
1: Basta kay kami pastilan na. Basta kay mo gyud ni tinuod baga katropa ha, basi gaingon pud mo ga baka kami diri.
0: Atik-atik.
1: Sa ako lang experience, wala man koy mga dagko gyud kayo nga major gyud nga imong nga gipangbati. Gawas pod sa punga kay ang punga pod ug ka kumpiyansa ka ana patyon pod kana.
0: Niya ako.
1: Hangak, acidic, ano may ana, kolesterol.
0: Ako katropang John J ba? Dakoon ba yako no?
1: Oo.
0: So, matinga ang mga mo examine ako ba? Kanang pa-general check up ko. Uy. Limpyo man yung agi sa
1: lawas,
0: kolesterol, kidney. Pero wala sila kasayon ganag-santon gold ego.
1: Mao lagi. Mao rin na. Mao rin na yung puhunan gina na to.

0: ang mga tao, naapay pulis. Di basta-basta yan.
1: Oo. Namagyod na yung mga pulis mo gwardya, kay di ba na pwedeng puno ora kayo kay hangak manasplay.
0: Gwapa man kuno kayo.
1: Oo, gwapa. Oo.
0: Oo, pinaidad ganyan mo katropang Aragon?
1: Oo, katropang Aragon. Oo. May kumugod o imuha ng kontakon sa Facebook? Di yung kakaagwan ta, kontak ka sa Facebook.
0: Oo.
1: Naman ay Facebook na sila.
0: Oh, ina ni mo nga. Ako to nagpa-picture ni mo.
1: Oh, ako to nagpa-picture si Ma, si Mark Aragon.
0: Aragon.
1: Oh, ina ni mo nga. Ako to si Mark Aragon sa Agusan del Sur.
0: Oh.
1: Ala sana ra magud na.
0: Kama sa makamao lang.
1: Oh, sa kamao. Sa makamao ra.
0: Sige, balik ta sa tong iskutanan na katrupa, be. Kanjo tra kay mamasa po to dere sa pikas. Aha. Niapa di ayo ang akong asawa katong niagi adlaw nagpa-laboratory po og general check up.
1: Oo, to niagi.
0: Oh, kaloy sa kaloy ang Ginoo. Oh, mga maayo ang resulta.
1: Pastilan.
0: Oh, wala na sila kay balo ang kaming duha nag
1: Santo Plus Gold.
0: Oh, tinuod na. Oh, mao na kamo mga katropa. Kung ang inyong kwarta diha, inyo nang gipalit og mga ilim nun.
1: Oh, mga unsa diha nga...
0: Na makadaot.
1: Makadaot.
0: Gamitan nalang mas mayo.
1: Mas mayo. Para lahutay pang lawas.
0: Mayroon mo siyang tungold na lang mo.
1: Kaya na yun.
0: Para at least matabangan pa itong kagalingon.
1: Nabitaw uban mga prinsipyo katropa nga, bisan pa kung saon diha, maura mang gihapon tao mamatay.
0: Mamatay, bitaw ang tao.
1: Dili, tinuod man yun na.
0: Pero...
1: Ang tao mamatay.
0: Nay, pero.
1: Oh. Oh, niya karon. Og dili pa dai na itugot ang panahon nga diha ka nang adlaw mamatay o kanang bulana o nya gumikan sa sakit nimo kay grabe og grabe nimong kuan grabe nimong pabaya sa imong lawas.
0: Baoy.
1: Oh, miskin na itambal di imong likayan kay mauna miskin na dito pa ta nakataman sa 2040.
0: Oh.
1: Dili na lang hinuon sa 2028, 2027.
0: Ma-advance.
1: Ma-advance na hinoon. Gumikan sa imuhang paglalas mga balatiyas lawas. Kaya abusado man.
0: Abusado.
1: Kaya nga na. Kaya dili man ato ma-predict ang atong kinabuhi at tataman.
0: Mao.
1: Dili eh. Gastilan. Tuo na lang yudaan. Ngaway na sayon. Skamatayon sa tao.
0: Correct.
1: Oo.
0: Sa bandita. Oo. Hain naman nga itong mga...
1: Si Redeem or Dimer.
0: Dimer Patagog, senyor.
1: Dimer... Patagog, senyor.
0: Oh, nag-message day, no?
1: Good morning nimo diha, Dimer. So, at least ubay-ubay ning mga nagalantaw day sa tuwa karon.
0: Okay, bantita. So, balitas mga issue, ma. Katropa kay... para at least...
1: Makabalo ning ato mga katawahan.
0: Unsa na'y daga ning atong palibo to sab, no?
1: Mao.
0: So, dugang issue karon nga na naglagiti mga katropa, maoning highlight. Kinilag yung ilang pagpasaka, usap kang Jinko Estrada.
1: Okay, gibanata na po nila ron. Niya, Plunder. Oo, ang gipayal ito sa Sandigang Bayan.
0: Nubil.
1: Nubil pa yun, no? Katag yung mga...
0: Doon ay mga katropang Junji. Doon ay mga political expert nga gaingon nga tuduhon nila pag banat si Jinggoy nga ipakita yun nga ni Pyle yun silang kaso
1: para
0: katong pipila ka mga membro matulpa sa ka mga membro sa majority mukupos ang itlog
1: mukupos kaya mo may ilahang pamagi
0: tanawang strategy gina-advance na nila katrupang Junji ang pag-ingon nga
1: mo-file o kaso.
0: Doon na pa'y pangpailan sa sunod nga mga kuwan.
1: Kuyaw kayo.
0: Unya, doon na po'y mabutay ko, no?
1: Nga
0: mga
1: warrant
0: o baresigan sa ICC.
1: ICC, kuyaw, ano?
0: No?
1: Mura ba gyudog ka na bang ang Pilipinas ni Baid-Ed yun pag-ayos ICC para lang sa personal ng interest?
0: Di.
1: O tinood mang galing?
0: O say, ang tao diyan na, buta na mag-arapan dyan nga.
1: Oo.
0: Tuduhon ay makita diha nga nag-file o kaso sila para makita sa uban nga mga senador,
1: uy na.
0: Uy, nag-file gyud ay.
1: File gyud ay.
0: So, karon ang uban nga wala pa mapaili. Basin day,
1: mabalaka na. Oh, mabalaka
0: basin
1: na.
0: Basin day, mabalaka.
1: Nya mo
0: transfer
1: sa minority.
0: As early.
1: Oh, di ba?
0: Kay

0: 11 baya na sila, headed by Suto. No? So, kanang 11 katrupang Junji, nanginahanglan yun nagnaay mubalhin.
1: Oy, dinoda.
0: Nga naman mga katrupa, kaya ang standing karon sa membership,
1: 11-13. 11, oo, oh, mana-mana, nahita oh. Po.
0: Kung kasuha nila si, anyway,
1: Jinggoy.
0: Dusin na na, kasi si Bato, nagtago-tago naman.
1: Nagtago na, oo. Oh.
0: Si Jinggoy, gipakita nila nga dunay kaso.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Gipakita nila nga dunay kaso. Tilibay, sige na. Na, gipakita ang katong porma nga.
1: Oo, oh, nga, pailan yun nila kaso.
0: Plunder, pinaingon pa katropang Junji nga. Plunder, no bill.
1: No bill, ha? Kuya, ulagi kayo.
0: Nga, kung ma-issuehan ka warrant,
1: wala na.
0: Preso ka.
1: Preso na.
0: Hindi ka gawas kay no bill man.
1: No bill, oo.
0: Kaya kung ma-preso ka, kasagari na bill man. No bill. Ma-preso, Jinggoy. So, ang pagsabot, anis, kadaghanan ng mga kritiko, nga tuyo on good, nga ipakita nga nag-file good sila kay para mahadlok kuno ang uban nga mga senador. Kaya kanuman, ang 11 ka mga senador, mga katrupa, nanginahangla na sila nga naagyoy mo?
1: Balhin.
0: Balhin.
1: Muma na ilaha.
0: Oh. Kaya kung walay mo dalal mo, balhin na mga katrupa, kung solid good ng
1: 13
0: unya, bahalag mga preso na sila.
1: Kana.
0: Wala agay mo balhin, magpabilin nga Senate President si Alan.
1: Alan Petriqueta, no?
0: Unya, walay mahitabo
1: nga
0: conviction sa impeachment.
1: Ana yun. Maog din na mahitabo, ana.
0: Kaya ano?
1: Mauraban na yung prinsipyo ng Jinggoy. Maog din na yung iingon ni Jinggoy.
0: Ingon si Jinggoy. Na kung ka na, niya. Ang premyo sa iyang pagbarog,
1: Biit. Mauna iyahang buwan. Mauna iyahang unsa ni kining prinsipyo. Kay gibalan si mampunan niya.
0: Unsay mo prevail ani katro pang Junji? More on publicity.
1: Kana gyud.
0: Tanaw ang social media karon. Daghan ay alingas nga sa mga katropa.
1: Tinodoy.
0: Post.
1: Tag unsa na lang.
0: Nga sinado ko no walay dangal nga si Alan Peter Cayetano ang nagdala.
1: Himo, may daghan ba?
0: Kay nga ano di ay? Sa dihang si Suto di ay?
1: Si Suto ang nagdala.
0: Naday dangal.
1: Naday dangal.
0: Wa siguro sila kapalo katrupang Junji. Ha?
1: Wa siguro.
0: Nga grabing yaw-yaw sa mga tao nga gilikay-likayan ang blood control nga investigasyon.
1: Mauna yung nakahatag og sugod nga way dangal ang Senado.
0: Unya, naay dangal. Naday dangal to.
1: Way dangal, oy. Tanawa karon.
0: Pagkatoy-toy.
1: Tanawa karon ang nahitabo, oh. Nga wa magyud na maisgutan sa Jinggoy dito, kay daan pamanggani. Niingon ang katong si Discayang, si Jinggoy, wala sa ilahang listahan.
0: Oh,
1: naa dito, pero karon naa na sa listahan, ilan nagipahilan?
0: Kasi
1: kay kabalo man sila.
0: Si Kwame nang imbestigaan na si
1: Ombudsman.
0: Dili si giapil man na nila ni Lacson sa Blue Ribbon.
1: Lagi gani.
0: Pero vice chair niya si Tulpo, wa maapil.
1: Wa maintir. Nga mautoy klaro gyud kayo nga naa dito. Sa flood control.
0: Giapil ba yung flood control?
1: Ayoy. Pero karon tanawa, nga ilahang linyada. Wagay file kaso sa Ombudsman.
0: Wala, tanawa.
1: O sa Sandigang Bayan. Kuya,
0: mauna, makaingon ng tao mga katrupa, nga dako kayong binuang tinunto.
1: Wala yun, tinunto mo yun. Tinunto yun.
0: Nagturog yun sila mga katrupa, gamit-gamit ang taumbayan, kalitsi ba?
1: Nagtuog yun siguro ba, kanabang makuan yun nila. Yeah. Ang ilahang gahong ba? Huwag nila huna-huna abang naapay pinakamagamhanan yun sila, ha?
0: No.
1: Nga mo'y nag-control.
0: Pero, usak ka manginit, katropang Junji, kay alas 8:43 man. Excuse me. Mabalik kami mga katropa. Humani nga itong pahinomdom kay alas 8:43 na. Stand by.
2: Bullseye! X-FM. X-FM.
3: Hala, tampan dito ang kwarto?
4: Gani, no?
3: Damanunong rabak ko matulog ko, tita. Kumagdaman ko, mananday rabak ko.
4: Damanunong pagbaya ko, kap. Kaya kung damanun ko, mangumot, baya og itlog.
5: Exciting!
6: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
7: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doa kabaw, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piku atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, matamag, ninahinay siya, nagkawala siya, hando, nawala na yun. Mga ginay pinakalidabis niya, kinawala, magod, basta ka ako sa lagu kong matestimony niyo, alanga, nindot yun.
6: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapakaanak. Rapi kayo ka sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakito ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naa pa siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
12: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
13: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus.

0: mapalit sa mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
3: Dentum Plus Go. Hi, ako si Razor Vasquez. Isip station manager. Dili balikayan ang kakapoy sa lawas. Tumikan kini sa stress sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini. Kaayod gapon. Usa-usab ako ka angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Santon Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni hiyos. Mao nang iyang gimaintain ang Santon Plus Gold. Ako usab, migamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gapon mga katupa. Ang hangak nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw kini na akong ginagamit kining Santon Plus Gold. Mao na nga kamudiha, gamita kani ninyo nga proteksyon Santon Plus Gold. Labi pa sa atong mga kaigsoonan, mga kababayenan, adunay bukol-bukol sa suso, guiter, ug uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo Santon Plus Gold. Labi pa ug aduna kay balatian, Santon Plus Gold gamita.

0: Bullseye.
1: Okay, doon na kita ay 50 minutos na. Mga katrupang nakalabay sa Las Ucho. Kining bahay no sa Batod Chris sa Crop Gold Fertilizer. Alang sa itong mga mag-uuma din ang mga katrupa nga nanguma, hala, pahimsuga ang inyong mga pananom pinagis pag gamit sa fertilizer. Crop Gold Fertilizer.
2: Basig ba tingala mo mga katropas Cap Gold ha? Basig sa parmasya mo mamalit ay.
1: Wala na sa parmasya.
2: Wala sa parmasya na mga katropa.
1: Ang nasa
2: parmasya.
1: Na
2: sa mga kanang mga farm supply.
1: Agro-store.
2: Agro-store, agribit, di ba?
1: Na
2: diha mapalit.
1: So, dili sa parmasya.
2: Dili sa parmasya. Basig, magingon mo nga, uy, gold. Kanang, kuan. Ay, gold to. Nasa parmasya to kay gold.
1: Lahi itong gold, no?
2: Crop Gold.
1: Ya, kato itong mga igalang gusto mangutang.
2: Siyempre.
1: Dirita sa Agusan Lending Corporation.
2: Corporation.
1: So, normal. Mangutang mo diha, pangita mo diha utanganan din ang sayon ra.
2: Kanang dili lisod-lisuron.
1: Ya,
2: dali rang approval. Basta sundan lang po ang requirements.
1: Mangutang na manguban. Usa may requirements. Ang ingon sa taga-Agusan Lending para sila magka-explain.
2: Anak magyuna.
1: Bisitaan ang ilang
2: website
1: buhatan.
2: Or sa bahatan.
1: May nang buhatan na ito ba? Dili sa San Francisco na sa
2: may nang personal.
1: Atpang sa gym.
2: May nang personal yun ito.
1: Mataan na mo diya. Ingon ninyo nga ingon magutong XFM sa radyo. Nga nagpautang mo.
2: Dali na daw ko na mo-approve.
1: So dito sa Agusan Lending sa atubangan ng gym sa San Francisco mga katrupa. Likod niya ng usa ka gasolinahan diya. Nadiha ara. Kilidas dalan naman na.
2: Lison ragyo kayo, sayon ragyo kayo. Basta kay maabot lang sila sa gym.
1: Correct.
2: Wala na. Pag lingi nila, basta maghangad lang. Ay, alam mo pagdungo.
1: Napo diha mga katrupas Bayugan City sa Purok 3 Almasiga Strip. Magre-barangay Tagdatawan, Bayugan City. No? Timan yung pangalan ha. Agusan Lending Corporation.
0: Bullseye!
1: Alas 8:52 na. So, moto, mga katrupa, kining panghitabo din na sa 13 senators o 11 minority sa mga senador.
2: So, kung makuwag isa, kung mapagawasan man yun galing, kung magahongan yun ini sa sandigang bayan, dalion og pagawas, mahimo ng unse.
1: Pero
2: matuman yun ning gihingos gan po sa Senado karon sa majority nga online voting, disgrasya yun po sila.
1: Samot ka disgrasya.
2: Samot sila ka disgrasya. Mahimo man yun eh, makuan man yun eh.
1: Pero o siya rin kapaing nanani katrupang Junje. Basta, kung wala lay mamalhin.
2: Oo, basta wala mamalhin.
1: Pag wala lay mamalhin yun sa 13, magpabiling speaker, magpabiling si, Senate President,
2: si Cayetano.
1: Senator Alan Cayetano.
2: Cayetano, oo.
1: Wala yung maotro. Pero kung naay mabalhin ka tropang Junje, mawala si Cayetano sa iyang pagka-Senate President. Now, unsay mahitabo mga katrupa? Sama sa kanhi nga si Suto ang nagdala. Dunay mga kontrol.
2: Siyempre, oy, kontrol pati pagpangutana.
1: Og bayingon ta sa bang paano mo nasabi? Unsa may paano nasabi nga? Nakita na ba ya?
2: Bawana.
1: Og bayingon tag Blue Ribbon Committee. Wa ba dito makontrol?
2: Control, oy.
1: Nya, ikaw pa sultion kay Trupang Junje. Satisfied ka sa iyang investigasyon?
2: Yeah. Wara, bisan pag bugrado ko og kuan, og kintahitin, nag-agistora ang grado nako.
1: Nga, may grado nimo. Kamo diha mga katrupa.
2: Ano makontento ba daga?
1: Karang wala na mind pa diha or isip-isip din ha nga. Notoriety Marcos.
2: Kana na ayo na. Kana nang kuan.
1: Kamo diha. Nakakita man gid mo kung unsay dagan sa investigasyon ni Lacson ni atong siya ang naghawid sa Blue Ribbon Committee.
2: Kana. Sa may nahimo bang patas?
1: Patas ba?
2: Napatawag ba?
1: Naimbestigahan ba yun tinood ang flood control?
2: Kanto mga importante nga mga resource person, sama ni Saldico o ni Romualdez, napatawag ba?
1: Napatawag ba?
2: Ah, la.
1: Ang sila Singson, napatawag ba?
2: Mangutana na ta. Kung napatawag ba? Sila Singson.
1: Oh, di, wala na na eh.
2: Ang 18 Marines, napatawag ba?
1: Maingon ba tag Duterte o unsa din
2: na? Ala, wala na lang nga na.
1: Ang ato diha,
2: Basic lang na kuan na to.
1: Unsa'y nahimong status ni atong panahon nga si Soto ang naghawid as Senate President.
2: Oo.
1: Kumusta ang gihimo ang investigasyon sa Blue Ribbon? Oo. Kontento ba mo?
2: Oo.
1: Ha? Kontento ba mo diha mga katrupa?
2: Wagyot. Sa pagkakontento nga wala man tong mga kuan, guti sa gani gipahilom.
1: Di mo des Mr. I love you boy. So.
2: Oh, na.
1: I love you all day. Ingon siya diri ako. Good morning Sir John, Sir Ray. God. Sorry? God is God all the time. I love you all. Di basta-basta sa tropang Mario Roger tumalay ko.
2: Na de si I love you all day ay.
1: Good morning kanimo. I love you all, Mario. Kuwa.
2: Kuwa.
1: I love you
2: all. I love you all.
1: Di pa yung mensahe, yo. Maayong buntag kanin yung duha, sir.
2: Nabisi, yun ipag-ayo siya ba?
1: Tandem guwapo sa bulsay. Kanibang ilang gipang buhat karon? Nga mga sakop sa majority. Ilang pangitaan og pamaagi
2: aron mapiang
1: nga naay makasuhan sa pati si Bato wanted na pod ilan na ning gistadihan og maayo aron jud maguba
2: estudyuhan na yun nila ni
1: o ang grupo nga senador nga dapig sa mga Duterte
2: tinuod
1: kay pag-abot sa eleksyon dili labad sa ilang ulo kung unsa ang ilang pangbuhaton
2: mga gustong buhaton
1: di basta-basta si Tupang Mario
2: oy. Sakto po na nga, sakto man na si Katropang Mario. Kay nakakatungkarong panahon na yun, ang wala mahimbang kaagad sa balaod o plastada, makabalo na tungod na po nila.
1: Mao.
2: Maanag yung nahitabo, ana.
1: Be.
2: Makabalo na hinoon, tungod na po nila.
1: Mao. Aha, sige. Sus, mga katropa, tungurasan ka alas 8:57 naman po. Aba, siyempre. Wala tayo kung oras pa yung sanahan. Wala tayo
2: panahon. Oo.
1: Birnes man ron.
2: So, happy Friday.
1: Happy Friday. Ato na po tayo sa Sunday.
2: Oo, pohon, ha?
1: Happy Friday ninyo mga katrupa, ha?
2: Aha.
1: Inyong mga higala, manamilit na usap, ha?
2: Siyempre.
1: Mga katrupa, Sunday na po pohon. Manamilit
2: na
1: po
2: na punta.
1: Sa ngalan sa Kritay Mong Puri sa XFM Philippines Network. Sa XFM Magusan, 91.3, 95.7. Sa kontrol ni Katropang Harvey Hiramez. Usam sa atong News and Public Affairs. Sa pagpanguna, usam sa atong News Director Katropang CJ Salvaloy. Atong News Desk Katropang Limulokay. Anchors Reporters. Sila ka sa Katropang Rhea Alinton. Katropang Ali Vicente. Mga katrupa, ako si Katrupang Ray Celeste Surabasas.
2: Ako sab si Katrupang John J. Lebrias.
1: May muntag karatong tanan.
2: Dalaikon ang Diyos.
0: X. X. F. M. X. F.

0: FM.
1: XFM.
2: La la la la la la la la la la la la la la.
3: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
2: Tungod ni sa Crap Gold bay.
3: Ha? Sa Crap Gold da bay? Pag-sure da bay? Nga no good.
2: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakwa akong abot sa uma.
3: Unsa day ng Crap Gold bay?
2: Wala pa day kamasayod bay. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold, na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
3: Maudi na ang Crap Gold bay?
2: O bay.
3: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kubay, kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
4: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
5: Agusan Lending Corporation.
4: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
6: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmintinar sa linya o ikipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisadaay sa mga wire. Mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad. Sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya. Paggamit o dagkong makina sama sa welding machines nga dili autorisado o walay kaugalingong transformer. Kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

oras mga katropa, Philippine Standard Time, alas 9:08. Oras mga ginikanan, hatod ka nato sa maing tinguha sa Santon Plus Herbal Oil. Nagantos ka sa sakit sa likod, no? Ang imohang lawas mga katropa na puno og panuhot, magpahilot ka. Gamit mga katropa sa Santon Plus Herbal Oil, mapalit ka na sa inyong mga suking butika.

tropa, kumusta? Maayong buntag. Welcome ladies and sab dinhi sa atong pagpanaguban sa atong naandan nga tulumanon basta alas 9 na ang sentro. Sentro. Huwebes, diron Huwebes kundi Biyernes na, ha? Mga katropa, Biyernes na, pizza 29 ning bulan sa Mayo, tuig 2026. Akong partner sa Technical Division, si katropang Harvey Monton Hiramis. Sa ngalan sa mong station manager, katropang Ray Celeste Soravasquez. Sa among news director o admin officer, Ma'am CJ Salvan Luy. Sa atong mga kaubanan sa News and Reportorial Division. Mga katropa, sa gihapon, kininyong alagad sa kahanginan, Limuel, Pagalaran, Ukay. Inyo na sa makauban, kutob ta alas 10 na. Wala tayo oras nga inyong makauban, ganyan atong oras karon alas 9:00 naman. So muna mga katropa, 50 minutos na lang ta maguban-uban. Alang sa, pagpadayon. Kay nasugda naman ang paghatod og mga impormasyon, balita, no? Kagaina sa kadlawon, sa Exciting Pilipinas, Express Balita, Bullseye, og karon ng sentro magtiwasta. Sentro! Bitaw. Tiwaso na to ang paghatod og mga impormasyon kay lagi ang mga isyo sa palibot na to, pero tindaghana. Di na gani ma-accommodate sa usa ka oras. Muna ang agikan pagkagin ng kadlawon o tinuki sa mga isyo hangtod karon diri sa atong pagpanag-uban sentro atong tiwason mga katrupa. Mga panimbaya sa ta, ha? Ay, labi na sa atong mga tigpaminaw karon dayang dapita sa may Bayugan, sa XFM Bayugan, pinaagi sa frequency nga 95.7 o gadini sa San Francisco. Mabati kita mga katrupa sa frequency nga 91.3. Tanan nga mga kabalayan, mga tatay ug nanay nga naara sa balay karon nag-ingkod-ingkod. Orkaha ang uban nga mga nanay naglaba, nagbuwad ug humay kay ting harvest naman rong mga panahuna. Nagbantayan magyun ang palay nga gibuwad kay tingalig kauno na og mananap. Then atong mga kaigsunan nga naa sa kabukiran na naa sa kaumahan, naglampas, naguna, orkaha unsa inyong gipang trabaho karong mga orasa. Na maayong pagsikay-sikay niining sa yung kaudtohon. Sentro. Mayong kog sa yung udto kay perti namang yung initang naglagiting namang kainit alas 9 pa. Ha? Muna makaingon ta nga udto na. Murag sakit na gidron sa likod kanang nagduko-duko bitaw ka nga nang guna. Purkha naglampas ka diha kinahanglan jud ka dunay jacket or dunay kalo. Kay perting inita kay mga katropa nga murag jud og amigas nga mo paak sa imong likod. Sentro. Niya dalag tubig ha, labi na itong mga mag-uuma. Kay lisod kaayo nga magka-heat stroke tungod sa kainit sa panahon karon. Ato pong i-recognize ang atong mga viewers diha sa itong YouTube, siyempre sa itong Facebook mga katropa, ha? Ang atong pagpanag-uuma naka-live ta sa atong Facebook pages. Ang atong main nga page, XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur. So, nadiha ang atong programa nga sentro. Pwede mo makapaabot sa inyong mga komento, inyong mga panimbaya, naamoy mga opinion, ilabi na sa nahitabo sa atong palibot, doon naamoy mga gusto isumbong, pwede ninyo na ipaabot sa atong pagpanag-uban mga katropa, kaya ito ng tagaag pagtagad. Sentro. Mga katropa, ang nagapadayon karon nga mga kasikas sa palibot nga atong giobserbahan, nasugda naman ni kagaina sa bullseye. Pero muna giingon nga di na to undangan mga katrupa. Sentro. Kay usahay biyapod kining naatadri ang mga istorya di put, usahay mabati po tagakulba ba. Kay ang nahitabo magod karon nga pagkalaban ka sa administration kita di man ta kalaban noon. Kay wa man tay political or personal interest. Diwa mantan ang kandidato mga katropa. Pero ang kining nahitabo manggo diha sa Senate nga giisa-isa na gyud og unsa man ni hulga. Hulga gyud kay sayunan ka nga pagkalaban ka ilabi na karon sa bag-ong 13 ka senador diha sa Senado. Miyembro man ni sa majority.
matawag man yun nato ni nga dili ka hanay, dili kalinya sa administration. Sentro. Kay dili man sila ka linya, mao ni ang nahitabo karon mga katropa nga ang atong Senado karon ug mogawas sa mga balita diha sa radyo bisan sa atong social media. Mao ni kaso o mao ni karon si Jinggo Estrada gikasuhan mga katropa og plunder kagahapon. Ug suma sa report anytime bisan unsang orasa pwede siya dakpon o galing magpagawas o warrant of arrest ang Sandigan Bayan. Sentro. Kay pag mga plunder case, mga katrupa, malversation or graft ng mga charges, diha ni ipasaka sa Sandigan Bayan. Graft court, no? Mauni ang korte mga katrupa nga sumbunganan, pasakahan ng kaso ilabi na sa mga opisyal sa gobyerno. Pero mao-mao ra gihapon nag-function sa mga regional trial court, RTC. Pero kining Sandigan Bayan, special court yun ni siya para sa mga kaso nga kalambigitan sa korupsyon. So mo ni kinasangat naman kagahapon sa ombudsman. So kung ma-review na ni sa judge, anytime ni mga katropa nga masangat, mapagawas ang warrant of arrest, so posible nga makita na po nato si Jinggo Estrada mga katropa nga magkuan, mapusasan, ha? Unya na imagshot parihan ni former senator Katosibong Rebilla nga na priso pod atong hangtod karon wa ni kagawas kay nanbilable man ni ilang mga kaso labi na og graft, no, mga plunder, mga malversation, wa man ni piansa mga katropa. So natay asil ko niya alas ko na alas 9:30. So muna mga katropa ang nahitabo karon, no? Salamat yes reminder Ma'am Milan ni Duran. Oh, may gani kay nagpahinumdum ka. Oh, lahos rata alas 9:25 katropa ang harbi. Mao ni ang nahitabo karon nga ang mga miyembro sa majority kay dili man ni kalinya sa kining administration. Sentro. Hinahinay mga katropa og hipos kay ang ilang tinguha wa man kay laing tinguha nila ini kundili mawala ang mga babag sa ilang kana bang goal sa ilang aim ilang tinguha nga ma-remove gayod sa pagka vice presidente si Vice President Sara. Di ba magilain kay kung makalingkod mga katropa si Vice President Sara Duterte sa 2028. Asa man sila puniton? Manubag man gyud sila sa isyo sa korupsyon nga kining nalambigit ang administrasyon karon. Sumara karon, ilang gihimo nga ilag yung gay paningkamutan nga kabahin kini, no? Nahitabo diya sa kaguliang sa Senado. Usay makaingon po taba nga pasalamat gihapon ta nga dunay mga senador nga gibarugan gihapon nila ang ilang prinsipyo, ha? Bisan og ang ilang pagbarog sa ilang prinsipyo og dili pagsunod sa administration musangpot kanila mga katropa sa pagkapriso. O mamani ang nahitabo niini nila ni Jinggo Estrada. Gani napay nakaungong nga mga kaso inila ni Chis Escudero, Joel Villanueva, Senator Bongo, o karon ang atong kapulisan o NBI nagpadayon o pangita ni Senator Bato de la Rosa. Anya ang ilarabang pagpangita mga katropa, wala sila ilain nga gibitbit, gidala-dala nga warrant of arrest. Kundili ang warrant of arrest mga katropa gikan sa International Criminal Court or ICC. Which is ang Pilipinas, wala na'y jurisdiction ang ICC sa Pilipinas kay di naman ni membro. No. Pero ilahag yung gigamit mga katropa ang ICC warrant para i-serve ngadto na kang Senator Bato de la Rosa. Ang
nangutana ini karon nga katrupa kung ila bagyong madakpan. Sentro. Ha? Kay si Senator Bato, sumaapan niya. Di magyud ko na siya magpadakop basta waran sa ICC ang gamiton. Okay raog. Ha? Waran pagkatrupa sa korte sa Pilipinas. Kay normal eh, dire ra magyud ka sa Pilipinas makatrupa presyohon. Bisag sa akong kabahin naman siguro, no? Kung ako si Senator Bato, di po ko magpadakop, oy, kay sa mana nga dalon man ka dito sa layo kayong lugar, mura man kagida dito sa Jupiter. Sentro. Kaya ba mga planetang lagyo, kay layo ka sa imong pamilya. Kung ang imong pamilya gusto mo bisita pa doon dito sa Netherlands, perting mahala ang pamiliti sa aeroplano. Sentro. Ha? Muna nga, si Bato de la Rosa atong nasabtan nga nitago siya maayo hangtod karon kay para dili siya madakpan. Kay sumapan niya bahalag dakpon siya pero kanang mapriso siya diri sa Pilipinas, warrant mga katrupa gikan sa ICC. Pero kay unsaon man mga katrupa? Sentro. Nga ang atong gobyerno, murag ang atong gobyerno mga katrupa nga Pilipinas. Murag ba taog kanang under bitaw ta sa ICC kamo ba mo ni anak naka obserba nga ang atong nasod sa Pilipinas bisag do natay kaugalingon nga justice system, do natay judiciary, hudikatura nga gibudgetan kada tuig og pila ka bilyon kay gibudgetan magini kay para sa ilang operation. Pero matingala ta mga katrupa sa nahitabo karon nga mura man og gusto na guro ang Pilipinas mga katrupa magpaulipon sa ICC. Nganong di man ta matawag nga nagpaulipon nga og unsay mando sa ICC ato mang sundon. Kung naay mando ang ICC nga dunay Pilipino mga katrupa nga dakpon, ato man dayong dakpon. Oh, sa tan-awa ra nang nahitabo ni ato miaging adlaw nga ang NBI og CIDJ nagapangita sa posibleng taguanan ni Bato de la Rosa. Pero unsay ilang gidala-dala nga papel? Warrant of arrest mga katrupa gikan sa International Criminal Court. Sentro. Nga ang ICC gikan atong 2019 hangtod karon 2026. Wala nay jurisdiction, wa nay gahom mga katrupa sa Pilipinas. Pero ang Pilipinas giila gihapon nga ang ICC dunay jurisdiction sa ato. Kay kung wa pa na nila mga katrupa giila nga dunay jurisdiction, dili na nila mga katrupa ipugos og serve ang warrant sa International Criminal Court. Maunay klaro, no? Maunay tinuod mga katrupa, base ka na sa atong naobserbahan. Kamuon sa mga inyong naobserbahan. Kay atong trabaho, dre, mo obserba mang yun ta. Natay ba, maunay nagatubang tag-microphone para musulti man ta. Lisod po og maghilom-hilom ta mga katrupa sa nahitabo diha sa atong palibot. Sentro. Musugot na lang daita mga katrupa nga dunay mga pagdaog-daog, no? Diha sa mga naa sa gobyerno, naigahom sa gobyerno. Ha? Igo na lang yun daita mulantaw mga katrupa, di na lang yun ta pwede musulti na maoni ang ato nakita. Sentro. Di na lang yun daita pwede maingon nga kaluoy po ni Duterte to adito sa ICC, tiguwang na. 81 ng edad. Luya na ang mga tuhod ug bagtak. Pero wa naluoy ang atong gobyerno mga katrupa gipadagyo dito ug wa gyud sila plano nga ilang paulion dinhi. Di ba? Oh. Ngano man sa panahon ni Irap Estrada nga napriso maputo siya, na convict maputo siya. Nganong ato mang gigrant mga katrupa ang house arrest. Oh, di ba si Estrada napriso man ni sa una? Pero house arrest. Si Gloria Macapagal Arroyo nga na-convict mga katropa sa kaso po ni nga plunder. Di ba? Hospital arrest. Pero sa panahon ni Duterte mga katropa, grabe, wag yun kaluoy. Walay respeto mga katropa. Ha? Kay tuag yun dito gidala sa layo nga dapit, nga dili Pilipino mga katropa nga mga, ha? Mga nurse ang nag-atiman. Kundili ang mga puti. Mga western, putig buhok, murag brown man sila buhok, nga mura o ka ng sa mais bitaw nga brown-brown ang color, mga bulaw.
Bulaw og buhok. So, that's not fair. Ha? Ako, di man ko dumadapig sa mga Duterte kay ako nang gikaingon kaninyo. Wa ko ganahi sa iyang war on drugs. Wa ko ganahi sa pag-atiman sa mga ayuda ni atong COVID-19 nga pandemic. Bisag ba ko ganahi niya pero wa na nag-ingon mga katropa nga ato na lang gyud siyang malipay ta nga tuas sa dito nag-anto sa ICC. Unya, in fact, ang ICC way jurisdiction sa ato. Unya, ingon ana ang atong buhaton. Aw, ngunay giingon mga katropa nga way kapuslanan ang atong pagsimba-simba. Sentro. Kay wa man dayta naluoy mga katropa sa atong isigatao. Ang mga pare, mga pastor. Moingon ra ba ni sila sa ilahang misa diha sa simbahan nga higugmaon nato ang atong isigatao. Ang atong mga kaaway kuno atong higugmaon. Karon kay ila man ni gikonsidera nga si Duterte ilang kaaway. Ila ba ning natuman ang ilang giingon nga higugmaon ang kaaway? Sentro. Wa man ni sila nahigugma mga katropa kun dili nalipay. Natua nag-antos mga katropa si Duterte dito sa ICC tungod kay nasuko sila. Ha? Makaingon ko nga kanang inyong wali-wali diha nga higugma ang kaaway ninyo. Wa gyud nay kapuslanan. Murag alas 9:25 naman mga katropa. Padayon lang ta sa pagpaniid mga katropa sa nahitabo karon sa atong palibot. Sentro. Ha? Dili ta ingon nga maghilom-hilom, no? Kinahanglan ta magbanha kay kung maghilom-hilom ta wa mahitabo mga katropa. Why manubag mga katropa sa nalambigit sa flood control kung maghilom-hilom ta? Oh, maubitaw na yung mga sinudor karon nga nagsigig banha. Sentro. Nga kasuhan na og naanay mga posibleng warrant of arrest. Kay lagi wa may mahitabo og maghilom-hilom ka. Sa una bitaw sa panahon ni Marcos Senior, katong nagbanha nga preso nga matay ra 20 taon. Karon mapod gihapon ni ang mahitabo karon, history repeats itself. Anyway mga katropa, sa Domingo og Lunes sunod semana puhon mag-uban-uban raman ta kay naamagoy asil ko nga program nga mosunod sa ato. Nindot pa unta mag-istorya kay maingon raba ko gaina no nga ang mga pare nalipay nga nga priso dito sa Duterte pero doon ay pare dahil sa Cebu mga katropa nga dili pareha sa uban. Ako pa unta nang i-play pero apiki na maging oras. Ha? Ba mo manang temporaryo tang manamilit mga katropa kay si katropang Harvey Monton Hiramis mao'y nag-prepare karon para nga ang programa sa Asilco ma-air diri sa tong sibihan sa XFM. Sa ngalan sa among station manager, katropang Ray Celeste Sarvasquez, sa among news director o admin officer, Ma'am CJ Salvan Luy. Mga katropa, kininyong alagad sa kahanginan, Limwell, Pagalaran, Ukay. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Siyempre, salamat sa inyong pagsalig. Mayong buntag, amping kanunay, ug dalaygon ang Dios.

0: FM.
1: Hello, hello.
2: Oh, hello.
1: Papa, pa.
2: Oh, nak.
1: Lik na.
2: Nako sa ospital, nak. Di ko kalakaw. Ngano di ay?
1: Imo, manok, ipate.
2: Unsa? Akong manok, ibarter. Kadali lang, inay mo mama, nganan ako sa krusig.
3: Mga katupa, exciting!
4: Mahal na ko siya, ug dako ko pagsalig niya.
5: Ambot o rene mo, dahi kagyog-o. Sige, tanawanan bitaw na ito, unse padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasagdi na lang, good kugod. Kalipay man ako ni.
5: Ahay, ambot o rene mo, bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Pag inaw mo Premium D3, ragi na nakapalagsik na kubali. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragoy kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kong Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si D.I.C. Leonida, taga Barangay Sain.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
15: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi o stress reliever po niya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanit, itong o dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ni Santon Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin

0: Sancton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yud makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: Symptoms persist.
2: Consult your doctor. Sa mga butika.

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: minaw sa mga naka-hook up ng mga FM radio stations.
1: Ingon man sa ato ang makanunayon nga nagtan-aw sa Facebook Live, maayong madag-umon nga buntag kanatong tanan, ha? Sa ato ang mga kasikbit nga mga probinsya nga nabot nito ang Pasibya karong buntaga, maayong pagpangapinin niyo dihang tanan. Kumusta naman sad mga kaigsuonan, no? Dali ra kaayo ang atong adlaw. Nag-start sa atong palaro. Maghapit naman po na human, no? Hapit na human ang usa ka semana. Hinautunta nga ang ato ang serbisyo sa Sugang Dagitabno, no? Kay Sugang Dagitabno man ni ato ang gidala din ni karon nga inyuhang na tagamtama, no? Tiunay, tibuok adlaw, 24/7, no? Kung doon naman ganing mga pagpalong, hinaot nga kini nakabalik dayo, no? Lami na partner ka to nga mga areas nga adunay mga delegates na to, no? Sa national games, no? Kaning palarong pambansa, no? So, so far, no? Ang atong experience sa kaning kaabag, no? Sa kaning pagpahigayon sa atong palarong pambansa, doon na tayo mga na-experience ng mga pagpalong-palong. Dili maningon nga always, no? Kinilang yung mga panghitabo nga adunay mga mahitabo, no? Sa ato ang mga pasilidad, like ng ay mga transformer nga ni overload, labi na kay mga kaigsuonan ang taas ang ato ang demand, no? Sa pagkakaroon nga mga panahuna, labi na pod sa katong mga areas nga adunay mga billeting, no? Nga nikalit og taas ang demand tungod kay ang mga classrooms lagi nato sa pagkakaroon adunay mga nakataod nga mga air condition, no? Arang sa komportable nga pag puyo, no? Sa atong mga atleta, no? Sa mga delegates niini nga atong ipahigayon nga palarong pambansa, no? So gani man, no? Ang ato ang mga ASELCO accredited barangay electricians na atong pasalamatan partner. Daghang kayong salamat, no, sa inyong pag-duty pod, no, sa mga billeting schools, no. Kato mga areas nga gipahigayunan sa mga dula, no. Anaa sila din ha nag-atang, nag-bantay, no, kung adunay mga aron nga mas dali o mas paspas ang pagkumpuni kung ugaling adunay mga kadaot sa mga wiring sa sulod sa eskwelahan. Okay, reportedly adunay mga nangasunog ng mga wires sa kaning mga biliting tungod lagi sa taas nga demand nga dili siguro ka
0: apas
1: o di kakaya ang gamay ang kaning mga wirings, no? And then aduna po tay playing venues nga nasunog ang mga aircons sa padiha nga mga kakulian, no? So far na madali ang pod og responde kay naalagi ang ato ang adunay lineman og aduna po barangay electricians nga naka-duty o naka-destino sa maong mga venues, mga kaigsuonan, no? So ang pagpaningkamot sa ato ang kooperatiba nga dili ta maka-experience og kaning hilabi kadagko o kataas nga oras nga pagpalong sa Sugang Dagitabon o kaning unscheduled nga power interruptions, labi na kay padayo natong gipahigayon, no, ang kaning palarong pambansa, no? So nga na lang mga kaigsuonan, so far this weekend wala tay naka-schedule ng mga pagpalong sa atong Sugang Dagitabnon. If ever adunay mga pagpalong, kindly report lang gyud dayon, no, sa ato ang 24/7 customer service hotline aron nga kini ma-address dayon, no, sa atong mga lineman on duty o kaning concerned nga personnel sa atong kooperatiba aron nga ma-address, no, pagdali ang inyong mga concerns, no. And I believe nga kanipong mga playing venues and some billeting areas, aduna po ni sila direct nga direct na communication with our top personnel din sa atong kooperatiba aron nga mas ma-address dayon, oh, dali nga ma-address kung adunay naduna sila ay concern regarding sa atong kuryente. Na? So, ayan, no? So, hapit na ma partner, hapit na mahuman, no? Ang atong pilang lang kaadlaw.
0: Duha.
1: Duha na lang kaadlaw, no? Mga kaitsunan, mahuman ang atong palarong pambansa na hopefully ang katong ato ang mga visitors, mga delegates, no? From other regions na manindot unta ang inyong experience na dinhi sa probinsya sa Agusan del Sur. O sinati tanaon nyo ang tiunay nga pag abi-abi o pagservisyo sa tanang katauhan nga dinhi sa ato among probinsya, no? Hopefully nga nindot, no, ang inyong feedback, no, sa kaning pag puyo ninyo isa ka semana kapin dinhi sa amo ang probinsya, no? So, ayan. Good news?
0: Yes.
1: Dako ang good news ani.
0: Medyo makaginhawa.
1: Oh, nadawat naman ninyo mga kaisunan ang inyong mga bagong power bill, eh wala pa, no? Kay ubang adlaw o sunod adlaw, 30 to 31, no, magsugod na pod ang pag-reading mga kaisunan sa binulan nga balay runon sa kuryente alang sa bulan sa Mayo, no? So hopefully nga ato ang gi-practice kanunay ang kaning pag-save, no, sa pagkonsumo o pagdaginot sa pagkonsumo sa kuryente mga kaigsuunan, no? Kaya nagkataas, no, ang kaning presyo o ang kantidad, no, sa ato ang balay ronon kung dili ta ingon nga mindful bitaw sa ato ang pag gamit sa kuryente, no? So sa pagkakaroon, it's a good news kay adunay pag-ubos partner sa kaning binulan nga balay ronon, o pag-ubos sa tarifa alang sa bulan sa
0: Mayo.
1: Mayo, no? So ang atong residential partner,
0: yes,
1: duna na sa ano, kaniya atong bulan sa Mayo nga reading o Abril. Anaan naman ta sa 13, no?
0: Karon.
1: At 13.50 naman ta. Karon ni ubos na gyud, no? Nahimo ng 11.27. 11.27. So pasabot ni ini mga kaigsuonan, adunay pag ubos
0: sa generation charges
1: sa kaning tarifa sa buol alang sa bulan sa Mayo nga 2.23, no? Medyo taas-taas yun, no? 2 pesos o 23 centavos, no? Pasabot ni ini kung ang usa ka residential consumers, mga kaigsuonan, ang usa ka residential consumer, no? Kung ni konsumo ka o 100, no? 100 kilowatt, no? Kung ato ang bansay-bansay yun, kung 100 kilowatt last month, mahimo na siyang 1,300, no, kung imong bayro noon katumiaging bulan, no. Kung karon nga ni ubos og 2 pesos kapin, aduna po ipag ubos ay imong bayro noon nga mo kapin 200, no. So ana, kung ni konsumo ka og 100 kilowatt hour, so dimodo ang imong balayro noon sa pagkaron ana alamang sa 1,000 kapin, no. Dili magana siya malapas og 1,100. So, ana ang pag-ubos alang sa atong residential, no, ni ubos og 2 pesos og 23 centavos, no. Alang usab partner sa ato ang mga low voltage o commercial.
0: Yes, ang low voltage katong mga katuniaging rate nato sa April, no, sa niabot siya og 12.9, pero karon nga rate nato sa bulan sa Mayo naana lang siya sa 11.9, so almost piso ang na nigamay ang atong rate sa atong low voltage. And sa atong high voltage, no, katong niagi ni kabat ni kabat siya sa 10 pesos o 43 centavos ang bawat kilowatt, no. Tapos karon nga reading sa bulan sa Mayo, muabot na lang siya gikan sa JIS karon sa 8.57 centavos. Adunay pagkunhod nga negative. Na pagkunhod nga piso og 86 centavos nga pag-ubos sa tuang kuryente sa bulan sa Mayo.
1: Ayun no, so nag-ubos gyud no ang kaning atong rate no sa atong kuryente alang sa bulan sa Mayo mga kaisulan no. So ang hinungdan ni ini tungod pod sa pag-ubos sa atong mga kumpunahi nga na sa power bill kung atong tan-aon, atong itandi ang atong nilabay nga power bill og madawatan atong power bill karong umaabot ng mga adlaw no. So nag-ubos ang generation rate, of course, ang atong transmission rate og ang rate usab nga na sa atong systems loss.
0: Yes.
1: Uban ni ana ang pag-ubos usab sa mga taxes nga nakolekta no sa ato ang panggobyerno. So kana lamang yung upat no ang mag ubos taas din sa atong power bill mga kagsuunan na generation, transmission, system loss, and then ang effect ni ana muubos, kung muubos ta siya, muubos pod ang mga taxes no og uban nga mga charges no. And then ang other mga component di ana like natong per kilowatt nga mga charges like sa kanang feed-in tariff allowance, mga GIA all kunana based pod na ang collection ni ana magbasi na lakip na pod ay ang kaning ato ang lifeline subsidy rate no ang collection ana magbasi na kung pila imuhang nakonsumo no kung 100 kilowatt ba ana manapon na katumbas nga mabayaran nimo no hindi ana nga kaning component no. So ayan, so ang magdula ra gyud din sa ato ang power bill nga mutaas o muubos og ang bayro noon ang kanang generation yun no ang pinakadako mo na pinaka sana pinakadako nga
0: factor
1: o factor nga mo taas ubos ang imuhang bayro no no. Except kung nagpalabi pud ka og gamit sa kuryente no, nagtaas pud ang imuhang consumption no. So kanana ang kanang kung inyohang tan-awon kanang DSM distribution supply and metering no, kana lang ang mupaingon sa panudlanan sa ato ang kooperatiba gamiton alang sa pang-adlaw-adlaw ng operasyon ni ini no. So kana lang gyud siyang parte no? That is 14% to 16% lamang sa kaning imuhang mabayaran no ang mupaingon kadto sa ato ang kooperatiba. Kana nga part ang DSM is na lang sa 14% to 16%. So kung mubayad ka, makabayad ka og 100 pesos ang 14 pesos ana mupaingon ngadto sa ato ang kooperatiba aron nga pangsweldo sa empleyado, mga maintenance, pampulis sa mga nangadaot nga mga mamitrohan, mga daot nga mga transformer unsa pa dihay nga nangadaot nga mga pasilidad no. Muna din ha ang fund nga kuhaan no. Lakip na niini ang kaning mga administrative nga mga expenses no? Mga fuel pod sa to ang mga empleyado nga nag-field work na din na siya kuhaon. So kung ikaw nga nagbayad og 1,000 sa isa ka bulan, so naa kay gigahin nga 140 pesos alang sa ato ang kooperatiba aron mapadayon ang operasyon ini sa matag adlaw no. So it's a good news ha, taas-taas ang ni ubos sa pagkakaroon no, sa ato ang rate. Itong ang residential again naa sa 2 pesos kapin, 2.23. Ang ato ang low voltage almost piso. Ang mga low voltage mga kaisunan kanto ning mga negosyante nga nagnegosyo. Ito mga businesses mga ginagmay ng mga negosyante no. Wala siya ang mga commercial. And then naa sa piso kapin no. 1.50 kapin alang po sa mga katong mga high voltage no, katong mga industrial na to nga mga member consumer owners. No? So, by June 1, pagasugda na ang reading, hopefully nga inyuha ng na andaman asad, no? Ang kaning inyuhang pagabayaran, no? Binulan nga pagabayaran ninyo nga nakonsumo ng kuryente, no? Sa inyuhang andamandaan. And then, inyuhang kanunay tanawon, ang, of course, ang inyuhang best friend din ha sa pinakaubos nga bahin sa power bill, no? Ang kanang kanusa ang due date, no? Kay usahay magkalisod ta og pabalik, no, sa kaning reconnection once nga ma-disconnectionan ta. No, naaman tayo Noybi nakaadlaw, no, aya tama putlan sa ato ang kuryente kung ugali nga dili nato masettle, dili nato mabayaran, no, within that 9 days mga kaisuuna, no? So 7 days plus 2 days nga notice. Pwede na ka maputlan, no? So ingon ana, kato pong mahiligon partner, no, mubayad sa atong mga pinaagi lang sa cellphone katong kapuyan na mo adto sa mga collection centers. Do ang atong collection centers na naamang gyud sa mga barangay-barangays, no, napod sa mga highly traffic na mga areas, no, sa atong mga lungsod, atong mga population parts, no, sa atong mga lungsod. Naatay mga online payment hubs na pwede na to pagabayaran kung mahiligon tayo ng mga GCash, mga sa paman, Maya, o kung gi tapulan mo og adto sa opisina sa asil ko og katong mga collection centers niya, nidiretso na mo sa mga malls kay magpabugnaw na lang. Naapod tayo pwede kabayaran, no, sa malls, no, mga G sa ni Gaisano, ana, no, sa mga hypermart kaning sa tawag na Prince Hypermart, no. Available pod na din ha, no. Kung bisag kanos ang orasa, no, ang kanang sa mga online centers nato like sa GCash at Maya and sa mga 7-Eleven ng mga kiosk, no, 24/7 ninyong ma-access ang inyohang no, 24/7 ninyo pwede pagkabayaran, no, ang kaning inyohang binulan ng balayro noon sa kuryente.
0: Basta, kay dili lang gud siya mulapas sa due date, kay aduna tay aduna tay cut off pud ana sa inyohang bill since di man nato pwede makater na siya everyday, kay syempre pag maput pag pasabot anang nakuha na sa due date, pasabot ana sa online payments, naputla na siya. Pero wala pa gid mo naputlan gid sa literal physical nga kuan, pero actually ang sa system ana naputol na siya after the due date. Pero syempre butan man kaayo ang asal ko, butan pud ang ERC karon kay dili pud pwede magputol sa hangtod June. So mo nang pagbayad na to sa ato ang mga payments through payment nga over the counter ba or sa payment hub sa mga Easy Pays, ang Easy Pay nagyud na siya cut off po sa ato mga dugo. Sa walay arrears, walay nakabutang ang mga credit utang sa utang last time ni mo ang billing or wala ni lapas sa due date, pwede gid kay kamo bayad tapos imo tay screenshot imong ibayad, imo tay mahitabong resibo nimo. And then sa ato mga over the counter nga mga payments, dana magyud na sila physical nga resibo and dili na pud na nga dili na pud na dayon sa maputlan kay naman ni so babantayan lang ninyo na in case magani maputlan, aduna mo yung mga freedom or mga pagreklamo din ha sa atong opisina.
1: Ayun, no, so mao na ang kanunay nga ato ag yung bantayan ang due date, no. So og mas maayo nga ato ang i-full ang kaning pagbayad nga walay arrears, no? Pwede ta makabayad online, no, kay mas hassle free man ang sa online yun, no. Dili na ka magpila-pila, tuplok-tuplok ra ka din ha sa imong cellphone, no, o asa ba ka mutuplok dahil dapit nga adunay sulod nga nga unsa ni ang imong electronic wallet, no. Ingana na siya ang mga convenience nga mahatag ba kay suuna, no, sa kaning mga online, no. So ang kanipong atong mga bapas, no, o uban nga mga collection centers, no, nanabot sila yung kabaguhan, no, nga gipang apply, no, na sa ilahang mga businesses, no. through sa kaning ginatawag nato nga blago, no? Through blago na lang ilahang yung mga pamaagi. Coin-coin na po na siya ang iyang mahitabo, no? Ang ilang scenario na sa ilang pagbayad. So, do, ang kanang mga ingana nga mga bayranan, nag-kulikta po na sila og mga convenience fee, no? Ang inyohang mugarag bayad sa inyohang pagbayad. Kaya dili mo na sila swildado sa atong kooperatiba mga kisuunan. Ang ilahang kita ana, kay ilahan mo ng business, ang ilahang kita ana, kanara pong convenience fee sa inyohang pagbayad mataga power bill, no? So, naara mo na sa mga 10 to 15 pesos, no, ang mga convenience fee. Example lang atong mga areas nga medyo layo na gyud kaayo, no? Nga kaning hassle na gyud pag-adto sa atong mga BAPA treasurers, no? Itong may areas nga mubayad ta og 3,000 paingon dito, nya pila ray makolekta. Wala na, no? So nang adunay convenience fee nga mo usay mulapas pa na og 20 pesos, no? Ang kanang convenience fee mo paingon na ngadto sa mga kanang nagkolekta sa inyo, ha, no? Ang mga BAPA treasurers, mga collectors din sa inyo hang dapit. So mao na ilahang bala baga kita, no? Og
0: incentives sa mga
1: og ang sa kahayahay o kasayon sa inyo hanga part na mamasahi pa unta mo mas dako pa, no, kung anto mo sa mga areas sa mga payment centers. Mo na siya, no, dunay convenience fee. No, so hopefully nga inyuhang kanunay nga bantayan, no, ang inyuhang mga bayronon, no, binulan nga bayronon. So atong yes, ni-avail atong pakonsuelo sa Energy Regulatory Commission nga walay putol. So atong hinumduman nga 3 months na siya, and then if ever nga after the 3 months masitol,
0: putol lang yan,
1: putol gid siya, no? So pasabot, mas maayo nga inyo hagyong bayaran matag bulan, no, aron nga dili mag sapaw-sapaw ang inyuhang bayronon, no? Kay pag-abot sa end of the atong grace period sa kaning walay putol, inyo ha mo itong mabayaran yun. Yeah, magsapaw-sapaw na yung bayro nun. So, dakong problema na noon na nga na sa matagpanimalay nga wala ni bayad, no? So, mas maayong binulan yun po natong bayaran aron nga wala tay problema, no, sa ato ang bayro nun sa kuryente, no? So, dako rabag yun og convenience ning serbisyo sa atong kuryente, no? Kaya kung pag sa gabi, pwede pa tayo trabaho tungkol sa kahayag. Wala na, no? So, mas maayog yun, no? I recommend. We recommend. Na mas maayog inyuhag yung bayaran ang binulan. Kung, ano, before sa due date, no? Aron nga walay problema sa kaning umaabot. Problema. Wala tayong matagamtaman ng problema, no, sa serbisyo sa kaning kuryente. So, ngunana, no? So, another partner, yes, unsay tawag ani? Good news, bad news?
0: Good news, either good news, bad news. Do na tayo.
1: Ang good news, unsa tayong good news, partner?
0: Ang good news kay naay mahitabo nga paghatag og serbisyo sa atong mga member consumer tag-iya din naa sa Barangay Alegria or sa tibuok man gani ni siya nga bisan gusto mo abil. But the bad news is postpone sa siya. So aduna sa say pagpugong, no, sa ato ang programa. Mao kini ang medical and dental mission nga mahitabo unta atong karong umaabot nga June 3, no, pero na ato sana siyang gi na napugngan murag unsa ba ang gi-kuan sa siya
1: gi-defer
0: oh. Dili sana to idayon since aduna tay aduna pay mga kakulian nga kinahanglanon buhaton, and dili pa pud finalize ang time, di pa pud finalize ang date nga kanus aman gani ang sunod ay unsa man gani ang announcement nga madayon gud na nga medical and dental mission. But rest assured nga dili na siya pwede nga dili mahitabo. So sa tanan mga taga Alegria and the rest of the kasilinganan din na sa lugar sa San Francisco, oh, either kinsa gusto mo dayo, aduna tay mahitabong medical and dental mission, but dates are still on kanang on para madesisyonan sa dili sa mahitabo. Karong June 3 nga announced namo last week, so postpone sa ato siya.
1: Ayun, so apiki ang June 3, no? So mao nang i-move siya and wala pa exact nga date, but ipahigayon siya within that month lang mga kaigsoonan. So tungod kay ato lang ikuan nga wala pa nabot ang mga tambal yun. Kato ang sa gamiton sa kanang umaabot nga medical and dental mission. No? So, antabayanin nga na sa ato ang mga social media pages and of course, mga registrations, ang mga additional ng mga announcement mahitungod sa umaabot nga medical and dental mission. No? Tungod kay dinhi nga activity mga kaigsoonan, libre ang pagpa-konsulta. Of course, libre ang pagpaibot sa mga daot ng ngipon, no? Napoy uban gani nga magpaibot bisag way daot. Kay pulihan og sana marpil, no? So, of course kay libre man siya kana siya duha. Ana joy libre nga tambal, no? Labi na katong magpaibot og ngipon nga kinahanglan jud og tambal, no? While nagpaayo sa kanang samad sa mga gums. Tas yun ay libre nga tambal, no? Ang katong magpa check up, magpa-konsulta sa mga doctors, napoy libre nga tambal, no? And of course, libre nga mga vitamins gikan sa tigulang hantod sa bata. O gikan sa bata nga hantod sa tigulang, no? So, ingon na additional na libre po niya na nga mga panahon, kaya na-coordinate naman ni Sato ang maabtikon nga director dinhi sa San Francisco, no? Sa Distrito 8, giwalayan si Director Hilario Torla, no? Ang taga-Alegria. Aduna po daw libre nga gupit, no? Aduna po ay libre nga tuli, no? So katong mga wapagituli diha na tuli, libre siya ang tuli. Kamusta aga rin ang opening na po sa eskwela, no?
0: Kaya, June 8.
1: June 8, no? So
0: Lunes.
1: Pasabot nga katong mga estudyante nato, so dili siya matuli, no? Ang katong na lang mga ginikanan sa estudyante nga wapo natuli. No, so ana, no? So again, libre ang check up, libre ang ibot ngipon, libre ang tambal og bitamina, na libre nga gupit, libre nga tuli, no? So karong umabot nga medical and dental mission, no? So hopefully nga ma-fix na, ma-finalize na ang date ni ini. Again, na-postpone man og naay bag-o nga date ato sang i-anunsyo, no? Nganhi sa kahanginan og dinasato ang mga social media pages. Anything, anywhere nga ma-anunsyohan nato, no? May tungod ni Anang umabot nato ng annual medical and dental mission. So, wala tayo igong oras alang sa pagpahigayo, no? Sa atong uban pa nga mga anunsyo.
0: Mm-hmm.
1: No? Ato lang ilakbita na lang, no? So, katong mahiligon mag suroy, no? Sa kaning mga playing venues sa atong palarong pambansa. Hopefully nga dili na to, biyaan na itong balay nga nakaunang lights, nagsaksak ang mga appliances, no? Kaya makonsumo man na, no? Bisag walay tao sa inyong balay, no? Aron nga mas makasave pata, no? Sa kaning ito, makakonserve pata sa atong enerhiya, no? O maubos po ang atong binulan ng balay. Kinibalik si Boyet Makalanos.
0: And yes, salamat kayo sa mga kanunay na nagpaminaw, sa mga atong avid listeners, si Nanay Fe. Nanay Fe, mayong muntag diha. O si Ma'am Gina Bacor. Hello, Ma'am Gina. Itong pinakagwapa diha ng manager din ha sa Bayugan Area Office. Mayong buntag diha, Ma'am Jean. Unta na, mayong kapi-kapi ni mo din ha. And also, sa itong mga drivers, linemen who are on duty, amping takanunay sa itong pagtrabaho. And I know, kamo po ni sakripisyo, but still, mag-ampo ta kanunay sa ito ang safety. And for sure, ang ito mga pamilya naggulat ka na ito. And salamat kayo sa mga naka-hook up ng mga FM radio stations. And kinibalik si Dave Baroro.
1: Salamat sa mong General Manager, Acting General Manager, Engineer Emmanuel Bigalarse. And of course, sa atong board president, no? Si Director Mabin si M. Plaza. Kami kanunay sa Silco nagaingon,
0: serbisyong mapahiyomon. X F
2: FM.
3: X FM.
4: Tagda, tagda, hakit sa ko. Tagda, tagda.
5: Kung
4: saan ni? Kung saan ni? Kung saan ni? Kung saan ni? Kung
5: saan ni? Kung saan
4: ni? Kung saan ni? Kung saan ni?
5: Ikaw lagi ni kumpare ba?

0: XFM.
1: XFM.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Bye. Inom na bye. Wala tayong kutay. Mangas ka. Exciting.
3: Exciting.

0: Yes, ito ang panagawang live. Ika nila sa studio, sa Studio X. Maraga, medyo kuwa nagyakuang kuwa nung kay subawan ko, Marimoy. Kahapon ba, kadang waman siya kung kunang niwan man sa mga gabi na nanalo na lang po kong tubig. Kay... Lagom na kaya kuwa ang mga tibak, Marimoy, nga. Kanang malabahan mga igala o kuwan. Dilitin ako nga tubig. Bueno, mga higala, mga maring, mga katopal. Itong oras, mga day, is 10:17. 10:17, ha? Huh? At syempre, kining oras, ha? Mga higala, kitawag ka, kitawag ka, kitawag ka, kitawag ka. Anak-awan na lang. Dili daw ka, dapita. Hoy, mura mo rin siya, maninay, oy. Marang maninay nga katandigin mo hatak o regalo sa inanak. Kanya na mga maring ha, kaya doon na tayo kauban diri ha. Kaya medyo ako pa ka lang karun, nanon tayo mga sparring partner, di kayong pagid ni sila hang nagdayain ng mga lugar. Mga katropa kong ako, ikaw, live gikan diri sa Studio XFM, Tagum City ha. Ako ni si Maring Inday Erika de Liguapa de la Mestes apan de Lima Kopiansaan tungkol kay Mangunay og Silingan. Siyempre ako ang kauban karon ang nagbabalik gikan pa sa laing mga kasikbit nga mga lugar. Wala lain mga igala, Tia Daria.
1: Hello! Welcome back! Hello mga katropa! Asin naman ako mong headset?
0: Kamusta man ka? Di na kita makitaan dyan. Nalagin na gali.
1: Ano
0: ba na po ano? Ano siya mga pliles?
1: Nanalo kini nag-atang ay na naka-blocking force.
0: Di kayo masood, kaya doon nag-atang.
1: Okay lang itong panangok, di pag panangok ang nag-atang.
0: Kung sa'yo gi-atang di ay?
1: Anong puti-puti?
0: Marag is mariking, ana. Mga maring, abani may hantod ta alas 12 sa udto karong adlaw nga Biyernes. Hi, thanks God, it's Biyernes.
1: Ay, gisilip ang puti. Gisilip na ang puti, maring.
0: Nakitaan sa tuwang technical department.
1: Department? Nakita ang technical problem?
0: Nga di na mawa, maring, na unsa na
1: i. Wow, na na, irisun.
0: Na built-in naman si Atwara, ni gamay, maring.
1: Ni gamay?
0: Ni gamay. So welcome, imo ko galing.
1: Yes, welcome to me. Welcome back. Asa bulok ka Marie kay layo kami na abta ni Edgar.
0: Asa dapit mo?
1: Dito mi sa Kota Bato.
0: Hoy, kamusta man ato ang mga tuto diha?
1: Ang mga tuto din to? Amor gyapon, tiyo-tiyo lang gyapon.
0: Mure mo ba? Kamusta man ato mga kaigsunan diha si Samsali?
1: Mure awanan? Awanan.
0: Asa awanan? Awa, ako kakabao. Mga katropa, mga maring, live sa takaroon, makitaan o madungog, dirian sa XFM, Mati City, Davao Oriental. Good morning, kumusta nga to ang mga Matinians, particularmente dito sa may Madang Public Market?
1: Yes.
0: O siyempre, madungog sa takaroon, dirian mga maring, sa...
1: General Santos City.
0: O sa...
1: Bukidnon.
0: O sa...
1: San Francisco, Bayuga.
0: Right, lagi ka today. Asa ka to na pala bayang ganin? Asa kita napita ka?
1: Ako?
0: Oh, where are you come from?
1: I came from the bottom of the... bottom.
0: Munya marag blooming lagi ka karon dai.
1: Siguro ang color lang sa akong gisuot maring.
0: Uy, basiga, nabisbisan ka.
1: Nakabalo ka sa akong gisuot maring. Gagikan po ko siya bagyo.
0: Kanay mong gisuot?
1: Oh, yes. Gagikan pag bagyo.
0: Uy, marag... Kato man siguro ang gikuan ng gisabit dito sa kanang kuan.
1: Wala kang ngota ng asa nga bagyo?
0: Asa nga bagyo?
1: Kalinan.
0: Ay, sa bagyo Kalinan.
1: Yes. Nagtuo ka sa bagyo tatong gatuan?
0: Katong ga...
1: Ay, hindi na kukunahan dito maring.
0: O, saan na ari?
1: Ay, makanakog bagtak. Sige lang tagbaktas. Wala may kahumanan.
0: Hindi kukunahan dito sa bagyo. Kay Tugna, umukuan ako ang Itmi Games.
1: Tingala kayo ka, kay Murikmins ka sa mga... Sa mga hotel?
0: Oo. Oh.
1: Wala sila aircon.
0: Sa, bisan sa mall, katatunggiyatuan sa dako nga mall sa oh, bagyo, wala sila aircon.
1: Wala ka na aircon. Ano man, ano?
0: Kay Bugna man, gandiyo ito palibot na rin. Bugnaw nito.
1: Unta, maring si Edgar o si Lando,
0: dito
1: dili sila bugnaw ang ilang simod.
0: Unta, di sila mato dito. Kay Bukuyo silang Itmi Games.
1: Ang scrotum mura sa makuan maring mukumot ucha maring.
0: Oh, sa scrotum.
1: Ang kanang panit sa kanang siko.
0: Katumara siko. Mga may ring ha, text me sa text line sa 0966309569 o dili ka mag-comment mo sa to ang live ka sa Facebook Live. Takaro makitaan mga maring alang sa inyong kasayuran sa XFM 107.1 Taguam.
2: Yes.
0: Anya makitaan sa ta sa page sa XFM Matis City Davao Oriental.
2: Yes.
0: O niya, pili lang sa ito ang beauty. Makita ang sub sa XFM General Santos City Facebook page. Yeah. Kanamong ipang banggit ng mga Facebook, i-follow na. Apil ang XFM Bukidnon o ang XFM San Francisco Agusan
1: yes.
0: del Sur. Mga maring atangi, ang amo ang tila greetings sa taod-taod. Apan sa lipa mga igala, kanya ito ang programa. Hatod ni kanato mga maring ha, sa Santo Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. O siyempre, mapalit sab sa mga nagadaiya nga mga Yes to Health clinics sa Tibok, Pilipinas. O siyempre, particularmente sa mapalit sab ato ang mga produktong gigama sa Yes to Health sa nagadaiya nga mga XFM station sa Tibok, Philippines.
1: Yes.
0: Ay, kamong hawa, mabalik mo yung manang aning kanta, ha?

0: ng DB Gabson. Gabalo ba kamarin si...
1: Gabson, DB Maring?
0: Oh, Gabson. Uy, mag-Gabson na siya kay... Basta mga lamion, Gabson ko na, Maring.
1: What?
0: Sama na to kay...
1: Yes.
0: Ako no, kanang muli ko sa bahay no, kanang Gabson na ko ni Edgar ay...
1: Ay, alam mo, gilami man ta, Maring.
0: Wala pa ko kahima sa Maring. Ay, sa guard. Ay, wala na. Ay, sa army, Gabson.
1: Uy! Kanang sana all.
0: Iha kong patalikuron ko yung stangkal sa manukan, Maring.
1: Aha. Uh-huh.
0: Makapangladok ko ang mga sunoy, Maring.
1: What?
0: Iha ko, di ba ako mga abo, no? Kaya anad di ako, ana.
1: Anad ko? So, ako po, Maring. Kada uli niya, Maring, binigwasay yun.
0: Uy, nga naman, taong sa may dugayan, Maring.
1: What? Sana all.
0: Ayaw man ang saging kardaba kayo, latan sa mangliki.
1: Ako, ani, Maring, mukabayo na lang triminti, kaya di man siya muliho. Kaya kapoy. Yeah. Si Lando, kay kapoy man daw si Lando.
0: Oh.
1: Ano siya nga, ikaw na nari, tigilig. Kaya nga na lang po.
0: Ba? Masiglay na sila sa imong dagway, Maring.
1: Lain lagi ka, Maring. Maninood lagi ko, ay. Lain mo di, ay.
0: Ako, Maring, kay...
1: Nagigong ko, ano siya kong kamera, Maring. Kay mutakilid ko, ano? Ano, siguro, ah.
0: Pakuanon ko ni Edgar Marino, kadedyo ko niya pa utubangon, Maring, ay.
1: Ay, nga naman, Maring. Giluod po siya, Maring.
0: Doon na ko niya.
1: Ay, kikik... Ano?
0: Ang abutangan niya ako ang likod o ka ng hulagway ni Aramena.
1: Why? Giluot pala sa Simon Dagway, Maring.
0: Sige lang, at least nabis-bisan.
1: Mga ito siguro tag-Thailand, Maring. Kaya itong bit-bito ang mga hulagway ni Ibana o ni Aramena.
0: O, kumanon siguro ito si Kwan. Atong
1: kaya ito ato ipausap atong nawong.
0: Atong kumanon kasi atong kumanon.
1: Oo, gani.
0: Sa Thailand.
1: Sa Thailand, si si Kenneth?
0: Di ba na siya muban? Kaya siya mag-solo rin na siya. Atong naman siya sa katoon. Katoon naman siya.
1: Gani. Eh, barato na daw dito, Maring. 100,000 lang, mautro na ang tanan.
0: O ba?
1: Oo.
0: O, dito talaga na nanikwa nila, lanong dinong. How is that sinong dinong?
1: O, saan mo na iyahan po?
0: Kanang labaha.
1: Hoy! O, saan mo na yung specialty niya?
0: Kanang Picasso ng Itmigim.
1: O, yan mo. Bato ba na, Maring? Hoy!
0: Ano, welcome namang horot, mga Maring. Ito ang Tila Greetings.
1: Yes! Para ko may ubay na ginigiri ay.
0: Linya na, linya, linya, linya. Yes. Kaya aron nga to ang malakip sa pagtila. Kaya labi na kayong itila, Maring. Ay. Ako, grandi ko mo tila, Maring.
1: Saan ba nakalinyada sila? Diretso-diretso mo yun, Maring.
0: Linya, alam mo, ay lang magtapad. Kaya
1: yes.
0: Kuhaan mo na silang kung magtapad. Basi nila maapil ang tuhod, Maring.
1: Marihan na yun. Namina midiri daan sa San Franz. Good morning, mga guwapa.
0: Aba, kinsama na siya.
1: Si Florindo. Okay.
0: Aba, si Limuel Utay yes. Na siya.
1: Sakpa na ganyan. Tinod nga pangalan, Maring.
0: Florindo na ikaw, Limuel. Ikaw ha, natakuban ka sa pangalan ni Limuel. Ya, Florindo na ikaw.
1: Napot si SM, oh. Si SM na rin, sorry, Baska. Ano siya, oh. Kumusta kong Luis Tru? Ay!
0: Uy, hilig biya ka magkuan, Maring.
1: Lain lagi kay si SM, ay, maninood.
0: Hilig ka mag-contempt.
1: I-contempt man ako ni sila ron.
0: Napadiri asi, kaysa man niya sa siya. Good EM, mga katropa kang dyan na Burriado.
1: Burlado, Burlado.
0: Burlado, di asa yes. Ko kung tirapa o na.
1: Hala, si Maring Erika, kay mura nag iyang attire, kay karaang pok-pok. Uy!
0: Uy, ayaw doon pag... kaysa man niya siya?
1: Si Kuan, si Josephine, pero Vicente de la Rama.
0: Ayaw doon pag-ana Josephine, pero Vicente Villa. Ayaw lagi ka, Maring Josephine ay... But anyway, dapat proud ako kinsa ta.
1: Yes. Ang nilabi na dire kang Babski. Shout out, Maring.
0: Oh, shout out. Hi, Babski. Kamusta ba na to ang mga kargada diha, Babski?
1: Hi, Babski.
0: Kinisab si Rinyo Amador. S.O. po. O siya, S.O.?
1: Ay, binulog na po ka maning, oy.
0: O siya, S.O.?
1: Bugoon siya kay ka maning. Maka blog, S.O.?
0: Asoye ko, no, Kobe?
1: Onsa ka na? Onsa ka na ito? Ayun. Ay, shout out! Ay, shout out din ang iso.
0: Kini kasi, mabura ganit kayo minsan. Di pagod niyo, ay, please, dito na lang yung pamitay
1: ron. Bakit nabili mo na yung diretso o gano'n? Dito na lang yung diretso o type.
0: Bapala gini si Kuan Maring, si Rinyo Amador.
1: Rinyo Amador, guwapa ka siya.
0: Pusiyon ko na yung pamitay ron.
1: Ayaw, Maring, kayo, mapakpak biya dahil niyang pita sa kukusiyon. Ayaw.
0: Kasi tingin sa pakpak, Maring. Yos, sa mga kaya na nga pitals, oy. Mara. Pitals sa bumbil nga wala ibobobobo.
1: Hi, Maring Erika. Ayun, lain lagi na siya. Isa lang yan nakitaan.
0: Wa makit-easy kuan, si Luis Tran.
1: Ano Saan mo na yako ang cooler kung hindi mo ko makita?
0: Si
1: Jesslan.
0: Si Jesslan Guno, hi.
1: Lain lagi ka, Maring Jesslan, ay. Kaya isa lang katawin mo nakita.
0: Makuha na ba rin yung beauty ni Tia Daria?
1: Maring, natingala ko. Maring, ikaw rin nakita. Ang gamay, gayo ka ako ang dako. Wala dyan nakita yun.
0: Basi, di sa ikaran sa ibang beauty, Maring, kay guwapo ra kay Katsuday.
1: Sigur. Hadlok siya malasan.
0: Hadlok malasan ni si Kwan, si...
1: Hi, mga Maring, paki-great. Kung ano yung bana nga si Ronnie o si Oring. Sige, rag, pangapi.
0: Ha, ha, ha. Ba?
1: Oo. I-great na to siguro si Kuan.
0: Ako nang i-great si
1: Bethlehem
0: Kuan.
1: O Ring. Uh-oh.
0: Si Bethlehem O Ring, ato nang i-great. Yes. Siguro hapo na yung kape nga ka ng healthy
1: po. Ano na yung kape niya, Bethlehem O Ring? Base po na ako nang makasakit ng kape imong gikape.
0: O, di ba ka makapangulba sa to ang mga kasi.
1: Masin mo palpitit ang imong heart, na, makadaot na.
0: Shout out ko sa silingan na ni Moderia from La Filipina, ba?
1: Ay?
0: Kung sa itong mga dalan nga maragbasakan diya.
1: Ayaw na ma.
0: Napadiri ang si Isopo Tia Daria.
1: Ay, isa lang po yung nakita niya.
0: Alay na, gini.
1: Iso.
0: Duga nun siguro ito kasi ng kuhan ni Pitals ni kuhan eh. Sa mag-anin si Rinyo. O sa maka-Rinyo, oy, lagi niyo mga medunganan. Ay.
1: Doha ka buhok. Ngoro na sa imo ka na sa Gisland. Isa lang po niyang nakita.
0: Lagani, oy, sige lang.
1: Mga kuripat kayo mo type na baga. Mga kaya na
0: siguro
1: na pages na ang comment section.
0: Isolo siyo to sa pagtila ni sila, oy.
1: Ilahe na to sila.
0: Ay, matagbaw. Kasama rin yung watching dari ang mga...
1: Ang watching? Hindi ko kayo magawas ang watching, ay.
0: Si Kuan, si SM Ray Suravasias, maayong buntag SM, ha? Salamat sa pag-imang pagtanaw, di ha? Oh, yeah. Si, napadiriyan si, hi, mga bayo!
1: Ay! Ano pa si Alvin Guok? Ngit-ngit lagi ang studio karon ninyo.
0: Ay, wala man ko itong bayot ng upaw.
1: Ang bayot ng upaw, wala. Kaya nagpariban.
0: Nagpariban siya. Yeah. Mga maring.
1: Hi, mga bayuan. Oh, ana si Nancy Camilo.
0: Hi, yon. Good morning, maring Erika o Tia Daria. Asa po ang isa ka igat diha. Shout out from Purok Tadena Furniture Compound. Matsalam, mga katropa lumuli.
1: Yes.
0: Aba.
1: So, wala na kamalo, no? Ang isa ka bayot, nga opaw, nagpariban. So, mga abdam pa itong pilakaadlaw, mga Lunes, Martes pa itong mahuman ang iyang rebanding.
0: So, dukay din na mahuman na ibang
1: lapad. Dukay mo itong mapilit.
0: Lapad na kayong iyang kuwan.
1: Yes. At dapat ganun ato ibutang bricks yun.
0: Dapat atong iyang abdam mo rin tumaring. Ganang, nakuha ka itong atbang sa balay sa iyang ibang saon. Ganun na mga baligya ng mga kanagaling... progress?
1: Itong mga Bermuda. Mga Carabao grass. Ay, di ba ito Carabao grass, Maring?
0: Progress yun, ino.
1: Ay, progress.
0: Umulon ng kao, eh.
1: Wala na ko nakadungog sa frag.

0: Kapahay, sus, wala dito ka sa ako, ah.
1: Layo na kayo sa mga beauty, yes. Mga bayhanam.
0: Kanaan yung beauty, mga kinahalan pag yung nag-eraser. Kanaan mo, kinahalan na lang, tubig na lang.
1: Labi na gini si Kuniloy, layo na kayo sa mga beauty, oy.
0: Si Kuniloy?
1: Natanaw man siya, layo na kayo sa mga beauty.
0: Layo na po kayo na siya. Kanaan yung beauty, pangkuan lang gina siya, pang bao-bao.
1: Sakto niya, kinatuan kayo, pilihalan sa niya ito ang mga klibits na to.
0: Oy! Oy! Ay! Ato'y saka gamay maring kay...
1: Ako maring na...
0: Dahil naman na sila maring kay mga himantayon.
1: Ako maring kay maragwa man diha maring. Uy na... kuan man maring na... Maring, kaya ka ba... Broken heart ako ngayon. Paano gawain ko tiya dali abba? Malak diya uy.
0: Napod si Rinyo Amador. Iyang giusap... Iyang giusap po maring. Giapin lang kaniya at basahan.
1: Maanya na ba? Kung sa basahan kay ka... Kuan man niya ako ang cellphone nga NPD.
0: Ay, laggers. Laggers. Manilay mo ang cellphone.
1: Sani, na po paro love tamo kayo mga maringa ba. I love you, Alvin.
0: Yeah.
1: Gabi na magaling si Alvin, uy. I-share po, pamatunin po, i-share po na ito ang programa. Sanay mo diha ang mga maring.
0: Sige, nagtinangan ang lagi mo diha ay. Kamu rin gusto ma-enjoy.
1: I-share ang ito ang
0: i-share program. I-share ito ang live. O katong mga mahiligon diha sa link o mga screenshot nga na mga mga scandalist. Nara diha sa comment section ang link. I-share na. Huwag para makita po na sa uban.
1: Minaw na kong tanaw sa mga link, mga maring.
0: Ay, bagong link niya. Ay, pagawas na sa tuang kuan ron. Sa tuang guwapuhon nga kuan. Kaubanan sa lihok.
1: Isa man na siya, maring.
0: Ay, isa po kagabi.
1: Kompleto kayo ang adlaw. Basta kakita ko ninyo. Ingin pa si Alvin.
0: Salamat kayo, Alvin. Ibaway-baway na yun ninyo.
1: Salamat kayo, Alvin. Maramaksyo
0: po. Ibaway-baway na yun ni Alvin. May...
1: Aksyo pa na bukat na itong pitals, Alvin.
0: Oo. Kaya lagi kayo si Kuniloy ay kaya taas kayo iyang message.
1: Katawaan lang kita niya na
0: Kuniloy. Siya, oh,
1: nalain lang si Kuniloy ni Kuniloy kasi na katawaan ni Ana Marie.
0: Oh, lagi.
1: Kawalo kanya Marie na kanang sino na po kayo ng siya mga chassis Marie.
0: Uy, di ay?
1: Si Kuniloy.
0: Basige, bibubuan ang mga kuhan, mga oil. Mga used oil.
1: Sakto. Kana iya mga swing arm Marie, nindot sab ayo Marie.
0: Nani ni swing arms ya?
1: Si Kuniloy?
0: Si Kuniloy?
1: Na, asyo swing arm. Yes.
0: Uyawa.
1: Sa skarmari ang iya mga body finder maring.
0: Mga sinaw kayo maring. Dapat na maring ipaduol na ito sa ipadikals na para masamusamot.
1: Hoy, di na pwede. Kaya di na pwede idikals kayo. Iyang ginas na sa BS1.
0: Ha? BS1 di ay.
1: Muna nga sinaw na kayo. Ano? Kaya ba sa doon na nagamintin?
0: Maayo kayo na balad na si Tia Daria. Niya si Upaw na pod ang nawala.
1: Abutan ni mga bayuta. Sige naman kung na ipulipulihan.
0: Kwan mo gun mi Ate Nancy kanang namugoy mo text ba nga
1: for hire.
0: No, available ka now. Ako nga yes.
1: Mga for hire magunis na.
0: What time? Ano lang na siya Ma'am Nancy?
1: For hire na gud kay.
0: Ingon ana mi kay for hire naman mi. Ya paguman sa for hire ang salikod na mo keep distance.
1: Alas 10:38 sa ngatong oras mga katropa ato ni
0: Ninting
1: ani og last pa din apay dapat
0: ay napahabol.
1: Ibasa habi kasi
0: mga napahabol pa din siya. Mga maring, mayong buntag sa Nova Puerza. Sa Tagum, Davao del Norte, Philippines, 8105. Mm-hmm. Uy, apil ang zip code, maring.
1: Wait, di ba yan? May kang...
0: Kompleto ka, di ayon mo.
1: Kang Cap Arcana, di ha?
0: Yes. Di ha, sa inyo ang kapitan. Hello, Cap.
1: Good morning, Cap.
0: Lingon na ba di ha ang atong bisaya ang mga manok?
1: Walang
0: or pwede na na kapayasan?
1: Sabi, kalangan po. Uy, pwede pa.
0: Kapayas, ah. Kaya amo ang pasuruyon niya ang opaw nga bayot.
1: Napalya niya si Richard Garing Filarin is what?
0: Ay, nari si pangutas kayo ng pangutana, Maring.
1: Uy, basahan. Uy, basi makasak.
0: Ana siya, nung utana ko ba, unsay maayong imnon sa daghang sakit sa lawas.
1: Uy!
0: O sakit po daw iyang...
1: It me games. Hoy Maring.
0: Asa akong bana, tambagi ko Maring B, please.
1: Hoy Maring, sayo na. Sa mga kanina, yung natin paminaw gradyo, Maring.
0: Asa ka na siya kapaminaw? Basta dito na yung kapaminaw sa... Oy, ikaw ha?
1: Paminaw sa ako.
0: Paminaw kanunay sa tuwa. Kinatay mga...
1: Produktong herbal. Yes.
0: Yes. Og naatay pang healthy, napagitay pang pa-healthy.
1: Ikaw, Josephine, kaya tagano ba? Pero sana mo na ikadala na imong bana sa mo ang clinic.
0: Yes. Kaya kami na ibala mo, ugay-ugay, ana.
1: Oo, ayayo. Maring, uban ako, Maring. Ay! Uban ako, Maring.
0: Ay, magusto pa dahil siya, Maring.
1: Ano na, muntila namin, kaya namin na kang itila, mga igala. Alas, just 39 na ating oras.
0: Blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah.

0: Ay, salapit man, Marie.
1: Ang salapit.
2: Alam ka nga ako.
1: Ang salapit man ang
2: ako. Ako liog mo na yung mong gitilaan ko.
0: Kayo mo alam na itong liog di ay.
2: Dila kita magduha no ay. Mag-una
0: Marie, ka. Marie, hapon pa ka naligo ay. Parat-parat lagi ay.
2: Mag-una ka, Marie. Kaya na ako si mong liko na.
1: Ay, napag-inutuwa si Marie. Masama rin.
2: Katropa, good morning. Asa di ay si Dilima. Wala mo duty si Luistro o diwata na lang karon mag drama about og mga idol from apo ko na ba?
0: Yeah, si Master Pogi.
2: Good morning kang Master Pogi.
1: Yap akong marin sa akong pamilya di sa Manila og sa Japan. Salamat po.
2: Ay, kuyawa we.
1: Marin Erika, pa-shout out ko sa mga gwapa di anaa sa silingan direa.
2: Oy, may gwapa mo, kita gwapa di we.
0: Ato Marin, di pa di ka guwapa.
2: Ay, di ba ko taga dito?
0: Taga dito.
2: Kuha naman ko, taga visitors.
0: Ay, visitors lang di ay.
2: I am wala visitors.
0: Ayaw na panghambong di ay Diyos lang. May guwapa din ha.
2: Well, mga katropa, mga maling mabalik, may humalang aning kagtahang ha. Atangi, ato ang The Merit
0: yes,
2: and Friends.
0: Atangi.

0: Super exciting. Yes, to help.
1: Well. Yes, matod pa ni Kuya Helen. Well. Ang English sa tabay.
2: Kanang
1: well. Wishing well. Mo kanang kanang gyud.
2: Kanang balon ginana.
1: Kanang balon.
2: Balon ni sa dako.
1: Sa tabay di ay.
2: Taway lalam gud sa Bisaya. Way wala ko.
1: So sa, balon lang gyapon siya.
2: Mo wa kay mi nagagamit adang tabay nga kanang words ay.
1: Tagay ko og intro ni kanang. Nga kanang manang ni Kuya Helen. How do kay kato?
2: Tanan ba? Dito sa Mr. Tabay, tabay.
1: Tabay ay.
2: Ana lang sa. O sa nga Andrew yung gusto.
1: Katakang Kuya Helen nga, nakikinahan ko ito maminaw katong...
2: Ay, sa ato.
1: Ato ayang... Napa kayong mga suliran?
3: Ano rin kayong mga suliran?
2: Ay, lagi ako tilaok, ay.
1: Maroon lagi ka si Edgar, ay.
2: Maroon lagi, ay. I hate this voice. Gusto na ako mawari sa kuha kay I want to be a girl.
1: Yes. Pwede man imo ka ng girl type nga ka ng pagka-istorya. Sige daw, B.
2: Ano sa ato? Kalimutan man ko, Ana.
1: Mga mantos siya. Katong imo ka na to.
2: Ano rin ka ba yung saliraan nga nag-gumon si mong galamay? Suwata ka na. Ay, padani nga ito ang tuluman yun.
1: Kung ikaw? Kung ikaw, ako.
2: Kung ako, ikaw.
1: Oh, yeah. Sige na, B. Introvito sila na ka ng sa ato. Kung ako, ikaw nga. Ilisan lang ito siya ang kuwan.
2: Ilisan lang ito siya. Kasi makalang kuwan.
1: Wako man ito sa akin para mapadala na. Kanay mga 17 kabuok, mapadala na silang sulat diri.
2: Ano na ka ba yung suliraan niya nag-gumon si mong galamhan? Suwata ka na, ay padani ato ang tuluman nung naguluhan. Kung ako, ikaw.
1: Diba? Lain ka, wabang kukay kuwan, wabang kukay background music.
2: Uli bak, sige lang, ito na ipakuwanta ng mga background anak.
1: Yeah, kabuhatan na ito na ni Gabi po na isa.
2: Sanit, tabay, sanit, nisukol diri ah.
1: Ay, musukol, musukol po niri ah.
2: Sa tabay kay Go Bro.
1: Sabi na siya?
2: Yung game, abak, musukol din si Quintasio din sa Mati ba? Musukol lagi na siya.
1: Ay, musukol po din na siya?
2: Musukol lagi din si Quintasio.
1: Once po siya sa tabay.
2: Gani, kakuan na.
1: Atong wala ito, ang kuan po, ang tubag ni Inday Tato.
2: Sige.
1: Ugun sa iyan Tato.
2: Di ba na siya nag-a social media? Si Salumidja, kasi sige naman sa alaga sa mga manok.
1: Social chicken na yung gusto.
2: Sige naman siya, himas-himas na yung manok niya, ngayon sa buong sabong.
1: Pariya, man mo ni Edgar.
2: Handok mo na siya. Handok mo na siya.
1: Ang kaya nga, Edgar. Asa man doon? Muna, ipaag mo lang iroon na inyo ang mga manok din.
2: Ipang pamatay na lang sa silingan.
1: Di ba? Nakasabaw-sabaw mong manok. Ipatiyo na lang sa silingan.
2: Ay, nako, welcome sa to ang Demeritus and Friends.
1: Yes! Welcome na sa mga Maria.
2: Kini nga ito ang pagpapanglibak, ha?
1: Yes.
2: Ato ni kanato mga igala sa Santon Plus Coffee Mix. Doon isang cup nga mangustin. Saan ang green marine? Malunggay.
1: Or soya bean.
2: Abin ako lang sunis.
1: Nagmayra po kain na siya.
2: Katong mga gumayin ka ng sunis.
1: Para gusto mo mulantip ang inyong mga panghuna-huna mo, bright mo, mag Santon Plus Coffee Mix. Kaya ang kalami sa aroma marine. Wala ka na laing pangitaon pa.
2: O niya, kaya ang Santon Plus Coffee Mix mga higala, doon na po na sa isang cup nga isoplavones.
1: Yes.
2: Doon na sa content ka isoplavones nga kusog kayo sa makontrol sa mga hormones.
1: Yes.
2: And ako kayo sa tatabang mga higala kay mamuhuyos ang imo ang hubang.
1: Yes. Ayaw lang itong it me games.
2: Okay na po. Okay, basi ko bang nadyog kayo di
1: ay. Hubang na. Ay, danak na itong maring.
2: Birok.
1: Ay, birok di ay.
2: Ay, nako. Sa di patan, no, Marites, mga higala. Hello, guys. Good morning from Canada. Oh,
1: yes. Ay, si Ate Nita. Si Ate Nita Baldirosa. Hello, Ate Nita.
2: Hello, Ate Nita. Welcome
1: hello
2: to the
1: sa,
2: show.
1: Hello, dear sa Canada. How are you?
2: How are you today? I yes. hope you're doing good and everything.
1: Forever. Yes. Actually, we're live here in the Philippines.
2: And registration in Tagum City.
1: Yes. Actually, we're live.
2: And also, the program is, title is, If Our You.
1: Yes. If You Are Me.
2: If You Are We.
1: We? Okay. So, you can understand. Ate Nita.
2: And,
1: grabbing aura ni Maring Erica. Og tiya da. Unsa man ang aura?
2: Kanang kuan kanang tanaw
1: ra. Ang aura bro ako. Mura man nagkalibangon ng aura, oy.
2: Kinsa?
1: Ang aura.
2: Hay si Eldrin man dai na, oy.
1: Ay si Eldrin.
2: Ay, si Eldrin ko na mga listahan sa to mga membro di habi. Nakalista gabi.
1: Nakalista na di Eldrin. Eldrin. Namo ko kailang Eldrin. Namo siya Eldrin. Maura man sila.
2: Kaya si Eldrin ni Ginyon. Kaya nadugay siya tanatana sa to ang drama. Murag na nakadesidar na gidaw siya.
1: Wapin na gid siya.
2: Mag-brands ko an siya. Mag-brands manager.
1: Sa Corellia.
2: Sa Corellia.
1: So, naghanan din na nimo ang papilya. Naghanan din ang masulatan.
2: Natay kong makamembro ka og 100 natin mga previous. Mga tibak.
1: Tibak, mga waybak, o kato mga nylon.
2: Uh-huh.
1: O mga nylon na lang siya.
2: O niya, ang ato ang special good nga ato ang requirements aron niya mamembro ka sa ato ang Gabi Group of Company.
1: On sa muna?
2: Dapat doon na dyo kay tibak.
1: Yes. Kaya ka na ang pagtanggal ni mo sa tibak, paglabay ni mo, nga mo tindog.
2: Mura na Great Kinder One, ana.
1: Yes.
2: Basahin ko nang kung ano ni Nita Valderosa di Habi. Mensahe niya.
1: Ana siya, ay, kinuo ko kasakit sa kuang bilbil sa kikatawa.
2: Wala.
1: Ay!
2: Basta na ba
1: na? Karoon lang ko nakabalon lang yung maring. Katawa na na yung bilbil ron. Ako na istorya ko na kung bilbil ron niya.
2: Siguro yung abil ng bilbil.
1: Ano ba?
2: Dili mo na yung abil yung maring.
1: Ano ba yung kwade ay?
2: Panang aping.
1: Aping sa dinosaur?
2: Aping sa kuan, dinosaurs.
1: Daghan kayong salamat di ha, atinita ha.
2: Bueno, ato na sugdan mga maring ato ang Demerites and Friends.
1: Yes!
2: Kini ato ang mga panabi diri ha, kini ang mga panglibak, dili lang ni ordinaryo nga libak.
1: Dili ni ordinaryo. Katinuuran yun niya.
2: We are...
1: Ano yung nangahitabo maring?
2: We are strong evidence.
1: Yes! Ano yung mga realidad?
2: That's right, your honor.
1: Yes! Maring, tulay ko o turbi kay katulak ko abi. Uy,
2: lain
1: lagi ka
2: Alvin. Kasi nasa si Alvin?
1: Si Alvin, yeah.
2: Lain lagi ka Alvin, yeah.
1: Yeah, yeah, Bonel.
2: Bonal. Bonal. O niya na nakabindi, kaya mukhang...
1: O niya nakabindi, ha?
2: Kay... I-plasta na lang yung mga daan.
1: O kasi daan mo, kaya katumiyagi, pahit-pahit ba yan, Tumin? Murag palya.
2: Grasi, Choy.
1: Maring!
2: O saan na?
1: Takoy, chika ni mo.
2: Hoy! Basig ko ano, basig
1: pinoon ni na i-screen siya na ay message nga ka na ako agin yung kitago-tago kadugay na kaayo ni tinut anay ginimari
2: basta mo na message sige ako kok na kay dugay naman kaayo na,
1: wala nang nahitabo sa uban sa ako ani Maring
2: and your own
1: my own. Yes.
2: Maring, asoy ko, Maring.
1: Ano ni Maring? Nakoy ka ng karaan kay Amiga ba? Nga dugay na kayo, wala siya message na ako. Nikalit lang o message.
2: Unsa?
1: Nikalit lang.
2: Ano na kayo, makuyawan sa ako, sige.
1: Ah, sige, usap. Kabalo ka, Maring, nakoy ka ilang nga ka ng karaan na yun namong amigo yung kayo, mi Amiga. Nikalit lang o message na ako.
2: Unsa?
1: Paghuman, Maring, nangumusta?
2: How are you, ana?
1: Yeah! Mubo lang kayo.
2: Unsa gi kumusta?
1: Unsa man nga, kumusta? Ana lang.
2: Basig magpasigunda.
1: Pagkahuman Maring, ingon na siya, kumusta? Kumusta man imong life din, ha? Daghan na kayo siya, ingon, asa magkakaroon gapuyo?
2: Ala, uy, gikuhaan ka, gimistig ako.
1: Oo, gimistig ako. Bura ko gikuhaan niya, biodata.
2: Wala, uy.
1: O sa dako, Andrew, sabi number ni mo karon gani, Maring. Kakaya ko si mong number nga bag ubi.
2: Wala, uy, ang updated nga numero.
1: Kaya ko ayaw mga istorya.
2: Dahak manawag.
1: O, pasking wala akong nangutana, Maring. Ingon sa sakuha nga, ako, Adir, nagpahit yung kaayo, ay.
2: Nanapok
1: ko sa layo nga mga, nagpalayo yung ko, nagpabukid ko kay... Di hapang ko sa siyo, nakang problema. Pero pag abot ako, dari problema lang yapon, Maring. E kung nana siya, Maring!
2: Kaluoy niya, Maring.
1: Sa kataas-taas sa iyang mga paingon, Maring. Nahiubos po ko, Maring.
2: Nahiubos ka?
1: Kamulo ka on sa iyang last nga.
2: Unsa, Maring?
1: Masin niya kay 10K diya. Paulam ako.
2: Kadako ba sa 10K, oy?
1: Grabe! E kung ano na ito, mga amigo karon o amiga?
2: O di tama kopyansa kayo.
1: Mangumusta lang niya ang katapusan. Daghan pa kayo pasumangil ng mga istorya.
2: Uy, kin tagasa na.
1: Taga tagupo.
2: Sa lugar ni Kenneth.
1: Dili na kita magkumpiyansa marin sa to ang mga amigang amigo nga bag-o.
2: Very well said, Marie. Kaya ako experience, ana.
1: Ay, ako! Ha?
2: Najug ko'y mga screenshot.
1: Yeah, di ay?
2: Na ako'y I have a lot of witnesses.
1: Yeah, a lot of experience.
2: That's right. What? And one of my witnesses is si...
1: Kinsa na marin?
2: Si Safil, si Jonathan, si Junalo, si Marin Kiana, o si Papi Dave, nga naminaw karong mga orasa.
1: Oy, sila, di, ay?
2: Sila ako mga lot of witnesses.
1: Di on sa mga naman. Kasi na may tabo, Maring.
2: Ano naman kung kuy kaila?
1: Uy, napo kay kaila.
2: High school pa, mi.
1: Uy, dungan na kayo.
2: Mga 1960s, ano.
1: Si, ha? Ay, usap-usap. Ha?
2: Dugay na ko, Maring. Kailan ako, mga 1960s, high school pa ko.
1: Ha? Dugay na ba ito, Maring?
2: Ay,
1: pili na naman ron na, ay.
2: 2000 bito, Maring. Anya, Marie, kayo akong gikuan ba?
1: Giyon sa kamari.
2: GPM ko niya ngayon, Marie.
1: GPM ka?
2: Gwapa naman ka. Ayok ka, uy. Yan ako, uy. Salamat, uy.
1: Ano ba? Ano ba yung muna ko na? Gagayin na makagwapo di ay. Kalami, anak, paminahon, Marie.
2: I-replyan ako sa heart.
1: Ah, giharta din mo.
2: Ano, sasako ang success daw ka ayok ko. Malibayan daw siya kay success ko.
1: Uy, magpasalamat yung kamari. Kaya successful man yung day ko.
2: Ako na ko, iba na nga. Dako ka ayog kuan, mga ayanak ba?
1: Ay!
2: Anak ko, ay, salamat ikaw. Kumusta imong kinabuhi? Ano siya nga? Pait, uy.
1: Uy, pait ang yapon.
2: Karun ganig, doramig asin.
1: Uy, kaluoy.
2: Anong tubig, di may maka-afford na mga kanaganing mga purified.
1: Uy, ngay bagasun.
2: Uy, maningil to siya.
1: Murang na igsoon yun eh.
2: Igsoon lang ito siya ni Ivan Pulunan. Sus, kay Marin, kay Pagkuman ako, ikaw Marin, kumusta ka? Siya nga,
1: hindi daw
2: siya okay.
1: Oy! Yang ikaw, yung giingan si mo, ha?
2: Okay daw kay
1: okay, kahit ka. Yan, mga kuan ka, mga buragwinas ka kasi mong kinabuhi.
2: May anak ko nga, laban lang, we. Ano siya nga, sige naman kong laban, pero wamo ko yung kalaban-laban.
1: Oy! Kaluoy po niya, oy!
2: Gamay na lang, kura ako ng tangi type na, sabi, labot ako sa imuha.
1: Oy! Bitaw, kung ano mo, mamatsi, kalaban po. Ano sa may iyang problema?
2: Giinan ko niya mo rin, aba puno ko yung 200.
1: 200?
2: 200.
1: So, manghulam lang po diya po.
2: Na doon sa...
1: Ano sa matuhulam pa ayo?
2: Kanang, di, hulam ang iyang iingon.
1: Ay, hulam ang iingon.
2: Di, screenshot niya ang GCash mo rin, ipasas ako, naluoy ba yung ako?
1: Ang number niya?
2: Ang GCash.
1: GCash number?
2: Ang sulod kay 10.34.
1: Uy, kaluoy. Kaluoy, 10 pesos na lang diyan. Kung saan na lang makatamang kong kamatis mo rin?
2: Niya akong itagaan nun ako, Marin.
1: Uy. 200?
2: Hindi ka nang itagaan ako o 10.24.
1: Oh, para madungagan ang 25. Ay, 23.
2: Madungagan niya ang 10.34. Mayin mo na siya 20.47 ba na siya?
1: Oy! Kaya hindi pa dito kang klaseng, Marin.
2: Sakto. Kaya kayo pagbalance ako sa combi PE, kayo ba pa man gisun?
1: Uy! Kamalo ka sa combi PE, Marin? 14.78.
2: Uy, kadakuan ay muha, uy.
1: 14?
2: Ako kay 10 na lagi.
1: Ay, tiyan na ginaya kaluoy pa na yung mga Maring, oy. Balian na yung card, Maring.
2: Abot na ka ni si Maring Kiana, si Jonathan, o si Junalo, o yung naman si Papi, di ba?
1: Tanawan na yung ano yung ako nun yung BTA, o napapanay sobrang coins, di ha?
2: Ikaw ang naapanay, withdraw siguro na, oy. Halika na ko kung amiga, Maring.
1: Oo, sabihin mo niya, Maring.
2: Niya karoon nag-text, mag-uhay lang ka-text, Maring.
1: Na-text na po siya mag-uhay lang?
2: Ano siya nga, uban daw mga batsmith, wala na gunay kaluoy.
1: So, sa ato pa, Maring, iyang gitik sa antanan?
2: Gitik sa mga, ako na lang sa gitagaan, Maring, oy.
1: Ay, so, ikaw lang lihatan?
2: Gitagaan ako, gidungagan ako itong 0.34.
1: Boy, o siya, pipila may gidungan din mo, Maring?
2: Gidungagan ako 5. Para mahimo na siya o 15.34.
1: Huwag ka rin yung Maring ang kumit. Puta po rin niya, uy.
2: Bahala na, iyong kunya kumit.
1: Maring, hindi na kita magkumpensya sa itong mga amigang-amigo, Maring. Kaya mo text na nandiyan sila pangumusta niya. Kanang mangumusta, Maring, kabahan ka na.
2: Tagkan nagi kayo mangumusta ay.
1: Yes.
2: Pagkuman, siguro
1: na kayo niya, naman na yung kalsapi. Kamuni niya, kanang aminaw. Pag nangangani, mangumusta ninyo, mga kanang biglaan nga, kanang taksa lang kayo mo text o mumisit sa inyo. Kumusta na ka? Kabahan na kayo.
2: Dili ang ako ang ikasuggest, ayaw isin.
1: Saan na?
2: Sini mo ang Missy Jess.
1: So, kamalo siya.
2: Ako, ay, giupin. Nabasa ganyan.
1: Nabasa niya.
2: So, ang mga taktik, ano, mga Maris, sunduga ko ninyo, ayaw sin.
1: Okay. So, na ay mga Kasi tayo tutorial si Ma'am si Maring Erika, ha? Tanan nagmisin sa inyo og naay kumusta ang pirmero, ayaw gyud ninyo og isin.
4: Aba. Kay kini si namati karon si Jonathan o si Junalo, si Papi Dave, o si Maring Kiana, kayo mas nga balik-balika, dili po nila ni isin.
1: Okay. Dihilig mo po na sila mumisin sa kumusta.
4: Yeah, yeah.
1: But anyway. Pero kanang doha, ing nana, tanawa na na yung BPA o napabanay sulod.
4: Oh, tanawa na big, yeah. Kung wa, ganyan, appear. Maring Erika, diri rana palaba inyong mga tibak ha, aba. Si Ma'am Ani Bayawa sa mga
1: Doy. Kalabam. Doy, nagkadugay, naggalami naman ka lagi, Erika. Uy, kaya sa mo ni Maring?
4: Ayan ako, basahon, Miki. Masig ako na mga ex ba?
1: Intense kayo siya Maring, kay pinakaps lock bang siya Maring.
4: Yan ako kayo, sabi, Tagom City Police, man ako na, just look the real, makuha ta ni Colonel Anika.
1: Ako mga, ako ang mata Maring, nagluwa-luwa na siya kinatawa Maring.
4: O niya, dabi kay,
1: mga joker kay, di ba gumi joker oy? Ako mga babae, magundi?
4: Laipay mensahe dari, ingon siya nga, wa na isod, amo ang BPA. Sira po na, ginahan ko, an Maring.
1: Bumalin siguro taan ni Maring sa BDE. Ato ang BIP. Bisa to? Ang BPE na to, man. BPI.
4: Dito ta sa kanang musod, nag-iahano. Masa kalayo na ba na to ang live, Maring?
1: Yes.
4: Asa na ba taga live? Ay, naara, nakita
1: na yung buong live, Maring. Asa ba na kanapitan ka ng live?
4: Dito nakita na ako si Turion sa mensahe.
1: Ano na, ba't makakang Turion, Maring?
4: Doy, nakadugay, nagkalami naman ka, Erika, ba?
1: Dahil lagi yan, Doy, kay Doy.
4: Gihagit siya ko ni mo, Brail, ha? Brail, masukasi, gihagit siya ko ni mo.
1: Aha, si Brail, yun, Maring, di mo na ko na kumabasa yung pangalan kay Ininsik, man.
4: Agihanta ka sa imong tindahan sa Mirapuentes, waka di, ha?
1: Kailan ako, ane, dili ni tindahan.
4: Unsa niyo?
1: Katunaan na yung mga muklim.
4: Kasi muklim?
1: Muklim na nadaog.
4: Dili oi kung ano siya ka ng...
1: Akato na siya gulayan?
4: At bang siya mong gidaunan og taga ba?
3: Ayaw na ma...
4: Ano siya?
1: Ay, dito na ini sa katong rapting. Ayaw po ni siguro.
4: Ako mata Maring, nagluwa-luwanag og kinatawa mga Maring tanan ninyo ba? Mga joker bang kaya mo nila? Binagay sa personal.
1: Maring, Mary ka, pahirma ko sa imo ang wig.
4: Ayaw, oi, hulam-hulam sa army. Kasi na hulam sa ko ah.
1: Pwede maka-jikas mga gwapa, oi?
4: Aba. Oi? Or siya siguro yung Gcash, Maring?
1: Sige, Alvin, ihatag na naman ang mong number. Ihatag to yung mong number.
4: 0966-306.
1: Sa mga gusto mo donate, ay, ano?
4: Ay, masinay mo, Maring.
1: Masin gusto mo donate, kini ako ang kaubangan si Maring. Ikaw ang mabdus ni mga nakay, ginanglan siya og donasyon.
4: Hey, wala ko ipang pang-pang-pang-pang.
1: Yes.
4: Wala ko ipang ultrasound. Ako, ultrasound sa ako ni Maring.
1: Absent na po lagi itong upaw. Uy, kinasuko man si Romeo.
4: So, kung lagi na si Rom yung amogis, pag-ana, Rom. Ay, pataka, Rom. Maring, pero mako sa inyong wig siya, pwede, bala, yun na yung mga reaction. Uy, lalagin mo yung mga guwapa.
1: Shout out sa 17, ha? 17,000 nga to ang viewers sa ato ang FB followers, no? Mga followers.
4: Mabot ni 25, bo, patong ko diri, Maring.
1: Yung sayo ka, Maring.
4: Dili.
1: Monsa lang ka.
4: Ako ang ikuan-kuan ako ang kuan na tinato.
1: Ay, misi-misi din mo, Maring. Sige, ipalihog ko na yung 18 na lang, Maring, o. 18, no, mga ato mga viewers, ipalihog ko og share kay og maabot og 25, mapatong si Erika sa bangko, og iwisi-wisi ang It Me Games.
4: Napadiri ang si Nove Trice na Kuyawan. Sige, Kuyawan ko mga Maring kay Abi na ko, nabuta na ko kay Dala Lantaw na ko sa BPE. Wala may makita. Hoy, trending lagi ng BPE ron ay. Wala na si BPE.
1: Sa mo text na lang mo ano sa inyo mga amiga, makumusta na lang po mo.
4: Text sila yung mga taka, amiga.
1: Kamo para rin mo gusto nga mga nai mo message niyo. Kumusta kamo ang una?
4: Oh, nitan ara ba diri si SM and Marie is watching.
1: Kumusta mo din ha? Ana Marine, kumusta? I-message niyo. Kamo na mo sa isunod sa kumusta.
4: Amo na to siya.
1: Yes.
4: Nakay ko ano yan, nakay mga ingano.
1: Ano, para mas madali, Maring. Kumusta ko diyan, Maring? Ay, ako diwa. Paulam ako, Maring. Mandili na nimo tasun kaysa ka ng napang-imo, apilong pa nimo mga problema sa iyong panimalay.
4: Pero Maring, wadyo ko kita, Maring, og niuna og chat, Maring, niingon nga.
1: Hulam.
4: Kumusta kasi mong kinabuhi, paulamon ta ka.
1: Wala. kamot siya na itong hulaton.
4: Ay, kita kong gapait, tagmayo na, wala kayo mo, chat, ito ang mga masakit, yes. Musta na ka.
1: Saka itong mga, saka itong daghan pa kayo, ato ang sulot sa ito ang BPE?
4: Yes.
1: Daghan kayo mga musta.
4: Ay, naku, karoon nga wa na.
1: Karoon nga wa pa'y sulot ang BPE, wala kayo mga musta. Nanan na sila, ay, Maring, wag ayo na mga amigo na sila, Maring, o gamiga.
4: Siyempre, mga Maring, katoto ang Demarites and Friends.
1: Yes. Katoto
4: mga igala sa Santon Plus Coffee Mix. Ang kapi nga, dili lamang kapi, yes. Dili makapahealthy pa sa ito ang mga body. Kung gusto kang imong body mo healthy, inumin na ang Santon Plus Coffee Mix. Kapor, walay sod ang BPA. Ayaw, ada, isip. Lain lagi si SM.
1: Dapat pasudlan na nimo SM kaya wala ko'y bayad sa kong tubig.
4: Uy, dita magkone, basi dita
1: mag... Nabiyak ko'y utang tubig.
4: Basi dilita ko anong sa itong mga laki kaya wala tayo sa itong mga BPA.
1: Yeah. Mahon siguro ng gabi nga wala nindool sa ito, Amari.
4: Kaya rin siguro lang.
1: Ay, wala. Basi giskan na nila ang ito ang kuhaan, BPA.
4: Ay, nakoy, malos na po na ito ang ayos aning kalapihan, mga Amari.
1: Kaluoy po na ito ani, oy.
4: Ay, kaya maghawa mga igala, kasamang pagbalik atong oras, alas 11:05 na, ato ang nataga ay pagtagal ato ang suwatampo. Dari sa ito ang tulumanon.
1: Coffee ka, wako.

0: Impia.
1: Hala mga maring, hayang tikongkong at tikangkang, kay kami rin mahalag hilot ka na inyo mga pian. Kami ang mga albularya, karong adlawa mga maring, ako ni si Tia Daria na minuong ko. Ako ni si Maring Erika, syempre ako ang sparring partner, wala lain, nagana kay gibugno ng mga Arabiano. Ni paulit na nagikan sa Saudi. Kay nakabugno na dito kubay-ubay ng mga Arabiano, wala lang si Tia Daria.
2: Yes, tinawag ka na maring. Sa dugay na kong binugno maring, niulit na lang ko.
1: Niulit na lang ka kay?
2: Hapdos na kayo.
1: Ang saan hapdos ang?
2: Ang agihanan sa state of hormones.
1: Ang sinkhole.
2: Ang sinkhole, yeah.
3: Ayaw naman.
1: Ano ko, mga maring.
2: Kasi akabo din niya, ayaw mo patuga-tuga.
1: Ayaw patuga-tuga, kaya ba sinuog, makakuha mo na yung mga straight of hormones.
2: Hormones, yes. Kasi mabumbahan.
1: Ako ba, mga maring, kaya bisag daan sila yung mga ses fire? Pero sige
2: kayo. Ses fire?
1: Sige kayo, kumumba si Donald.
2: Ay, si Donald, diligyan kayo si siya. Dili ko niya undangan o dili mang hubag.
1: Gibubahan niya ang mga kuha, mga lodging house. Dito ay sige pagkagubot sa ato. Siguro yung ampo niya mga nasa. Na di na mo kuha nilang mga
2: kagubot. Mga maring, palihaw kong share sa ato ang live para magsukun na sa ato ang drama.
1: Siyempre mga ikala, ato sa itimbaya ako sa kamayong buntag niya ato mga viewers karon.
2: Yes.
1: Hi, hello, kumusta ka mong hurot niya, mayong buntag. Salamat sa inyong pagtinaw. Sa mga naminaw karon sila mga radyo. Dili sa Jensan.
2: Sa Mati City.
1: Sa Bukidnon.
2: Sa San Francisco, Bayugan.
1: Daghan kaayong salamat sa inyo ha. Ang yes. Kanunayon niya pag-suporta mga higala.
2: Salamat kayo sa inyo ha, mga pag-comment, no?
1: Mama na ni mo imong tapad yun.
2: Lain naging kayo ni Sinday Tatuoy. Tanawag makasuroy ko niya sa purot imong manok to. Poon ko na.
1: Kung nasa siya rin, unsa siya.
2: Unsa man siya?
1: Kasi atong lola.
2: Ya lola.
3: Ayaw naman.
2: Nga, napastong tapos di ala ko na
1: maluoy po ko
2: ano nakalukalo mo nga napastong tapos na yung ulo
1: maluoy po ko na niya ba kay Yus na kayo sa diya sa mati kayo siya
2: ay over Yus kaya ba kaya niya kanan duha niya kakauban mga higal mo po kayo na
1: marang mga bao-bao drivers sa mati si Inetato na bahala na siya na yung mga kuha na
2: pero kuya ka na mura mo nagungo ko na yung kauban kanan si Beep ay si Kuan si Kiana o si Kinsa ka na na isa
1: asa na
2: si Inday Bipa
1: sa Inday Bepa
2: yeah.
1: Anak o ginahan kauban daw lay na ni palaway naman kayo ni si Inday Tato karoon
2: lagi lay na si Inday Tato
1: ako nang
2: ato nang tagaon
1: birahon ko na imo
2: pagdala o taga diha Inday Tato ha.
1: Pagdala og taga katong kuan, katong nay tambuang ang
2: yes.
1: Kuan kay
2: pagdala pud og paon.
1: Hoy, good morning di ay sa mga taga Barangay Luban.
2: Yes, Barangay Luban.
1: Sa Mati.
2: Yes.
1: Og good morning, maayong pagkisikisi, maayong pagpaminaw di ay kang Kapitan Linlin Lintuan Basas. Kap,
2: yes. Maayong
1: buntag.
2: Kap,
1: kay Kap.
2: Thank you so much sa imo nga maabi-abi nga pagsugat kanamo ha. Kay wala pa may maabot, abi-abi na minimo.
1: Grabe yung gaya din si Kap.
2: Uy, kayo kay si Kapitan na ay.
1: Buotan
2: kayo.
1: Kita-kits na Kap. Kalo, jimmy Kap ka lang.
2: Yes.
1: Ka beauty, rampag kina mo na sa Barangay Luban.
2: Imuhan na siguro patapukon ng mga tao din ha. Manayo na mi.
1: Kaya papilahon?
2: Yes.
1: Kaya dito nito, may kaya na ito ang tila greetings.
2: Tila greetings. Yes.
1: Ay, naku.
3: Ayaw naman.
1: Sa pamayong buntag, salamat kay kang Kapitan Linlin Lintuan Basas sa Barangay Luban,
2: Mati, Davao Oriental.
1: Yes.
2: Yeah.
1: Wala mo gukod pa sa mga mensahe, mga maring, kaya ito natatagag pagtagad, kini ito ang suwat tampo, nga gipadangat ni ito ang tulumanon, mga maring. Pansadi pa, Tia Daria, pasalamat sa ito mga produktong Kuan B, ato ang mga nagpaloyo sa ito ang programa Go.
2: Yes.
3: Ang
2: ito itong listahan.
1: As itong mga, salamat di ay ha, sa Kuan, sa DMs,
2: rent a car. Yes.
1: Nga makitaan di ha, mga maring, ha?
2: Asan na si Opa? Ano yung si Opa? Ba't ka nalit butang si Opa o ba?
1: Kapodiri, maring.
2: Wala. Kaya si Opa. Ay, nangahulog nga gina mga di mayo, ano yung kahimtang.
1: Huwag ka ba rin na diha, Marin? Basi na diha, Marin.
2: Wala, Marin.
1: Wa, di ay, ha, hi. Anyway, salamat kayo sa mga taga DM sa rent ako.
2: Yes, umilapin na din sa Sunrise Garments.
1: Good morning, ha, sa mga taga Sunrise.
2: Umilapin na ka, Ma'am Rose, din ha, nga guwapa.
1: Hi, Ma'am Rose.
2: Hello, Ma'am Rose. At sa mga sakupan din ha, sa Sunrise.
1: Napoy, palangga di usa. Palangga.
2: Ay.
1: Ka, paki, paki isos sa mga maring Sky Windy, aba, is...
2: Yeah, is-o.
1: Ato yung i...
2: Shout out.
1: Is-o, Windy.
2: Windy, is-o.
1: Is-o, kanggikan kang Ruwen Carbon.
2: Ruwen Carbon.
1: Ikon sa niya si Kuan, si Lolita Carbon.
2: Basi diyan yung drummer.
1: Basi carbonized.
2: Yes. Yan drummer niya, kasi senior man to si Lolita.
1: Sakto. Yes. Okay, dito maglangay mga higala, kaya na nasa ko ang kamot, kining sa ka suwat, tinga tuan.
2: Nakita ra din mo ang sulat, Marin.
1: Nakita na ako, naipit sa ko ang bra.
2: What? Nakalimot ka, nararedy ha?

Iya dari ya, mari Erika oga master in day tanini. Sugo sa maayong mga good manners and right kanda. Tubuti sa ko sa papangayo o katahuran sa ubay-ubay ninyo nga mga fanses. Ubay-ubay nga mga listeners. Ingon man mga viewers. Dili ko na unta isuwat kini akong suwat kaagi kay basin o himuon ang katawanan sa SM social media. Apan gisuwat ko na lang kini kay nang hinaot nga kakuhaan kini mga pagtulunan sa mga namati o kakuha sab ko mga tambaga sa mga pamati. Ko sa pangan nga Romeo. Uli tao, hingkod ang pangidaron. O gagapuyo diri sa Kamansi Sambog Nyo Corilla. Kita kong suwat kaagi, may tungod ni sa akong pagkaako. Talipog, oy, kahit suraan man ko niya. Apikin mo ko sa mga babae? Araw inyong masabtan ang tanan, ingon ini ang mga panghitabo.

0: Nagkabaho ka, Uwin.
1: Masama na, Rom.
0: Nagkabaho ka nga. Sukat pa elementarita. Dako di ko gusto si Muha. Gani, di na maihapos ako ang mga panahon nga magdamgo ko ikaw nga. Damguhon ako nga ikaw ako sa kaya ko sa kangit-ngit. Doon ay mga higayon nga magdamgo ko nga daghan ako nutag mga anak.
1: Uy, simpa ko ka diha. Ngayon masulti man mo na sa diakita ni mo si mong kagulingon, Romeo.
0: Ruin. Ruin. Di ba na di masabot nga akong ipadiyag di kanimo nga ano gaya rin kung doon ako'y gibati nga pagmahal di kanimo?
1: Uy, lahi ako sa mga babae. Romeo, ha? Pasita kayong kaparehas ko ban mga babae nga isi girl lang kaayo. Sa tinuod lang. Wadyo ko'y gusto nimo. Di sa pasigurog na pulo ka ikaw ang manguyab na ko, wa kay paglaom sa kuwa.
0: Uwin, anong mag-aana mag-anga? Itsuraan ang pugo.
1: Itsuraan lagi, pero di taman takatayip. Sama din, sabasabton.
0: Uwin, tagay ko na ko kanang ngati ning mga timailhan kung doon na ba ko'y chance na dekan mo.
1: Chance na kita ka ni?
0: Duha ka doon at imong gitapad, so but pasabot. Oo.
1: Bot pasabot, anak. Do not. Paglaon sa kuamaw.
2: Ayaw naman.

0: bata ni Klakihaw eh. Pilan magbabaya kong gipanguyaban o madyo ni sugot na ko. Itsura ano? May tao?
1: Ano? Oy! Romeo! Romeo, kumusta? Kumusta lagi ko, oy?
0: Kamugo rin ni Duming.
1: Ayos ako, Romeo. Lagay na mo kayo mong barog, Romeo.
0: Sabaw, eh. Maulotas mga
1: sila. Ay, Romeo, pag-iap sa'yo. Oh, look at Rocket. Oh, ang abs, Tobi. Na, kumusta naman ka, Romeo? Lami na, nagkalami na lagi ka, Romeo.
2: Sabaw, madungkan, tas mo. Uy, ano naman ka diri?
1: Ano, naramo po na yung silingan. Langan, di man po na sila manghilabot, oy.
0: Uy, nung Duming, ayos.
1: Ano? Ulay na ni Romeo, oy. Nagsuray ko kasi mo kaya nakabalo ko nga na ako.
2: Ikaw ba doon? Sige magkag ani-anis bahay na mo nga. Sige magkag... Masabi mga dala niyo, naghahanap
1: na. No, mga prutas. Dili lang kayo. Kabalo ko, wala ka nagsakit. Kabalo ko, dili lang kayo na mo hatag ng prutas. Dili ka siyang sakit.
2: Saan ang tao
1: niyo? Romeo!
2: Bayot, may nakagusto sa kuwa.
1: Oo, dawata niyo ni Romeo, oy. Bugat niya kayo. Bugat niya ni Bungon, Estarapol, Kamansi, o ganang Chico.
0: May nang punik eh, mahal ba yan yung paliton?
1: Oo, gani. Kumusta mo ka, Romeo?
2: O siya may tuyo ni Moderi. O siya may naamag...
1: Gusto lang di ka makita, Romeo?
2: Ay, hindi na kung importan na. May pala nga
1: sumasta. Lainan ni...
2: Mingon nga, kuhan. Mingon nga na unsa ta disbay.
1: Ay, wala ni Mingon ni Romeo. Anong gusto lang di ka makita. Ganahan di ko makita ang kapermente.
0: Ay, Doming.
1: Ay, ayaw mo na, Romeo, oy.
2: Doon na kay gusto na ko.
1: Maski pagdilinin mo na i-istorya, Romeo. Sukat pagin sa una, Romeo.
0: Eh.
1: Dili lang kay gamay, ah. Dako yung kayong gusto na ako ni mo.
2: Ayaw ko pangusi. Usam ka o, pangusi.
1: Ay, kapsi mong kamot.
2: Agay. Ayaw ba, gilgiga, ilasa, oy. Ilasa. Ayaw si
1: oh, ano yun si mong likod? Dabi ako nang imong masad-masad.
2: Agay, masahe akong likod.
1: Sakto nyo kay kagbarok, Romeo, ay. Lami kayo mong likod,
2: oy. Wake.
1: Ano lang? Bastos lagi ka, Romeo. Mangwakli lagi ko, ay.
2: Uli, rago dito, Bi. Ay, pwede mong...
1: Ay, isa, pahag sa kanin, eh. Bi, kanang kaisa, lakahag, Romeo.
2: Agay. Gipislit ako, it me games. Hawa na, gawas.
1: Ay!
3: Nalimog ko tiya Daria og maring Erika. Kaya mga babae sa muang barangay, ginapunguyaban ako, wala mo yung masugot, oy. Wadyo ko sukat oyab sa muang barangay. Dilimot ako, sakto lang pagka-istorya maring Erika. Managanis lang ni Alvin Guok, nasuya sa kuha, kay guwapo kay ko. Na kay mga babae nga nakagusto sa kuha, pero di po na ko sila, na kay mga bayot nga nakagusto sa kuha, pero di ba siya gulahan anang mga bayot? Uy, kay, babae man siya gusto na ko. Di ba siya gusto aning ruin? Kay mo ni sige kaintapan sa mga barangay. Nga, mapunin siya ang kanang isuraan niya, saktog pamarug ba? Nalibog na ko kay mga bayot sa mga purok nga. Masigay mong panguan sa kuha, uy. Sa kaadlaw ani, nagbatas-baktas ko sa kuan. Dari ako ni, abot ko dari sa... Doon sa Matinaw. Og mo ka ni mga panghitabo.
0: Paita. Matukos ko mamigong baktas sa gabi. Ato ko sa New Cortez. Diri ko agi sa Matinaw kay Dool Daman diri. Ano na ni Chit?
4: Romeo!
0: Binuo ko. Si Roy?
4: Asa magkapaingon, oy?
0: Dito ko sa kuan, matuto ko sa kong amigo sa New Cortez.
4: Lain pa ato. Single pa kagkaroon, ni Romeo.
0: Lasag na ako, bayot. Dakong tao niyo. Bangason kayo.
4: Ikaw ba? Nagkabawabaya ka no nga. Dugay, nadyugay ko ng andoy nga. Baka istorya ka, Romeo.
0: Ay, ipaduuli mong kamot sa kuwag ay makitaan tas mga silingan. Ay, po lang, nag-unsyata diri sa ilalong sa kalubinan.
4: Kaya nga naman di ay. O sa panig, naanag bakit atas mga tao. Ang importante nga single ka, ya, single sat ko lang yun.
3: Bibi ko sa...
4: Romeo, kung ihatag na ko na kanimo ang tsanaan mo sa kaya, ay kung maako.
3: Ginoo ko, umusan naman tao ni Puros, pati mga bayot makagusto sa kuwa, eh.

0: ang nga nakitay mo. Nabatay mga parinti sa una tay, ngayon ni ang mga kuwantay.
1: Buraga, ayaw gipakita nga napili na ka. Diba? Ipakita nga pa imong pagkalalaki.
0: Yung kalibgan ako tay.
1: Oo, sa may mong gikalibdan good
0: kaya nga. Kaya mamiyab kong babae, way musugot, way makagusto ko. Pero mga bayot, bisagilin ako sila pong iban susunuran ko.
1: Unsa? Puro bayot na yun yung manunod si mo ah.
0: Dili mo ko.
1: What?
0: Dili
1: ikaw ah, ikaw.
0: Dili mo good kong mamayutay tay.
1: Oo, gani. Sa tuwa nga mga rasa, babae ang kuko, dili mayot. Pero na, kung saan naman yung butangan ng mayot pa na si Moa?
0: Dili siguro ka gusto na yung mga babae tayo nga, para sa nako tayo nga, sakto kong barog tayo nga, na ako'y
1: bumubugot-bugot.
0: Oo, oo, oo. Ganun ang bayan ni tayo?
1: Eh, anin eh, diskarte hig balik si Ruin.
0: Si Ruin?
1: Si Ruin.
0: Gwapa sa Picas Prok?
1: Yes. Unsa man na yung mong pananaw niya, kagwapa ato?
0: Gwapa, ganik mo ganyan akong balik-balikan niya. Saan man naman siya musugot ako?
1: Ayaw kong dangi.
0: Masabi mga sekreto.
1: Kung dila'y madalas sa santong adalas sa dasalan, no. Kuha sa santong paspasan.
0: O si paspasabot, lugoso na ko tay?
1: Kung mahimo.
0: Bar influence ka tay. Tay, ako na mga uban na mga ka. Ayaw na
1: joke, nga joke lang to. Joke-joke lang to, ha?
0: Dakpan ta ni Colonel?
1: Yes. Joke-joke lang to. Ayaw to kay... Basta yung maabot sa presohan, magdagafakultahan ka.
0: Okay, rasya niya, tayo nga. Ubanik, ubanan tayo nga. Atong haranahon, tayo.
1: Pwede, ako yung gitara.
0: Ikaw, gitara?
1: Yes.
0: Unya.
1: Kung saman niyo mo ang mga hilig niya kanta.
0: Ganahaman kong kwan.
1: Yeah, iyang basi gusto ni Rowen, katong mga latest ng mga kanta.
0: Katong mga...
1: Magdala na lang
0: tayo. At my worst.
1: Oh!
0: Adi ko, natay, ganahan. Tirahan ako siya mga kanang kuan.
1: Mga kuan lang, mga old school.
0: Mga Rodil Nabal, ano?
1: Yes, kana.
0: O di, baka mga Jirik Nabal.
1: Ayo, artista ko na kayo na.
0: Rodil Nabal?
1: Rodil.
0: Atong haranahon tayo?
1: Yes, atuon na to. Tabangan, tika.
0: Oh.
1: Kaya ayaw ipakita nga dili tahilig o mga bayot.
0: Di ko
1: kaya sa garan sa tuwa, tanawa na siya kuha ka ron. Tanawa na ang kuwang gihipon nun, di ba? Kuha na, kagawa pa.
0: Ganit tayo. Bisan o nabiyudo na ka, kaya naunawa na mas mama, pero ikaw nakakita pa siya kabataon.
1: Yes. 17 years old.
0: Dili din na, 16 tayo.
1: Bako lang siya na birthday.
2: Ayaw na ma.
1: Imo kong ipito na.
0: Sige tayo, tara tayo. Atong haranahon tayo.
1: Yes, tara.
0: Balik ko tayo.
1: Ang daming kanta niya.

0: may usa ka.
1: Tay, nanaman tadi sa bayan nila, tay.
2: Oo,
1: oo. Nyaman mo na yung bayan na ruin, tay.
2: Uy, takuha mo na yung balaya din eh. Wala, yaw, yaw, wala gina niya.
1: Nag-advertise pa, tay.
2: Itukari, tukari na, marami, ambi, ambi.
1: Ya, ikonti. Ikaw, taro nga, o kwanti, ha? Kabalo mo kayo, kamo sista.
2: Yes. Naisista niya, sabayan ako na yung palakpak para aroon yung kandaghan kita.
1: Taka, tirahan ako kwanti, kanang ganahan, para gig makuan ko si Tando Kabalatian ni Ruin.
2: Romeo. Romeo.
1: Kining muli, tay, okay niya muli, tay?
2: Romeo, kana, porida. Taro nga paganta ka nang dito maulawan.
1: Taro nga na ko
2: niya. Eh, dugol kayo lang mga silingan.
1: Tay, singgiti tay, ngayon mukha mo na parang hiri tay.
2: Ruin na! Ruin! Aniya si Romeo karon, maghalad ka niya mong usa ka ang kanta nga panghigugma.
1: O, tay, siya na nidungaw sa kuwan, tay?
2: Ruin!
1: Para nag-YouTube man siya, tay?
2: Alawa, talawa, misilip na, Romeo. Oh. Na, nasabi na si Rowena. Ano yan si Romeo?
3: Ang gabi, tay.
2: Ay, ang gabi, Rowena. Yes, kay... Naituyo si Romeo kanimo. Muhalad siya si mga gusto kakanta.
1: Mukanta na ko, tay. Mukanta na ko.
2: Yes, sabi na, Romeo.
4: Araw gabi.
2: Mm-hmm.
4: Bakit na lalakad, di ko malimot-limot ang sa atin nagdaan.
1: Uy! Tay, sa'yo, reaction na tayo. Sa'yo, reaction niya.
2: Pero ni-smile, ni-smile.
1: Ni-smile siya.
2: Ayaw, ayaw, kay palata. Para yun, para yun.
1: Tay, dahan mo kay mga pop-up, tay.
2: I-ex na, i-ex na lang ako niya.
4: Kailangan ko ang tunay na pag-ibig mo, dahil tanging ikaw lang ang hintig ng puso ko.
2: May katawa, Romeo, may katawa. May katawa. Nang
4: maging ganun na lang.
2: Oo, maraging ganahan sa kanta.
4: Ang isa't isa.

0: por aquí que nada ni rompió. Pasensya na kaya Robin ha. Pero munenes akong iskirta kay ako ay induruso ni si Romeo si Robin.
1: Ako ay iskirta kay mahalo ko muli tay.
0: Walay wak-wak Rob, sa'yo pa kayo.
2: Win.
1: Ikaw pa pala, ulaw rin sa mga silingan.
0: Para nga diskarte Romeo.
1: Kasi, abin ba ako nakaoyon ka? Nga, nikanta ko dito sa kawas yung bay. Sa'yo nakaoyon si mong mata. Kita ka na mga silingan, oh.
2: Nanggawa sila mga bintana ni, nigimaw ila mga ulo.
1: gisa mo ka na sila kagabi ina kay sa nang oras alas 11 na nakatakanta piting yabagar ba ni mong tawhana ka?
2: Gwen, bisa man lag imong daigon ako ang gibuhat nga pag panguyab niya ni mo, imo pamanong kong kasaban.
1: Oy, Romeo. Undangin rin ko na imuhang kuan. Undangin mintras sa'yo pa, mintras gamay pa ka imong kahago ang gibuhat sa papanguyab sa kuwa. Tungod kay...
2: Tungod kay unsa?
1: Gahi ka pa sabto, no? Muras yung katong akong kailang ako.
2: Pero wina. Gawin di ay. Taka rin gugingon.
1: Mahal taka, wala mo ko'y paglaong nga makasulod ko rin sa imong danghaan, sa imong kasing-kasing. Sa tinood lang, karoon na ako naisulti sa imo ha, tungod kay naluoy na ako sa imo ha. Wa mo ko'y gusto ni mo, uy. Tama ganyang giingon sa uban ba nga, dili lang gila'y saktog barog o gitsura ang kanang kikinahanglan sa mga babae ang nga magustuhan. Sa pasaylo ako, Romeo, wa ko'y gusto ni mo.
2: Gwen.

Tiyan ari ang maning Erika o Master Inday Tanini kasakitan siya ko ato mga tingura. Gusbat akong kasing-kasing, uy. Nakayong ko kawa, siguro sasakayin ko sa kaoyon sa kong kanta nga Rodel Naval. Basig, Ruel Cortez ang yang gusto. Pero tuon man, wadyo ko nakawa paglaon. Na, asungkit na ko ang kasing-kasing ni Gwen. Kaya ganahan niyo po sa iya ha, uy. Kaya ganang hilig isang mga backless. O niya, doon ay tato nga heart ang iyang abaga. O doon ay bulak ang iyang paa. Sa kanlaan ni samtang ginuktokos by, mo kanina hitabo.

0: gabi naman eh. Buwang eh. Makyas o gabi ulawa ito eh.
1: Romeo!
0: Kisa man eh.
1: Romeo! Wala Romeo, nalagi ka sa gawas ay.
0: Ay.
1: Nalagi ka sa inyong tiris. Layo kayo mong panlang tao.
0: Sa ituyo ni Muming.
1: Lagi siya taganay ka si Buwangan eh.
0: Ikaw naman, bullshit yun ang gabi. Magkitaan taga ba?
1: Uy, lain lagi ka ikaw Romeo ay. Tanawa na.
0: Sa mukha kay... Nasamaran ako kasing-kasing.
1: Nasamaran? Maong na kay pilihan kay kantuhana ka.
0: Kasi pilihan naman ko namili.
1: Oo. Nanaay na nga kagusto si Buwan, dili ka. Dito ka sa tao.

0: Hoy, Romeo.
1: Kadang tanan imong giingon.
0: Ikaw kita as.
1: Kadang tanan imong giingon. Tinood na. Tinood
0: yes.
1: na.
0: Yes.
1: Duming.
0: Wapo kayo ka.
1: Ganong wala man.
0: Taas kayo ka.
1: Ganong wala man na makita ni Gwen. Gani ka na ko.
0: Mauna kay pilian man na siyang bayhana. Ganong tsaku. Ah, dawat kayo ka, Romeo.
1: Hindi ko ni mo hilasan ni mo.
0: Talawa si Dudong ito. Nakaihi si Dudong Jerome. Nakaihi siya kay... Sige, tanaw ni mo na kayo. Naluoy siya ni mo.
1: Babae pa lang ka. Bigyan tanaw ka.
0: Kung saan mo ni mo tanaw sa kuwa na yung Romeo?
1: Dako ni mong tao. Mas dako pa ka sa kuwa.
0: Alam na yung mo na nagsukon.
1: Okay, dako ni mong tao.
0: Ayaw, mag-ingap lang kayo.
1: Agay, kakakain mo.
0: Sama kay Kuhoy.
1: Mas laki pag agnaw na ko.
0: Ako wala na yung problema. Okay. Lain lagi ka, mangwakli. Ano yan?

Muna akong liblibgan karon na maring Erika o tiya Daria o nga Estelastro. Nalibog po kaya kung papapaisuryahon, gapo man jud ko. Kaya mong lulo nga si Pilimon kay Hap Castilla guto siya. Nya kini akong tatay, Mrs. Honsab. Samot na ko nga nakoy one port nga dugo nga Castilla. Isuraan jud ko sakto kog pamarog. Pero nalibog ko maring Erika tiya Daria o nga inday tanini nga di ba gipasugot yung mga babae akong panguyaban? Wala sa makita akong kagwapo. Pero ang mga bayon sa mo ang barangay, hindi kagubdan man ko, eh. Masa kanya kong hitsura? Masa kanya ko ang dating pangbayot na gudayin ni Maring Erika o Giyadariya? Ano kanya, doon na gid ba yung mga ingana ng mga hitabo? Masa kaya ang gana kong buhaton, ako rin ang patulan ni si Doming? Ano ko kay, dako kayong tao ba? Katupong isa ka ako alam sa dakan juga ay magkukukod sa kuha nga mga uyutar palihog Erika o tiya Daria o master in the nini tabangay og tambagi ko inyong swat magtatampo Romeo.

0: mo kadto mga maring ato ang gibasa nga kaagi today mga higala adlaw karon nga Biyernes ha. Thanks God it's a Friday. Yes. Marag ma kuan na pud ani og mapuhon. Dapat,
1: it's a Friday, it's P day, pero why sa Lord ang BPA.
0: Grabe naman ta. Ayo ma. Grabe naman kayo na nga. Sige ning sa pagsuway.
1: Igugol na ito siguro maring. Igugol na ito maring. Iba man na pala sudisuron maring.
0: Alas 11:41 ng itong oras, yes. Mga higala. Siyempre, damatig yapon ka sa XFM 107.1. Gikan diri sa studio, paingon sa inyong radyo, abong gipan ingang mga yes. Mahupay. Malinaw.
1: Ang live po tayo diri sa Mati City.
0: Sa lugar sa tulo ka mga guwapa.
1: Yes. Naglami niya diri sa General Santos City.
0: Sa lugar sa mga guwapa sa ako.
1: Ang naglami niya diri sa Bukidnon.
0: Sa lugar sa mga itsuraan.
1: Yes. Ang lasabot po diri sa San Francisco Bayugan.
0: Lugar sa mga hamis o swing arm.
1: Sana all.
0: Ako
1: ang naging salamat sa ilang pagpaminaw.
0: Thank you very much. Yes. Salamat kayo kay Bernice. Nasugako na ito.
1: Yes. Na maring. Hello sa imo diya, Mami Josie. Highlights lang iyang gikuan on.
0: Aba, marag gusto siya nga ang mga followers muli ilipon sa tuwa.
1: Yes.
0: Salamat kay Ma'am Josie. I love you.
1: Good morning mga katropang beauty. Pa-shout out din sa Malaybalay City.
0: Ay!
1: Happy Friday sa Tinambunan family. I'm from Tinambunan family.
0: Ay, salamat kayo. Tinambunan family?
1: Yes.
0: Tinambunan. Dili Tinambunan.
1: Namin nasagang ako pagumangkun.
0: Kinsa na siya?
1: Nakita na yung taan ni Jai.
0: Kinsa na?
1: Arsya pa siya at Tito Dar. Lain na gini akong pagumangkun.
0: Ayaw niya mabag tanaw.
1: Ayok sama si mong papa kanausap na ko.
0: Ay bag tugana nga mura niladlan. Yes. Kinsa siya dariya.
1: Ayang isulti sa kuwang mga igsuon.
0: Makalingaw gyud kaayo di ay namina medri sige ra mig katawa ingon pa si Ate Kiana ba.
1: Ayo kay palabii kay barang sing muburot.
0: Ay kan si ayo ko pa kinasi nang anak sa dayta.
1: Ang kwan ba si sobrang sa katawa.
0: Abi na ko paborot tapo nang ang kuan.
1: Makar na naborot siya. Ay nilugwa naman gudo.
0: Nilugwa na gani no.
1: Pero pwede pa na sekundahan o butin na man o si Master Inday tanay niya pa yung og tinaw ng ihi o di na.
0: Si Jao na bahala. Si Junalo na bahala, anak.
1: Junalo! Ipito lang gapon niya gamay o turbo.
0: Ang Bukidnon daw, lugar sa mga loyal.
1: Loyal? Sana all mo ba?
0: Dili na Sprite?
1: Huwag loyal din nga. Mag-transfer siguro na talito marin.
0: Okay, mga loyal.
1: At ito ta sa impasugong.
0: Sa kuwan, dito sa may...
1: Apiltag lunang, dito silang lunangan, silang karabaw.
0: Masa ito lugar dito nga ikuwan?
1: Baka di ay.
0: Kato mura ganig, mura sa Greenland.
1: Ay, sa Dahilayan.
0: Yes.
1: Uy, mato ka rin sa kuwan. Forest Park.
0: Yes, mura kong nagtanaw ko sa mga picture, no? Kaya mura lang kong mura na sa Greenland.
1: Yes, mura ka na sa New Zealand. Naka sa Norway. Sweden. Sa pamalain, Switzerland.
0: Yes. Wala pa siya kung anak diha. Ano na ko diha, abe?
1: Ano diha sa Dahilayan?
0: Kailang kayo makaabot tayo ng lugar na magpaabot.
1: Siguro ang inon si SM Indayani.
0: Mula ako siguro tadi.
1: Ilaang siguro daw diya si Ma'am Erica.
0: Nag-cherry blossom diri akaron only in Bukidnon.
1: Yoy, cherry blossom?
0: Wala, uy, kanindot. Mura lang sa Japan, anak.
1: Ay, mo sa Japan, uli. Sakura man ko.
0: Ay, sa Sakura blossom?
1: Sakura blossom, may yapang tawa.
0: Taruna ko ba? Kay...
1: Lahat mo lang, English mo ko na cherry blossom.
0: Taghan kayo gulay diri. Awis, wala may ano.
1: Paki-shoutout sa tanan. Diri sa Purok Tres Kamansi, Plaza Family, Carbon, Galio, Cayetano, Purisima, Salang. Asa ni pagkakapitan, ano siya?
0: Kinsa lang.
1: Udagan siguro ni pagkakapitan ni si Rowin.
0: Kamong mga managanay o kapitan, diri na mo, diri mo sa amuha, kay kami mo endorse sa inyo ha, ang kining mga gabi group.
1: Ano naman na si Cayetano sa inyo? Ang ato, ang sa sinit siya?
0: Si, saan ba si Cayetano?
1: Si Cayetano. Lami ko siya kapilido.
0: Cayetano o Cayetano? Saan na?
1: Cayetano.
0: Delikado siya. Si Rinyo Amador. Ha, ha, ha. Siya. Sa ka man lagi nabasa naman mo ni ang Carbon Family.
1: Yes.
0: Salamat kayo ha. I-comment din.
1: Sa mino, salamat sa inyong pagpaminyo. Medyo layo-layo gimo gamay kay Jukurilya man mo. Ya, dire may mesa. Sa New York, mami.
0: Yes.
1: Yes.
0: Wow, ganda hair ni Maring Erica. Ay, salamat ka, Mami Josie. Thank you, Josie.
1: Yung hair ko pa, yung hair ko pala, Mami Josie.
0: What about Tia Daria?
1: Yes. It's curly, just like our noodles.
0: It's good luck to?
1: Yes.
0: Good luck three.
1: Good luck four.
0: Ayan, so, hoy, pwede mo tawag ako kung gusto mo nga, mamo. Mo live mo sa inyo mga tambag, tawag mo sa to ang
1: yes.
0: text line o hotline.
1: Yes.
0: Ang atong hotline number is 0966 306 9569.
1: Yes. Oh, simple lang kayo to ha, dapat ma-memorize ninyo.
0: Usbo na ako kay mga bungol,
1: hindi
0: ako na sila.
1: Dili lang jud na kay sila ay bungol. Buguon po na sila, hindi ka-memorize.
0: Bugol niya, bugol. Pausa wow. Din na.
1: Sige, usba na para makabalo sila.
0: 0966
1: 306 9569.
0: Kaya nga ito ang hotline, pwedeng tawagan o lang mismo.
1: Yes. Pwede mo mo tawag. Oh, sige, sana yung mga lood din ha, pwede na mo tawag.
0: Here we go. Our first caller is coming from Miss Cool naman di Agatay.
1: Ay, Miss Cool lang siya? Sige na.
0: Yan na kay sabon sila to, Bik. Basta hindi manawag, Bik.
1: Yeah.
0: Kato na, Miss Cool. Sige na, go na, go yes, na. Tawag na kay ako na to bagon, Marie.
1: Our line is open for calling.
0: Yes, yes. Exactly what you meant, Tia Daria.
1: Yes. So, the first caller is?
0: The first caller is only Miss Cool.
1: Uy. Uy, si okay, Miss Cool pala. Uy, na. Okay.
0: Hello, us.
2: Hello, morning.
0: Where are you from?
2: The first color is...
1: Hilaya lang name yung music din na usa.
2: George.
0: George, saka this aka.
2: Taka this league. Dami ka nag-support ni ka rin sa palarong pambansa.
1: Uy! Kisa na may ang nag-medal din ha?
2: Wala sir, sa kami sir, nag-kami sa IMT, Incident Management Team.
1: Uy, kumusta man itong nasunog din ang aircon?
2: Nag-routing niya sa pasal mga delikado ng mga area ba?
1: Ah, yes. Okay. So, kamo ang nasa gawas.
0: Okay.
1: Kamo ang nagbantay mo.
0: George!
2: Representative sa Bisig City.
1: Ah, okay. So, naamo sa LGU.
0: Nasa karon sa Palaro Pabansa, pero taga-Bislig sila.
1: Yes. Mukha rin, nagbantay nyo sila, nakuhaan sila, nagbantay sila sa mga paligid-paligid.
0: Okay. Kumusta man karon ang lakat sa panahon niya, George, sa inyong area of responsibility sa may Agusan del Sur?
1: Kumusta ang panahon din, ha?
2: Sir?
0: Kumusta nga ito ang...
2: Nami karon nag-arubi, nakakuhaan karon sa basket sa gym niya sa kwanser, kinakat mo sa Campo Bitao.
1: Aha. So, kumusta ang panahon? Ang panahon diha? Init, ulan, or unsa man?
2: Kwan-kwan man, sir. With German,
1: Uy!
2: Mura pag... siguro ni.
1: Mura na
2: yung... Si... Unya dati mo ulan siguro ni.
1: Mura po diha kasi Ernie Baron with your reader.
0: George, nakabati ka sa drama ganina?
1: Tamino, ka?
2: Oo, nakakuan ko, sir. Nakamonitor ko.
1: Yes. Unsa man yung maistorya ni Romeo?
2: Gini lang siya magdali, sir. Muabot, hindi ako na saya, ha?
1: So maghintay lang yun siya, maghulat lang siya sa panahon.
2: Maghintay, dili man ay yung contest, muabot agi na siya takdang panahon ba?
1: Oo.
0: The right time is come.
1: Yes, so dili siya magdali-dali.
2: Dili magdali-dali kay basin mabulakot hinoon ka.
1: Yes. Ay, gano'n dili. Kano na yung giyong mabulasot magyuday na di ay?
0: Nagot sa baka. Betaw George,
1: sige, salamat kay George. Sige, kung nakay pa panawagan niya, sige, nawala imong backpin. Sige. Yes,
0: sige.
1: Ipanawagan na niya.
2: Shout out sa kung mga kaubanan dari sa execution team dari sa kuan sa Patinay, dami ka kuan sa Patinay. Representative bigan sa Bislig, bagi ba padala gyud sa among butan nga mayo si Florencio Insum Garay.
1: Eh.
2: Pasalamat pud mi sa Patinay kay First time po na mo nga makakuan sa palarong pambansa.
1: Uy, mga buutan tao ni.
2: Salamat kayo, salamat.
1: Yes, sa mga buutan tao no, nagod sila yung mga initiative yes. na mo bantay.
0: Salamat kayo sa panahon, George.
2: Sige, welcome there. Welcome
1: salamat. Sir. Amping-amping mo din na, sir.
0: Sabi si George, sige. Sir. Makita ni George.
1: Ayun, mag-sir. Okay. Ayun, maayon na kayo. I-share. Masir ko yung tikaroon. Anyway,
0: si George, mga maringgikan sa Bislig City, yes. ang mga sakaroon diya sa mga
1: Agusan. Idala sila sa ilahang LGU dire sa Agusan, aron mo bantay. Pagkabuutan gud sila.
0: Ay, lain caller. Here we go. It's another caller on the phone. Hello.
3: Hello.
0: Yes.
1: Hello.
3: Good morning.
1: Good morning to. How are you?
0: What is your
3: name? Jan.
0: Hoy, kamo
1: si Jan. Si Jan. Ay, ang ingat. Si Jan Jan ba di ay ni?
3: Ako si
1: Jan Jan doon po kayo,
3: no tower.
1: Uy! Ikaw rito, Jan. Magani ka, nabuhi pa na ikaw ka nahulog.
0: Si Jan Jan o si Parinse?
1: Si Jan Jan.
0: Si Jan Jan niya?
1: Si Jan Jan ang katong tower man.
3: Si Jan Jan lagi, tower man.
0: How are you, Jan?
3: I'm okay, Marin. Kamusta mo diha?
0: Okay, nag-hapon.
1: Nalubag lang yung tingog. Ay,
0: bro. Kaya na, Jan. Nabayot na po ka, Jan.
1: Oo, nalubag na po.
3: Oh,
1: pura manay ka ng upam ni... Pura nakainom nung kung ito yung sa upam. Pura manay, tagamadang market.
0: Bala dyan ka, mayot.
1: Ala ka, batay ni mayot. Upawan ta ni mayot.
0: Ang
1: sama na yung... Sige na.
0: Ang sama na yung kagi ni George. Ah, kagi ni George.
1: Ang sama yung maestro ni mo ni Kuwa, ni Romeo.
0: Romeo di...
3: Si Romeo, okay na
1: lang si Romeo.
3: Ayaw,
0: pariya
3: kay Tia Daria.
1: Ay! Anahin na gini siya.
0: Maninood
1: siya. Anahin na ba kayong taguanan kay CR?
0: Ang sapa, ang sapa yung katambag.
1: Ang sapa may katambag.
0: Taro nga ang katambag, kaya naminaw si JM.
1: Taro nga, kaya may pahurot
3: yun. Ang katambag na nabay na mga tiya.
1: Oo, tanawa na lang. Itiksan na siya. Itiksan na na JM. Kung saan ka?
0: Salamat kayo, Jan Jan.
1: Yes, thank salamat Jan Jan.
0: Kuya, oh, diba? Alig-alig ni si Jan Jan. Yung mali-mali mo.
1: Jan Jan, iuli na itong mga parapernalya na wala na uli.
0: Alas 11:52 ng itong oras, mga maring, ha? Doon na pa ba yung mga minsay di atiyadari? Kaya matambag na sigaw ng tao, eh.
1: Mga pakulan makain mo message mo, comment ng ato ang narisakuan, oi.
0: Wala na siguro.
1: Ang mga na, viewers na anyway. To dari sa page.
0: Mm-hmm.
1: Dapat ba, ayaw mo palupig sa mga caller, dapat mo message mo. Mag-comment di ay.
0: Doon nag-i mga hitabo, mga maring. Doon nag-i mga, doon nag-i mga beauties lalaki nga.
1: Yes.
0: Kukrunong good sa mga uyutar.
1: Tama, maring. Na ay mga beauty nga ka na ngayong sa imong pananaw. 30 na ganyan gwapuha, pero wala na yung, wala'y uyab.
0: Wa gay ko ako bitaw na sa una no dili pa ko undecided pa ko nakasinati ko kana gani nag struggle jud may sa ko
1: yeah?
0: Life
1: ana di marin
0: na sa punto nga kana gani mi decider ko nga kanang mamayot ko.
1: So anong karon naka-decide naman ka marin na dili na dili na ka mamayot
0: lahi man
1: kay ikaw naman ang bayot
0: lahi man gani adto marin kay hikapay man uy
1: hikap
0: so hikap kay gamay wala ka pa sir.
1: Muna, og sa trabaho mo rin, muna dapat i-apply para kanay.
0: Muna nga, after that,
1: yes.
0: Naka-decide kung ako nalang ikuhan, kaya ako na po'y manghikap.
1: So, ikaw na lang po'y manghikap.
0: Okay, oy.
1: Ito sa linyada ni Romeo, no? Ako yung naman akong maingon, ha?
0: Ikaw tambag kay mong adlaw ron, this is your day.
1: Or tambag niya, or isgutan siya na ito?
0: Isgutan siya na ito kay...
1: Yes, isgutan siya na ito kay...
0: Wapaman si Buddy Oberas.
1: Matingala siya, nga, gwapo siya. Mayog baro. Ano halos mga uyotar mo na nakagusto niya?
0: Hello,
1: siguro ang tanaw siya yung babae, dili siya fit sa ano? Kay gwapo ro kayo siya.
0: Or doon lang yung mga ingana nga
1: or
0: dili, kana ganing ma-feel
1: dili sa mga, typod.
0: Ma-feel sa babae nga dili siya ka ng
1: yes.
0: responsible.
1: Basit ang babae kay bulag sa katotohanan ang babae.
0: Or maka-feel man po na babae, Tia Daria.
1: Oo.
0: Kanis siya nga
1: basit guan po ka lang.
0: Kamay na pa dito ay sigpingan ang putang.
1: kuan pe dono na ta aturan sige tampakan o wake wala o nana si kuan si katro pambabi
0: tana si
1: yes.
0: Brand
1: ako ang tambag ni Romeo yani tama tong gino ni George gani ha si George nga taga Bisli nga dapat hulaton gyud ang tamang panahon. Naay time nga moabot gyud ang imuang ginapaabot Romeo. Dili ka magdali-dali kay sa tanang dali-dali nimo mabulasot judaw ka.
0: That's right.
1: Yes. So hulata ang oras. Pero dili man po na taman nga sige kang hulat, dapat bulihok ka.
0: Bulihok ka.
1: Yes. Okay. Lang siguro, Romeo, no?
0: Siguro, salamat kayo, Romeo, sa imang papadangat, sa imong kagi, unta nga natagbaw ka sa tambag ni Diakaria. Kuha ka matagbaw, aswata nagbalik, eh.
1: Ingnami, og na, nabay na otro.
0: Dito na po ka sa upaw
1: patambag. Kung walay na otro, kami na lang mo birada ni Maring Erika.
0: Yes. Wala may kahoras, mga Maring Hantod, sunod la, simana, kita magkaoban.
1: Sa lunes na po, puhon.
0: Sakto, ako ni si Maring Indo Erika, diligwapa, dalimestes, apan, di makopyan sa antong gudgay, mangunay, usilingan.
1: Kaya po ninyong iyaan sa kanunay panabang si Tia Daria.
0: Unsa man ka? Unsa ka? Go.
1: Ako yung istorya yun.
0: Unsa ka?
1: Higugma lang ko sama sa humba o kinilaw. Kaya ako na ibahala ni Momotilaw.
0: Daghan kaing salamat og
1: thank you!

0: FM.
1: Kapitan Lodi!
2: Archie! Usa naman?
1: Nakutan na ba?
2: Sige, magkagpangutan na. Usa man na.
1: Unsa tawag sa pare nga abogado?
2: Archie, ang tawag ana, father-in-law.
3: Mga katupa, exciting!
4: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
5: Agusan Lending Corporation.
4: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sa bayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pangunahing headlines, mga katropa, iatin po sa atin ang Santong Gold Coffee Mix. Death toll sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga, umakyat na sa 6.
2: Ombudsman naghain ang kasong laban kaya Senator Jingoy Estrada at dating DPWA Chief Bonoana. Ombudsman, nilinaw na hindi minadali ang hassle laban sa mga sangkot sa flood control skandala.
0: NBI naka-standby sa posibleng pagkabalabas ng arrest warrant laban kay Senador Jingoy Estrada.
2: Hampo ni dating House Speaker Romualdez, pinabulaanan ang functional control sa budjeta. Kongresista, dinalaan ang ombudsman sa pagbaluktot sa katotohanan.
0: Mga opisyal mula sa ombudsman, NBI at AMLAC planong iharap bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: Supplemental complaint laban kay dating DBM Chief Amena Pangandaman, inihain kaugnay sa fund diversion case.
0: Bagyong Doming pumasok na sa Philippine Area of Responsibility.
2: Balitang regional, anunsyo ng Aklan Provincial Government sa kanselasyon ng Boracay Bridge Project, pinabulaanan ni SM Chairman Ramon Anga.
0: Sa balitang international, tatlong experimental treatments laban sa Bundibugyo strain ng Ebola inirekomenda ng World Health Organization para sa clinical trials.
2: Sa showbiz, Jay Cuenca at Rabia Mateo, opisyal ng magkasintahan.
0: Sa balitang sports, Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs, tabla sa Western Conference Finals.
1: Mga balitang dapat mong malaman, nasaan ka man. XFM News, Nationwide.
0: Magandang tanghali mga katropa, araw po ng Miyerkules o araw po ng Friday, May 29, 2026. Live po tayo mula sa XFM News Center Philippines. Sabayan po tayong napapakinggan sa pamamagitan ng XFM 99.5 Mega Manila, XFM 93.3 Antique, XFM 104.9 Santiago City, Isabela, at sa iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo sa aming official Facebook page at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio App sa inyong mga Android phones.
0: Sa ngalan po ni Katropang Buddy Oberas, ako po si Katropang Brian De Paz.
2: At ako naman si Katropang Melanie Ocampo.
1: XFM News Nationwide.
0: Simulan po natin ang ating mga balita, mga katropa, ngayong araw pong ito ng Friday. Umakyat na po sa 6 ang kabuuang bilang ng mga nasawi sa pagguho ng isang gusali sa barangay Balibago, Angeles City matapos ma-recover ng mga otoridad ang 16 na biktima kaninang madaling araw. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP Central Luzon, na-recover ng mga rescuer ang hindi pa nakikilalang bangkay na pinaniniwala ang isang lalaki bandang alas 12:40 ng madaling araw matapos itong maipit sa ilalim ng mabibigat na debris na nagpahirap sa operasyon. Dinala na ang labi sa Department of Health o DOH para sa pagsusuri at tamang identification habang patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan sa Angeles City sa may-ari at kontraktor ng gusali para sa investigasyon. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang isinasagawang search, rescue at retrieval operations ng Unified Command sa mismong pinangyarihan ng insidente para matiyak na makakakuha pa ang 14 na biktimang pinaniniwala ang na-trap sa nasabing gumuhong gusali.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balitang yan, Dole magbibigay ng tulong sa biktima ng pagbagsak ng gusali sa Angeles City, Pampanga. Patropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Pahayag ang Department of Labor and Employment o DOLE na magbibigay sila ng tulong pinansyal sa mga biktima ng pagbagsak ng gusali sa Angeles City, Pampanga. Inatasan ni Kalihim Francis Tolentino ang Employers Compensation Commission na magbigay ng 15,000 pesos cash assistance sa pamilya ng mga nasawing magagawa. May dagdag na 30,000 pesos funeral benefits mula sa Social Security System bukod pa sa regular na benepisyo. Maaari rin makatanggap ng death pension ang mga kwalipikadong beneficiaryo gaya ng asawa at mga anak. Para naman sa mga nasugatan, nakalaan ang 10,000 pesos cash assistance at disability benefits na itatakda ng SSS. Noong Mayo 27, bumisita si Kalihim Tolentino sa Ground Zero at binigyan diin ang pangangailangan repasuhin ang visitorial powers ng DOLE. Tiniyak ng DOLE na katuwang ang ECC at iba pang ahensya agad nilang ipapaabot ang tulong at beneficyo sa mga apektadong magagawa at kanilang pamilya. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Pinasasampahanan ng Ombudsman ang kasong plunder at graft sa Sandigan Bayan sina Senador Jinggo Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at iba pang individual. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, lumabas sa kanilang investigasyon na umabot sa mahigit 573 million pesos ang kabuuang kickback na naiugnay umano sa senador mula sa maanomalyang proyekto, kaya inirekomenda na huwag payagang makapagpiyansa ang senador. Opisyal namang ibinasura ang mga reklamo labang kay dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral dahil sa pagpanaw nito habang inalis na rin sa listahan ng mga abogado o akusado sina dating Undersecretary Roberto Bernardo, dating Regional Director Gerald Opulencia o Opulencia, at dating District Engineer Henry Alcantara dahil sa pagpasok nila sa Witness Protection Program ng DOJ. Kasabay nito maaaring pinabulaanan o mariing pinabulaanan ng Office of the Ombudsman ang mga akusasyon na naging padalos-dalos ang paghahain ng reklamo. Ayon kay Clavano, sumailalim sa masusing investigasyon ang pagkuha ng mga ebidensya dahil mabigat at high-profile personalities ang kakalabanin nila na may impluwensyang magtago ng mga dokumento at iba pang posibleng ebidensya. Target naman ang anti-graft body na maisampa ang hiwalay na plunder case laban kay Senador Joel Villanueva sa susunod na 2 linggo para sa kaparehong kaso.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, nangako si Senator Jinggoy Estrada na gagamitin ng kanyang kampo ang lahat ng legal remedies upang depensahan ang kanyang pangalan matapos sampahan ang kasong plunder at graft sa Sandigan Bayan kaugnay ng umano'y flood control skandala. Ayon sa opisyal na pahayag ng senadora, inihahanda na ng kanyang mga abogado ang mga kaukulang hakbang upang ilantada ang mga irregularidad sa naging proseso at ipakita ang mga ebidensyang binaliwala umano ng mga otoridad. Kabilang sa binigyang diin ni Estrada, ang liha mula sa Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office na nagpapatunay na wala siyang ginawang anumang budget insertion sa 2025 National Budget. Kinuwestiyon din ng mambabatas ang tila minadaling pagkasampa ng kaso ng Ombudsman na naghain agad ng 1 linggo matapos ilabas ng DOJ ang resolusyon nito nang hindi muna nagpapatupad ng sarili at independent fact finding investigation.
1: XFM News Nationwide.
0: Nakahanda na ang National Bureau of Investigation na umaksyon sakaling maglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan laban kay Senador Jinggo Estrada kaugnay ng kinakaharap nitong mga kasong plunder at graft. Inihayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag sa isang ambush interview na inihintay muna nila ang formal na kautusan bago gumawa ng kaukulang hakbang. Habang nananatili naman itong tahimik kaugnay sa ginagawang manhunt operations ng NBI at PNP CIDG sa Pampanga Paranaque at Bulacan laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, mariing pinabulaanan ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez ang pahayag ng Office of the Ombudsman na mayroon itong functional control sa Committee on Appropriations kaugnay ng flood control scandal, sabay pakiusap sa mga otoridad na huwag baluktutin ang katotohanan dahil walang iisang tao o opisina ang nakakakontrol sa buong national budget. Ipinaliwanag ng kanyang tagapagsalita na si Elaine Atienza na ang national budget ay dumadaan sa mahaba, mabusisi at multi-layered na proseso na nagmumula sa ehekutibo patungo sa hiwalay na pagsusuri ng Kamara at Senado bago aprubahan ng Pangulo. Kaya walang basihan ng paratang na si Romualdez ang mastermind o may kakayahang magdikta sa pagpasa nito. Ang pahayag na ito ay tugon sa naging anunsyo ni Ombudsman Jesus Crespin Remulla ukol sa inihahandang dalawang malalaking kasong conspiracy laban kay Romualdez habang binigyang diinaman ng mambabatas na handa niyang harapin ang mga legal na proseso at hindi niya papayagang gawin siyang scapegoat sa naturang anomalya.
1: XFM News Nationwide.
0: Walong mamahaling sasakyan na pagmamayari ng negosyante si Zaldico ang nakatakdang ipasubasta ng Bureau of Customs kasunod ng pagkakasangkot nito sa kontrobersyal na flood control anomaly. Bukod kay Co, kumpiskado rin at isasama sa subasta ang mga sasakyan ni na Bryce Hernandez at Henry Alcantara na idinadawit din sa parehong issue. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, tinatayang nasa 40 hanggang 50 luxury vehicles ang nakapila ngayon para sa kanilang malawakang auction. Inaasahan ng ahensya na aabot sa 500 million pesos o kalahating bilyong piso ang malilikom na pondo na direktang ire-remit sa National Treasury para sa mga programa ng pamahalaan.
1: XFM News Nationwide.
2: Iminungkahi naman ni Tingog Fortiles Representative Jude Asigdre na mas mabuting ipaubayan na lamang sa Office of the Ombudsman ang investigasyon sa issue ng flood control allegation kaysa buhayin pa ito sa Senado. Ayon sa kongresista, ang mga korte ang tamang forum para sa usaping ito, lalo pat nagsimula na ang paghahain ng mga formal na kaso laban sa mga idinadawit na individual. Ipiniliwanag din ng mambabatas na dapat mapanatili ang tamang due process at hayaang ebidensya ang manguna sa halip na i-shortcut ang pangnanagutan gamit ang political timing. Binigyan din ni Asidre na ang ganitong hakbang ay upang maiwasang mahati ang atensyon ng mataas na kapulungan sa Senado na dapat ay nakatutok ngayon sa kanilang papel bilang impeachment court para kay Vice President Sara Duterte.
1: XFM News Nationwide.
0: Natanggap na ng National Prosecution Service ng Department of Justice ang opisyal na reklamo mula sa PNP-CIDG hinggil sa kasong obstruction of justice laban kay Senador Robin Padilla. Ito'y kaugnay sa pagtulong umano ng senador sa paglabas kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senate custody noong May 14 matapos ang naging barilan sa loob ng Senado. Sa ngayon, wala pang pagiging o nagiging reaksyon si Padilla kaugnay sa nasabing reklamo. Matatanda na una nang sinabi ng DOJ na bibigyan nila ng pagkakataon si Padilla para magpasa ng kanyang counter affidavit.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagbabala si House Committee on Higher and Technical Education Chairman Jude Asidre hinggil sa isang organisadong demolition job na naglalayong sirain ang kredibilidad ng House Prosecution Panel at pahinain ang tiwala ng publiko sa usapin ng impeachment. Ayon sa kongresista, kapansin-pansin ang pattern ng mga pag-atake mula sa mga grupong determinadong idiskaril ang proseso bago pa man opisyal na magsimula ang paglilitis sa Senado. Ipinunto ni Asidre na sumabay ang mga atakeng ito sa magulong political environment sa mataas na kapulungan, kabilang ang kontrobersya sa remote participation, pag-walkout ng minority bloc, at mga espekulasyon sa charter change. Sa kabila ng ingay sa politika, tiniyak ng mambabatas na handang-handa ang kanilang team na ipaglaban at ipagtanggol ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
1: XFM News Nationwide.
0: Plano ng House Prosecution Panel na iharap bilang testigo ang mga opisyal mula sa Office of the Ombudsman, National Bureau of Investigation at Anti-Money Laundering Council sa gaganaping impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kinumpirma ito ni House Prosecutor Terry Rido na ang tatlong ahensya ay seryosong kinukonsidera upang magpatotoo tigil sa mga aligasyon ng unexplained wealth ng pangalawang pangulo. Bagamat wala pang formal na abiso ang mga opisyal habang tinatapos pa ng panel ang pinal na listahan ng mga testigo. Matatandang lumahok na ang mga kinatawan ng ombudsman sa mga nakaraang pagdirig kaugnay sa statement of assets, liabilities and net worth ni Duterte, habang ang AMLAC naman ay nag-flag ng mga transaksyon na nagkakahalaga ng 6.7 billion pesos na sangkot ang Vice President at ang kanyang asawa si Attorney Manasseh Scarpio mula 2026 hanggang 2025.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, naghaina ng supplemental verified complaint si Health Reform Advocate Dr. Tony Lechon sa Office of the Ombudsman upang formal na isama si dating Budget Secretary Amena Pangandaman bilang respondent sa kinahaharap na kasong plunder at malversation ng ilang opisyal. Ang reklamo ay nag-ugat sa questionableng paglilipat ng 60 billion pesos reserve fund ng PhilHealth at 107 billion pesos fund mula sa Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC patungo sa National Treasury. Kabilang sa mga naunang kinasuhan sa naturang anomalya sina Executive Secretary Ralph Recto, Acting Finance Secretary Frederick Go at iba pang mataas na opisyal ng pamahalaan. Binigyan din ni Lechon na ang kanyang hakbang ay hindi personal kundi isang paraan upang matiyaka na mapapanagot ang lahat ng opisyal na may kinalaman sa illegal na diversion ng pondo na nakalaan sana para sa kalusugan ng mamamayan.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Mga katropa, ang XFM News Nationwide ay sabayan po nating napapakinggan din sa pamamagitan ng ating XFM 104.7 Palawan, XFM 89.5 Pagadian, at XFM 106.5 Rojas.
1: Balitang regional.
0: Sa ating balitang regional, atin po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Anunsyo ng Aklan Provincial Government sa kanselasyon ng Boracay Bridge Project. Pinabulaanan ni SMC Chairman Ramon Ang. Katropa natin sa Balita Claire Tiad ng XFM Kalibo.
4: Pinaniniwalaan ng publiko sa probinsya ng Aklan tungkol sa 7.8 billion pesos Boracay Bridge Project. Ito ay dahil matapos na inunsyo ni Aklan Governor Jose Enrique Mira Flores na iatras na ng San Miguel Corporation ang proyekto dahil sa matatag na oposisyon ng stakeholders at lokal na komunidad sa bayan ng Malaya. Ilang oras matapos ang nasabing anunsyo, nagpalabas naman ng pahayag si SMC Chairman Ramon Ang na hindi totoo ang nasabing kanselasyon ng proyekto. Dahil dito ay nalilito ang publiko kung sino ang nagsasabi ng totoo dahil sa magkasalungat na pahayag ng San Miguel Corporation at Aklan Provincial Government. Matatandaan na sa isang consultative meeting noong Mayo 27, inanunsyo ng gobernador ng Aklan ang may tuturing na magandang balita tungkol sa hindi na itutuloy na Boracay Bridge Project, kung saan sa halip na tulay na magkukonekta sa Katiklan at Isla ng Boracay, pagtutok na lang sa pagpapaganda ng Katiklan Airport ang gagawin ng San Miguel Corporation. Sa ngayon, wala pa rin sagot ang mga opisyal ng probinsya ng Aklan hinggil sa naging payag ni Ramon Ang. Mula dito sa XFM 96.5 Kalibo, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Claire Tiad, XFM News.
2: Pension house sa Mandaue, Cebu, natupok sa sunog. Isang German national patay. Patropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
1: Live report.
5: Nasawi ang isang senior citizen. Matapos tupukin ang sunog ang isang pension house sa Barangay Guizo, Lungsod ng Mandawi, Cebu kaninang madaling araw ang Mayo 29. Kinilala ang biktima na si Thomas Hans Kimmer, mahigit 70 taong gulang, isang German national na pansamantalang naka-check-in sa naturang pasilidad. Ayon sa paunang imbestigasyon, natrap umano ang biktima sa loob ng gusali at hindi na nakalabas ng tuluyang lumakas ang apoy. Batay sa Bureau of Fire Protection, alas 4:01 na madaling araw na maitala ang sunog, idiniklara itong under control bandang alas 4:52 ng umaga at tuluyang naapula alas 5:24 ng umaga. Sa paunang report, nagsimula ang apoy sa stock room ng pension house. Posibleng electrical short circuit ang itinuturong sanhi ng insidente. Tinatayang aabot sa 8.7 million pesos naman ang pinsala sa rearya na dulot ng sunog. Patuloy ang isinisagawang investigasyon ng BFP upang matukoy ang eksaktong sanhi ng insidente. Mga katropa, ugaling ng pag-inom ng Santhon of Vitamin C, ang alkaline base of vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
0: Samantala mga katropa, tatlong araw na selebrasyon ng 5th Bacolo Chicken and Asal Festival. Magsisimula na ngayong araw. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
6: Magsisimula na ngayong araw hanggang Mayo 31 ang pagdiriwang ng 5th Bacolod Chicken and Asal Festival 2026 na magtatampok sa sikat na chicken and asal ng lungsod ng Bacolod at iba't ibang aktibidad para sa publiko. Bubuksan ang piyesta mamaya sa pamamagitan ng isang grand opening at taste of chicken and asal sa SM Moroccan Country. Kasama rin sa unang araw ng awarding ceremony para sa establishmentong nagbebenta ng chicken and asal na kinikilala taon-taon mula nang sinimula ng nasabing festival noong 2022. Sa ikalawang araw naman sa Mayo 30, magkakaroon din ng aktibidad sa the Upper East habang magpapatuloy pa rin ang selebrasyon sa tatlong magkakaibang venue ng nasabing festival. Idadaos din ang Grand Chicken and Asal Float Parade alas 4 ng hapon sa Mayo 30 at sasabayan ang street dancing at presentasyon ng mga float mula sa iba't ibang barangay at iba't ibang inasal establishment ng lungsod. Magkakaroon din ang grilling station upang matikman ng publiko ang iba't ibang uri ng chicken and asal na ipinagmamalaki ng Bacolod. Sa ikatlo at huling araw naman ng nasabing festival sa Mayo 31, idaraos sa Ayala Malls Capital Central alas 10 ng umaga ang BCIF Chicken and Asal Cook-Off na susundan ng SMB Beer Pairing and Food Tasting 2026 alas 6 ng gabi at awarding ceremony. Bukas sa publiko at mga turista ang nasabing event, kaya naman inaanyayahan ng lahat ng dumalo at makibahagi sa nasabing selebrasyon upang matikman ang original Bacolod Chicken and Asal at mas matatagpang pagkilala sa Bacolod bilang tahanan ng sikat na chicken and asal sa bansa. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
7: Samantala, 7 anyos na dalagita, inabuso matapos sampalina, sakalin at bugbugin ng kanyang ama sa Tuguegarao City. Suspect, arestado. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tuguegarao.
8: Sinampal, sinuntok sa ulo, tiyana, at tila, sinakalpa. Yan ang pangabusong sinapit ang isang 7 taong gulang na dalagita sa mismong kamay ng kanyang ama sa Anafanan West, Tuguegarao City. Sa paniyam ng XFM News Team kay Leonita Narag, Social Welfare Officer 3 ng CSWD, nasa pangangalaga na ng DSWD ang biktima upang matulungan sa mga trauma na kanyang pinagdaanan. Ayon naman kay Narag, nasa kustudiyan na rin ng pulisya ang suspect at nakadakdang harapina ang sinampang kaso ng ina ng biktima. Dagdag pa ni Narag, isang buwan pa lamang nang umalis ang ina ng biktima para magtrabaho sana sa Maynila nang mangyari ang pang-abuso sa kanyang anak. Agad daw itong umuwi nang malaman ang nangyari pang-abuso sa kanyang dalagita. Bukod pa dito, kapansin-pansin na anya na nagtamo naman ng galos sa mukhang biktima na hinihinalang dulot ng pananakit ng mismong ama. Samantala, bibigyan naman ng tulong pinansyal ang biktima at sisiguruduhin na maayos ang kanyang kalagayan habang nasa ilalim siya ng pangangalaga ng DSWD. Layunin nito na matugunan ang kanyang pisik pisikal at emosyonal na pangangailangan matapos ang sinapit na pang-aabuso. Nakuha naman ang viral video ng anak ng landlady sa pinagtutuluyan ng pamilya at dito makikita ang pananakit ng ama sa kanyang anak. Kaugnay nito, nananawagan naman si Tuguegero City Mayor Myla Rosario Stinkes sa publiko na ihinto na ang pagbabahagi ng video ng pang-aabuso sa bata na kumakalat online. Ayon sa alkalde, marami na rin ang nagpapadala sa kanya ng nasabing video. Iginit pa ng alkalde na hindi pinagtatanggol ang mga salarin at sila ay tutugisin at kakasuhan. Ngunit mahalaga rin anyang igalang ang karapatan ng biktima sa privacy upang makapagpagaling ng tahimik, sumailalim sa therapy at maiwasan ang karagdagang trauma. Mula dito sa Rigi to Regional Center Tuguegero City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegero, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
0: Samantala mga katropa, 58 anyos na traktor operator patay matapos maapakan ng kanyang minamanehong traktora. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
9: Dead on arrival sa ospital ang 58 taong gulang na lalaki matapos na apakan ng kanyang minamanehong traktora sa barangay Pagasan, Enrique, Iloilo. Ang nasabing lalaki ang kinilala kay alias Danny. Pinarking ni Danny ang kanyang minamanehong traktora na may hinahatak na trailer upang magkarga sana ng abono. Napansin nitong unti-unting bumababa ang traktora, rason na agad sana itong aakyat dito upang apakan ng preno, ngunit siya'y nadulas at naipit nito. Sinikap pang dalhin ang lalaki sa ospital, ngunit namatay. Samantala, naniniwala naman ang pamilya nitong walang foul play sa nangyari. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network, Philippines. Weather Update.
0: Para po sa ating weather update, Katropang Melay, formal nang pumasok sa Philippine Area of Responsibility nitong madaling araw ng Biyernes ang Tropical Storm Jangmi, na binigyan ng lokal na pangalang Bagyong Doming, kung saan uli itong namataan sa layong 1,265 kilometers sa silangan ng southeastern Luzon.
10: Katropang Brian, taglay ng bagyo ang lakas ng hangin na 15 kilometers per hour at bugso ng hanggang 85 kilometers per hour. Katropa, bagamat malayo ito sa kalupaan at inaasahang lalabas ng parsa Lunes, maaari pa rin itong lumakas bilang isang typhoon habang nasa Philippine Sea.
0: Mababa rin naman ang posibilidad na magtaas ng tropical cyclone wind signal sa extreme northern Luzon. Subalit ang pinalakas na habagat ay magdadala ng malalakas na bugso ng hangin ngayong Sabado at Linggo sa malalaking bahagi ng Visayas, gayon din sa Batanes, Cagayan, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region at ilang bahagi ng Mindanao.
10: Katropa, kahit na may bagyo sa loob ng par, makararanas pa rin ang danger level heat index na 47 degrees Celsius ang kasiguran Aurora at Sangli Point, Cavite, habang 43 degrees Celsius hanggang 44 degrees Celsius naman ang mararanasan dito sa Metro Manila. Kaya pinapayuhan natin ang publiko na magdala ng panangga sa init at ulanan.
0: Samantala mga katropa, sumikat ang araw kaninang alas 5:26 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6:21 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Ang balitang international mga katropa, yatid po sa atin ang Santon Gold. Subukan ang Santon Gold, likas, subok at epektibo. Inirekomenda po ng World Health Organization o WHO ang pagibigay prioridad sa tatlong experimental treatments para masuri ang mga clinical trials sa gitna ng patuloy na outbreak ng Bundibugyo strain ng Ebola sa Democratic Republic of the Congo at Uganda. Ayon sa WHO, wala pang aprobadong bakuna o partikular na gamot para sa Bundibugyo virus disease, kaya naman iminungkahi rin ng kanila mga eksperto ang pag-aaral sa kombinasyon ng monoclonal antibody at remdesivir, habang ang oral antiviral na obeldesivir ay nakikitang potensyal na proteksyon para sa mga nakakasalamuha ng mga may kumpirmadong kaso. Ayon sa WHO, aabutin pa ng 7 hanggang 9 na buwan ang mga posibleng bakuna bago maging handa sa trial, habang ang Chadox 1, Bundibugyo naman ay maaaring masuri sa loob ng 2 hanggang 3 buwan kapag nakumpleto ang karagdagang pagsusuri sa mga hayop. Sa kasalukuyan, nakikipagtulungan ang WHO sa mga otoridad ng Congo, Uganda at Africa, CDC, upang maipatupad ang mga clinical trials sa ilalim ng maigpit na ethical standards, habang binalaan naman ang publiko na huwag munang gamitin ang mga Ervebo dahil wala pa itong sapat na patunay na mabisa ito laban sa nasabing partikular na sakit, mga katropa.
1: Showbiz News.
10: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Opisyal nang kinumpirma ng aktor na si Jake Cuenca na sila na ni Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo matapos niyang formal na tanungin ang beauty queen sa naging biyahe nila kamakailan sa Hong Kong. Ibinahagi ni Jake sa panayam na nagsimula ang lahat ng i-follow at i-direct message niya sa social media si Rabia dahil matagal niya na itong crush, hanggang sa humantong pa ito sa 3 months dating bago naging magkasintahan. Na hanga naman na aktora sa dedikasyon ng kasintahan, lalo na sa pagpasok nito sa UST Med School, at inamin niyang nakikita niya na ang kanyang sarili na papakasalan ng beauty queen sa hinaharap, habang kapwa sila nangako ng katapatan at respeto sa isa't isa.
1: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports ay atin sa inyo ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, mag-Premium D3 proteksyon sa buong katawan. Tabla na po, mga katropa, ang Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs sa nagpapatuloy na Western Conference Finals. Nahabol ang Spurs sa score na 118-91. Ang naging lamang ng Thunder noong nakarang linggo, kaya parehong 3-3 ang lead ang dalawang koponan. Pinangunahan ni Victor Wembanyama ang Spurs sa kanyang ginawang 28 points, 10 rebounds at 2 assists. Ang last game ng dalawang koponan ang magdidikta kung sino ang ilalaban kontra New York Knicks sa NBA Finals. Live mula sa XFM Center, Manila, Philippines, mga katropa, sumayin nyo na po ang kabuuan ng XFM News Nationwide ngayong pong tanghali ng Friday, May 29, 2026.
10: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang aming pagbabalita ngayong tanghali. Hanapin lamang ang live stream ng XFM News Nationwide sa aming official FB at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, sa ngalan po ni Katropang Buddy Oberas, ako po si Brian De Paz.
10: At ako naman po si Katropang Melanie Ocampo.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang sa Lunes, mga katropa, mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network.

0: Na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bacla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa atin pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang malusog at mapagpalang araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa pinawang edisyon ng ating programa, The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, katawan pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod na mga programa po na ito. At nasa likod ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health. At ang atin pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong mapagpakonsultahan at pwede po ninyong mapuntahan na. Sa ngalan po ni Doc Remedy, ito ko yung atin pong CEO. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong pong mga certified naturopathic practitioner. Makasayon po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, partner, at sa lahat ng ating mga katropang taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao, welcome po sa isa na namang edisyon ng The Secret of Health.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan sa pamamagitan ng pagkapadala ng iyong mga text messages, mga inquiries po niya about your health. I-text lang yan sa atin pong numero. Kung meron kayong mga nais ikonsulta on air dito sa atin pong programa, eh huwag pong mag-atubili na magtanong sa atin pong napalatunturan, ha? I-text lang yan sa atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po kayong kamasaya, hindi po mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Kumusta po mga kaibigan? Kumusta mga katropa? We hope and pray na sa maayos at malusog po tayong kondisyon. At syempre, patuloy pa rin sa pagsabak sa hamon ng buhay. Katuwang natin, ha, ang ating po mga dekalidad na mga produkto. Ang nagpapatatag ng atin pong kalusugan, Doc, ha? Nagpapanatili ng lakas ng ating pangangatawan. Nandiyan ang atin pong mga powerful supplement, especially ang atin pong Ultimate Trio. Kukunan po natin ng mga nutrisyon na hindi natin madalas nakukuha sa atin pong mga kinakain o sa mga supply ng atin pong mga food intake. Madalas, Doc, talaga nagkukulang tayo, ano, sa mga nutrients came from foods, ha?
1: Common yan. Kasi ayon sa pag-aaral, isa sa pinakapangunahing problema sa kalusugan kung bakit nagkakasakit is yung missing element of nutrition.
0: Yes. Oh.
1: Ano, kaya nga yung Ultimate Trio, nandiyan na yung mga antioxidant, nandiyan na yung mga healthy fats, natural proteins, at ganun din yung mga electrolytes na pwede pakinabangan ng katawan natin. Kasi nga, ang dami natin mga katropa na siyempre hindi natin maiwasan yung buhay. Kadalasan limited resources, kung ano lang ang nandyan sa ating kusina, pagtsatsagaan na lang natin. So yun ang dahilan kung bakit maraming mga essential nutrients ang hindi natin nakukuha. So pag meron kang suplemento gaya ng Santon Plus Gold, malaki ang laban mo kasi yun na yung magbibigay sa inyo ng mga sustansyang hindi mo makukuha kung muli sa diet natin.
0: Yan, oo. Madalas pa naman, Doc, kung ano yung readily available, ayan, yung kumbaga convenient sa atin na makuha, doon madalas umiikot yung food sources natin o yung food choices natin.
1: Tama.
0: Kung ano ba yung mga mabilis lang makuha na mga pagkain, di ba yung mga instant, kung tawagin, ano? Malungkot isipin, Doc, ang buhay minsan nagiging instant na rin. Hindi na, hindi kumbaga, yung quality of health ngayon ay ibang-iba way back 40 years ago or 30 years ago.
1: Kasi karamihan ng mga pagkain na instant, dumadaan sa tinatawag na refinement. Ano? So, most important nutritional content na isang pagkain, talagang nawawala.
0: Nawawala, oo.
1: Unahin natin yung mga fibers. Kasi ang fiber sa mga refined, commonly tinatanggal nila para magtagal yung produkto sa shelf. Pinapalitan yung mga natural nutrients ng mga artificial.

0: at iba pa mga sangkap like additives mm-hmm. or preservatives para mas magtagal sa shelf. Ang problema, nakakompromise naman yung mga consumer na pwedeng... kaya kung muli, makikita mo yung mga produkto mm-hmm. nakalagay na ay fortified. Mm-hmm. Pag tinawag na fortified, dinadagdag na lang yung mga nutrients na mm-hmm. like vitamin A, vitamin B, di ba? Kasi nga, nawawala yun commonly sa mga process. Mm-hmm. Especially mga complicated na mga proseso.
1: Ayun. Yun yung malungkot. Ano? Kapag ang madalas na nagko-constitute ng ating pong diet ay yung mga refined or highly processed na mga pagkain, mga katropa. Ha? Kaya as much as possible, back on organic tayo. Back on yung mga... Mas maganda nga sana to kung tayo mismo yung nagtatanim. O kumbaga sa atin mismo nanggagaling yung mga produkto. Para alam natin ano, kung paano yun na pinalaki, pinatubo. Ano?
0: Sana pa panahon yun. Ngayong panahon, dapat matuto na tayo na mag-produce. Kung meron tayo mga bakanting lupa. Kasi ibang yung mga tinatawag ng urban farming, kahit nasa rooftop lang, naglalagay sa sila ng mga... sa mga paso lang. Kasi nga, sa totoo lang, malaking bagay kapag alam mo yung kinakain mo.
1: Tama daw.
0: Diba? So, kung mayroon po kayong pagkakataon, mas maganda. Gawin natin yung pagtatanim ng sarili nating pagkain.
1: Mm-hmm. Okay. At syempre, huwag pong kalimutan na idagdag sa ating pong diet, sa ating pong lifestyle, ang pag-inom ng ating pong ultimate trio. Bilang pang suporta sa pagpapanatili ng lakas at lusog ng atin pong pangangatawan. Yan po yung mabili na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Pwede rin mabili yan sa atin pong online shopping store sa Shopee. No? Search nyo lang, YesToHealth 2011. O di kaya naman ay sumadya sa atin pong mga YesToHealth Wellness Center para po makabili ng atin pong mga dekalidad na mga produkto. At isabay nyo rin ang pagkapakonsulta if makabisita kayo sa atin pong mga wellness sa clinic. Ha? Sa mga nagbabalak pong bumisita sa atin pong mga clinics, ay narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groutland Building, 851 EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound. Tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan again sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City. Tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City. Malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City. Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 20 DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Diego's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Bagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, Door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City. Tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Santon Gold Live Testimony.
3: Ako si Leticia Uy. Maybe na ako dito sa Yes to Health na Santon Plus Gold. Okay naman ang effect sa akin. din kasi lumit yung thyroid ko. Naka 8 months na ako na nabili. Ay, pang 9 months na ngayon. Kaya, yun. Dire-direcho ko kasi hindi pa ako nagpapakuha ng, yung T3, T4 para sa thyroid. Yan ang Magandang effect nito kaya bumili rin kayo. Ito nabibili ko lang ngayon. Susun na ko pa ulit ito hanggang tuluyan ang lumit yung aking bukol sa thyroid. Yun lang. Salamat.
2: Sanzone Plus Gold. Mambibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng atin pong pinakamabisa at napaka-epektibo na Santone Gold Herbal Capsule. Ang number one na supplement ngayon ha, sa market mga kaibigan. At marami po ang mga kababayan natin ang natulungan at napasaya sa pamamagitan ng pag-inom po nito. So mga gustong sumubok ng atin pong Santone Gold Herbal Capsule, pwede po yung ma-avail sa mga authorized dealers po natin nationwide, sa mga local pharmacies dyan sa inyong po lugar. Ipagtanong-tanong nyo po ang atin pong produkto. At hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin para po sure kayo ha, at makasigurado na inyong pong inumin at gagamitin ang mga produkto. Ayan po yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Ayan, pag-usapan po natin dito sa atin pong talakayan itong nagagawa ayan ng atin pong bituka. Meron itong tinatawag na hidden power doc ha, na nagpoprotekta sa atin pong pangangatawan. And in fact ha, sabi nga doc, pagka ikaw ay mayroong malinis na bituka ay pwedeng mas dagdagan nito ang iyong buhay. Ayan. Mm-hmm. Parang mayroong masabihan doc na if you take care of your body for the first 40 years, it will also take care of you for another 40 years.
0: Tama.
1: Kaibigan, ha? So ano nga ba doc? Ang nagagawa ng atin pong bituka kapag ito ay napapanatili natin na malinis.
0: Actually, yung colon, tinatawag din yung large intestine, doon tayo magpo-focus ano, kasi ito ay sa tingin ng iba parang isang nasa dulo na kasi. Parang ano lang, lagayan lang ng dumi. Pero sa totoo lang, napakalawak pala ng function ng colon na hindi natin minsan na-appreciate. Kasi yung colon, maikli lang naman yan. Mga 5 feet long yan. Mahaba din yun.
1: Mas mahaba yung small intestines.
0: Mas mahaba yung small intestine. Ano? At ito ay makikita yung maraming bahagi. From ascending, transverse, descending colon. May tinatawag mong sigmoid colon, may rectum. Na talaga nakakamangha. Ano? Kasi sa colon natin, actually, mayroong trillions of microorganism na nakatira sa loob ng colon natin.
1: Grabe.
0: So, ang tawag nga doon sa tinatawag nilang ecosystem na yun, gut microbiome. Mm-hmm. Kaya pag narinig niyo yung gut microbiome, ibig sabihin niya yung mga colony of good microorganism doon sa loob ng ating colon. So, yung mga microbia na yun, katulad ng mga beneficial bacteria, yung mga yeast, viruses, and fungi, ano. Ang isang healthy colon ay nagtataglay ng mas maraming bacteria cell kaysa sa total number ng human cells ng katawan natin.
1: Grabe.
0: Oo, yun yung masasabi mo daw na healthy yung colon mo. Ano. Mm-hmm. At isa pang surprising fact that the colon is, kumbaga 70% ng ating immune system focus is nandyan sa ating colon.
1: Colon area.
0: At ibig sabihin, yung gut health natin ay malaki ang impluensya doon sa ating immune defense at saka sa inflammation sa buong katawan natin.
1: Kaya pala konektado, Doc, pagka ikaw ay hindi nakakabawas ng maayos, automatic sumasama yung pakiramdam mo. Minsan nga yung iba nilalagnat pa, Doc.
0: Yes, so ang malaking bagay kapag madumi yung colon mo saka hindi normal yung yung function niya. No?
1: Oo.
0: Kasi nga ito ay napaka-importante sa ating immune system. Just imagine yung it houses around 70% ng ating immune system. Ano? Mm-hmm. Ngayon, yung colon, nagko-communicate din pala yan sa brain natin. Mm-hmm. O, ang tawag ng mga scientists doon is yung gut-brain axis. Okay? At ang ginagamit niya ng common neurotransmitter ay yung serotonin.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Kaya nga 90% ng serotonin, tinatawag na feel-good hormone, ay napuproduce doon sa ating gut area. Kaya nga, kapag ikaw eh hindi maganda ang mood, baka hindi ka nakadumi.
1: Yun na nga. Totoo talaga yung sabi niya, Doc. Pagka umagang-umaga pa daw, nakasimangot ka na, naku, baka hindi ka pa nakasiyak.
0: Maari.
1: Oo.
0: Alam niyo, colon natin, responsible siya sa mga bagay na ito. Una yung absorption ng water.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ibig sabihin, pinag-usapan natin noong nakaraan yung kahalagahan ng hydration, di ba? So ang colon is mahalaga rin yung papel niya sa pag-absorb ng tubig ng ating katawan na kinukonsume, ano? Yung balance ng electrolytes, yung pag-form ng mga stool or dumi, production ng mga ilang vitamins, ganun din yung fermentation ng mga fiber na kinakain natin at pagtatanggal ng mga dumi. Actually, that's the largest dump site of the body, yung colon natin, ano? Kung wala tayong malusog na colon, yung ating buong digestive system ay magkakaproblema. Kaya napaka-importante nito, ano? So, may mga basic na trabaho ang ano, yung water absorption, 'di ba? Sinabi ko na kanina, para maiwasan yung ano, yung mawala yung mga electrolytes ng katawan natin, kinakailangan maging maayos yung absorption ng ating pong colon.
1: Mm-hmm.
0: Okay, at pag yung ating colon ay masyadong dry, pwede tayong magkaroon ng constipation. Pag naman hindi niya na, pag meron naman mga infection, eh pwedeng magkaroon tayo ng diarrhea kasi it's actually natural way ng ating colon to get rid of those injurious na mga bagay sa ating pong, alam mo, nakakain ka ng isang maraming bacteria, no? Contaminated. So, effort ng katawan yon to, para ilabas siya kaagad, ano? So, ganun din, ang colon tumutulong sa regulation ng mga importanteng electrolytes, ano, yung sodium, potassium, chloride, na napaka-importante naman sa paggalaw ng ating mga kalamnan, even yung nerve transmission, ano, at heart function. Kaya, hindi natin masasabi na yung colon hanggang dun lang sa pag-hold ng mga dumi. Yun lang yung iniisip natin, eh. And, of course, isa sa pinaka-importante na ang colon natin ay nagiging colony ng mga healthy or beneficial bacteria na ito na mga bacteria na to piniferment naman niya yung dietary fiber na nagpo-produce ng compound ng mga tinatawag na short chain fatty acids, ano? And one of the most important sa mga fatty acid na yan yung butyrate na nagsisilbing fuel ng ating colon cells para maiwasan natin yung paghina nito at saka yung pagkaroon ng pamamaga, no? At napakaraming iba pa na pwedeng maidulot nito. So yung mga vitamin K, biotin, folate, certain type of vitamin B, tinutulungan ng mga good bacteria na yun na ma-synthesize into important nutrient, ano, yung mga vitamins na yun sa ating colon. Okay? Isa sa pinaka-importante din yung pagtatapon siyempre ng dumi. Just imagine kung ikaw kumakain ng nasa hindi nga lang apat na beses minsan, eh, maraming beses pa, no? Tapos hindi masyadong healthy yung colon mo, hindi ka naglalabas ng waste o sapal nung kinain mo, anong mangyayari sa'yo? Diba? Yung colon kasi tinatanggal niya yung mga metabolic waste, yung mga dead cells, toxins, mga hindi nagamit na mga food materials na hindi ito pwede magtagal sa katawan natin. So without a healthy colon, ma-stuck siya sa loob ng katawan. Actually, one time nag-perform ako ng isang detox. Binigyan ko yung pasyente ng isang program. Alam mo, doon sa detox program na binigay natin, ang kwento niya sa akin, meron siyang nailabas na parang pasintabi sa mga kumakain. Para alam mo yung ano, yung cupcake na yung pinakang papel nun.
1: No.
0: Pero naalala niya, 9 years old pa lang siya nang lunukin niya yun.
1: Grabe.
0: Siyempre, 9 years old ka, wala ka. Masarap yun, eh, yung nakadikit dun, eh. So, nilunok niya. Alam mo kung kailan lumabas? Nung siya ay more than 50 years old na.
1: Grabe.
0: Na, sa detox nangyari yun.
1: So, ibig sabihin, for how many years naka-stack up yun?
0: Yes. Oh, kasi depende yan sa galaw ng colon mo. So, tandaan po natin, napaka-importante, ano, doon sa mga binanggit kong function ng immune system, including na yung, ay ng colon, including immune system, eh doon pa lang makikita mo na kapag nagka-problema yung colon mo, malaking problema.
1: Oo.
0: Oh, yun ang ano natin mga katropa.
1: So to summarize, Doc, yung mga benepisyo o yung mga importansya, ha, ng pagkakaroon ng healthy na colon is para makaiwas sa inflammation, makaiwas din sa iba't ibang mga problema po, Doc.
0: Yes,
1: marami pa talaga palang natutulungan pag malinis yung ating colon area. Like skin problems, ganyan. Yung mga karamdaman. Meron tayong na-encounter, Doc, sa mga clinics natin na kahit anong lagay ng mga superficial na mga ointment, mga panglagay sa skin, hindi nawawala yung skin allergies, skin problem niya. Pero after ng detox, ang bilis, natuyo yung mga iniinda niya ng mga skin allergies.
0: Kasi marami tayong nakikita ng mga symptoms na hindi natin naiisip na yun pala eh dahilan sa mga toxins na matagal lang nakimbak sa ating katawan. Kaya yung colon, isa yan sa largest dump site of the body Eh, ang kagandahan, ginawa din ng Diyos, naglagay siya dyan ng, ano eh, ng mga agents, kumbaga, yung mga good bacteria na siyang tatrabaho para ma-breakdown yung mga waste na yan. Actually, kapag dumami yung harmful bacteria doon sa ating agat, kumbaga nag-dominate siya. Ang tawag sa condition na yun ay yung dysbiosis. Ano? Ang dysbiosis, nag-i-increase ng inflammatory compounds and toxin na nakaka-apekto sa katawan natin. And based on study, sa pag-aaral nila, na i-link nila yung hindi magandang gut health sa mga condition gaya ng type 2 diabetes, depression, anxiety, obesity, heart disease, at colon cancer. Yun mga ano yun. So, ang target natin to be able na maging healthy ang colon natin is magkaroon ng healthy environment ng ating mga gut bacteria. No? Kaya nga yung healthy microbiome daw ay tumutulong sa immune system natin then how to respond appropriately dun sa mga how they respond to our body's problem. Hindi yung laging excessive inflammation yung yung ginagawa ng ating immune system. Sa kaya nagkakaroon tayo ng malaking problema. No?
1: But unfortunately, Doc, sa condition ng ano natin ngayon, food choices natin ngayon, no? Or yung mga katropa, mga kababayan natin, sa pang-araw-araw na nakakain nila, karamihan doon sa mga nakukonsume natin, at the same time, sabayan pa ng mga unhealthy habits, ano? Or unhealthy lifestyle, eh, mas lalo nitong pinapahina or binibigyan ng matinding problema ang atin pong malaking bituka.
0: Yes, so, yung mga ginagawa natin and common practices, katulad ng pagkain ng mababa yung fiber.
1: Yan na nga, oo.
0: Laking pahirap yan. Lalo ba, lagi kayo nagpapandisal. Mm-hmm. Tapos wala naman kayong ginakain na fiber. Mm-hmm. Ano, sabi na iba, malunggay pandisal naman to eh. Yung mga ultra-processed food, yung sobrang taas na. Alam mo, pag mataas yung sugar consumption natin, namamatay yung mga good bacteria sa katawan natin. Kalaban pala nila.
1: Kumbaga parang binibigyan mo ng ano, no? Binibigyan mo ng salot yung mga colony doon sa loob ng yung colon area.
0: While kabaliktaran, yung mga bad bacteria naman, yun ang gustong-gusto nila.
1: Ako.
0: Yung hindi pagtulog na maayos, alam mo, sabi nga nila, alam mo ba yung stress and sleep deprivation can lead to formation of cancer, especially in the colon. Hindi sila naniniwala nung una noon, pero nang maikonect yun, because the brain and the gut is connected, yung tinatawag na gut-brain axis, nakikita nila na lahat ng pwede maka-apekto sa ano, maka-apekto sa tiyan, is nakaka-apekto rin sa utak natin. Yun, yung mga ano, ganun din yung ano ah, yung chronic stress, yung iba pang mga medications na minsan yung paggamit ng antibiotic na hindi tama, eh nakaka-apekto rin sa ating colony of good bacteria in the body.
1: Yeah.
0: O, ngayon, may mga ilang mga problema sa colon na dapat nating ibigyan pansin, katulad ng constipation. O, ang constipation, eh, ibig sabihin, hindi normal na frequency ng bowel movement natin. Ako, ang definition kasi ng iba sa medically, ang constipation, pag ikaw once a day na bowel movement lang, hindi pa nila tinuturing na constipation yon. Okay? Constipation daw pag gumabot ng 3 days, hindi ka halos nakakadumi. Yan, constipation yon. Pero as much as possible, ang pinaka-healthy na frequency ng bowel dapat at least 2 to 3 times a day. Na hindi matubig ha, kasi pag matubig, hindi yan ano, hindi normal yan. Ayan, yung constipation, isa yan. Ano? So marami ng mang way para ma-prevent ang constipation. Simple lang yan. Yung fiber lang naman yan, saka mga sa pagkain, mataas dapat yung ating digestive enzyme.
1: And fluid intake.
0: Ngayon, yung mga diarrhea, given yan, kapag nagkaroon ka ng mga food contaminants na nakain, pwede ka magka-diarrhea. Irritable bowel syndrome, ito yung ang ating pakiramdam, nagka-cramps, nag-bloat. Minsan, mahangin ang tiyan, minsan may diarrhea, tapos minsan may constipation. Di mo maintindihan. Ang tawag doon, irritable bowel syndrome. Ano? And also, hemorrhoids. Yan, marami mga may almoranas. Almoranas naman, sa tingin natin, simple lang. Pero pag ito'y lumala, medyo malaking pahirap ito. Minsan, pag umupo tayo, tagilid na. Hindi na tuwid. At ang worst pa nito, kapag may pagdurugo. Yung isang karamdaman sa colon, yung diverticulosis and diverticulitis, ito hindi alam ng karamihan until magkaroon ng mga viral na mga usaping sa media, sa social media, about sa sakit na ito. Ito yung pagkakaroon ng bulsa ng colon.
1: Mm-hmm.
0: You know? Na pwede maging dahilan ng ibang abdominal discomfort natin.
1: Matindi itong diverticulitis kasi pag nagkaroon ka ng mga small pockets sa colon area mo, hindi na mawawala yun eh. Kumbaga parang nandun na lagi yun. Kumbaga parang balloon siya, Dok, na ano, no?
0: Oo. Ang problema noon, kapag yun ay naging katirahan ng mga bad microorganism.
1: Yan,
0: kaya medyo masakit ito kapag meron kang diverticulitis, ano. Actually, yung diverticulosis, yun yung packeting. Pag namaga, yun yung diverticulitis. So yung marami pa yung iba yung mga problema, colon polyps, at ang pinaka-worst na pwede mangyari sa ating colon ay magkaroon ng cancer. Kasi nakakalungkot, ang cancer ay isa na sa accelerating ang bilang ngayon. At alam mo ba, pinakamaraming bilang ng kakaroon ng colon cancer sa mga kalalakihan. Maraming dahilan yan, no, yung pag-develop ng colon cancer.
1: And sad to say, Doc, itong colon cancer ang isa sa pinakamahirap i-treat na kind of cancer.
0: Oo, sa totoo lang, napaka-delikado nito pag tinamaan ka ng colon cancer. Kasi una, involved dito yung bawel, paglabas ng dumi. Pag nabarahan yun, malaking problema. So, ang ginagawa niyan para yung pasyente ay ma-survive, mag-undergo ka ng colostomy. Kung saan ilalabas yung iyong bituka, lagyan ng parang ano yan, parang bag. Kasi pag hindi na nakadaan yan yung dumiso sa bukol, talaga magkakaroon ka ng malaking problema. So yun. So iwasan natin yun. And next time pag-usapan natin yung mga common reason why we have colon cancer. Ano? So, ang ating tingnan, paano natin masusuportahan yung ating colon para mas lagi siyang healthy. Isa-isahin natin na mabilisan. Unang-una, you need to be sure na mataas yung fiber content na kinakain mo. Tandaan natin na ang fiber ay matatagpuan mo sa mga pagkaing halaman. Ang karne, wala siyang fiber. Actually, yun ang nakakalungkot sa karne.
1: Isda, walang fiber yan.
0: Zero fiber yan. Kahit mataas ang protein, pero zero fiber, mataas din ang fat nun. Pero yun nga ang problema, mahirap siyang i-carry ng ating gastrointestinal system. And kapag hindi siya nailabas kaagad, dadami yung colony ng bad bacteria sa ating bituka. So, tandaan nyo ha, sa plant-based po, makukuha yung mga fiber. At based on study din, yung mga pagkaing may fermentation process, katulad ng mga kimchi, di ba? Mga yogurt, yan ay nagtataglay ng mga good bacteria. Talagang pag mga fermented, ano yan, kaibigan ng ating bituka yan. Di ba yung mga Japanese, Chinese, and Koreans, isa sa may pinaka-healthing dyan daw, mahilig sa mga ganito. Kaya lang naman, may mga lugar na talaga yung fermented, hindi mo na talaga kaya yung amoy yan. Minsan nakarating ako sa China, yung amoy talagang hindi ko maipaliwanag. Pero yung nakakain ka naman ng stinky tofu na tinatawag, yung tofu na pinabulok, sarap na sarap sila doon, pero habang dumadaan ka parang hindi mo maano, kasi parang hindi tayo sanay. Pero sa kanilang kultura, nakitaanan nila ng benepisyo kasi ang ano doon, yung mga soy products, maraming ano yan, maraming tawag nga nila doon is prebiotic. Prebiotics ay pagkain ng mga probiotics.
1: May natikman ako, Dok, yung nagpa-Japan tayo. Meron silang sikat doon yung fermented na soybean.
0: Natto ba? Natto?
1: Oh, parang yun. Natto.
0: Natto. Parang malaway-laway. Pero sarap na sarap sila doon. Pero actually, yun ay napaka-healthy for the colon. Ang tawag nga doon is prebiotic. Yan. Yung mga pagkain ng garlic, onion, banana, asparagus, yung mga leeks, yan ay mga prebiotic foods. Especially, soya. Soya pala ay nagpapalakas sa ating colony of good microorganism. Ano?
1: Dito sa atin, Dok, meron din tayo mga na alala ko lang. Diyan sa parting norte, meron silang tinatawag dyan, Dok, tapoy.
0: Yan. Ayun. Actually, may pag-aaral lang ginawa sila sa tapoy na yun ay healthy talaga. Kumbaga yung bacteria na makukuha mo doon is very powerful to balance the gut microbiome. Kaya kung kumakain kayo, pinapanis ba na kanin yun?
1: Oo, Dok.
0: Sa mga taga-norte, text nyo naman sa amin ano ba yung tapoy.
1: Paano ba gumawa yan, ha? Actually, yung father ko kasi ano yun siya, native Igorot. Marunong yun sila. Ayun nga lang, hindi na ipasa sa atin yung paraan. Paano gumawa yan, ano? So, yun sila doon, kabilang yun sila sa pwedeng mapagkuha natin ng mga friendly or healthy bacteria.
0: Yes, yun ang isa sa essential diet kasi ng nutritional requirements ng katawan natin. Another thing is hydration. Dapat lagi tayong well hydrated kasi yung colon, pag kulang sa tubig, naku, hirap na hirap yan. Pag pupunta pumunta ka sa CR, baka tawagin mo lang, sabi, tinawag na daw lahat ng santo. Anti-inflammatory foods, ano? Mga turmeric, luya, yung mga ganyan, mga pagkain ganyan, nagpapababa ng inflammation ng katawan natin. Napakaganda, no? Tsaka kumain tayo nung ano, nung mga pagkain talaga na napakalakas ng kanyang ability to strengthen the muscle of the colon. Mm-hmm. O yung mga magnesium yan, yung malunggay, mayaman sa magnesium yan. Mm-hmm. O kaya yung mga nagtatanong dyan, paano po magiging healthy in Bituka, di po ako nakakadumi na maayos, simple lang, pasyalan nyo po yung Yes to Health, bibigyan nila kayo ng program. Ano? So, marami pang ibang mga pwedeng gawin. Kulang lang tayo sa oras. Ano? Mm-hmm. Katulad ng mga enema, noong una pa noon, tawag nila yan, labatiba, na nag-improve, parang naging high-tech, naging colonics.
1: Yan, oo.
0: O yung colonics, medyo may kamahalan, pero napakaganda rin yan. Ano? And yung iba naman, ay gumagawa ng mga iba't ibang formula dyan. Meron pang ano eh, gumagamit ng kape. Mm-hmm. Yung tinatawag ng coffee enema. No? Mm-hmm. Lahat lang yan ay malaking tulong sa ating colon. Okay? Mga katropa. So, to wrap up our health info, ang ating bituka ay importante sa ating kalusugan. So, kinakailangan ito ay ating maingatan. So, maraming way to help your colon. At pag ingatan natin ang colon natin, ang daming mag-i-improve sa atin. Una, mag-i-improve yung ating immune system, mm-hmm. yung ating nutritional absorption, mag-i-improve yung ating mga inflammatory condition. Kaya pala marami na, ano, pag na-colon detox mo sila, di ba commonly yan sa ating cleansing and detox, mm-hmm. nag-i-improve talaga yung kalusugan
1: nila. Tama doon,
0: oo. At tandaan natin na ang malusog na colon, ibig sabihin malusog na dugo, kasi our blood is continuously circulating in our colon. At ang colon ang nagiging barrier para hindi makapasok yung mga contaminants sa ating bloodstream. Kaya lang, pag nagka-problema yung colon natin, eh, posibleng makontaminate ang dugo because of our sluggish colon. O, kaya kung kayo ay nanghihina or maraming nararamdaman, try to ask a naturopath kung anong pwedeng gawin to help you cleanse your colon effectively. Yan. At marami tayong produkto. That's why yung ating, kanina ko pa sinasabi, yung tungkol sa soybeans, ano? Mm-hmm. Nandun yan sa ating produkto lang, yung sa ating Santon Plus Coffee Mix, mm-hmm. na mayroong soy powder, na napaka-importante nito sa mga taong mayroong problema sa gastrointestinal para ma-improve yung kanilang bowel movement and overall gut health.
1: Mm-hmm. Yeah, so mga kababayan natin, kung gusto niyo pong mapangalagaan na malakas at functional ang inyo pong colon area, i-ano natin, kumbaga, i-change natin yung ating lifestyle, modify your diet, lalo na kung yung lagi mo na kinakain, yun yung nagpapahirap sa inyo pong colon area, unti-unti natin baguhin po yan, mga kaibigan, ha? At shift tayo into more simple and plant-based na mga pagkain. So ito talaga yung makukuhanan natin ng mga fiber as well as mga minerals na kinakailangan ng atin pong malaking bituka, mga kababayan.
2: The secret of health.
1: And sa mga katulungan, patungkol sa atin pong pinag-uusapan dito sa atin pong programa, i-text lang yan sa atin pong numero. Ang atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Bago po natin tugunan, may po mga inquiries. May atin pong manapakinggan ang ilan sa mga natulungan at napasaya sa pag-inom at paggamit ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
2: Santon Gold Live Testimony.
4: Hey, good morning po. Ano pa pala natin po?
5: Kirina.
4: Kirina
5: Buboy.
4: Buboy. Mm. Nanay, nakwento po sa amin na gumagamit na po kayo ng ano, ng produkto ng Yeast to Health.
5: Opo.
4: Ano product na yun?
5: Ay, product. Santon Coffee, Santon Gold na capsule na.
4: Santon Gold capsule, oo. Oh. Ilan taon pa kayo gumagamit nito, nanay?
5: Tagal na ako yung nag-edad ako ng mga 90 hanggang gamit na ako.
4: 90 years old ka pa noon, gumamit ka na nito? Oo. Noong gumamit po kayo, nanay, kumusta po ang inyo pong naramdaman, no? Kayo umiinom?
5: Okay lang. Yung paggamit ko na ito, awa ng juice, parang nag-ikuan-kuan ng katawan ko. Magsasumpa pa nga ako tuwing Sabado.
4: Nagsusumpa pa po kayo?
5: Opo.
4: Sa edad ng 93?
5: Oo. Okay. Marami nga nagpunta, nagsabi sa akin na, uy, ang edad mo ni Munang niyang ganyan na, bakit malakas ka pa? Ang iba sabi niya, hindi na magtayo, hindi na magalakan, magkaupo na lang. Pero ikaw sabi niya, parang bata ka pa. Magsimba ako, mag-isa ako, wala akong kasama. Magsabi ang iba nga, nanay, bakit maglakad ka, wala kang kasama? Delikado, sabi niya, kung wala kang kasama. Sabi ko, kilang. Basta manalig ka lang sa taas. Kilang.
4: Okay. So, nanay, ano po yung panawagan natin sa hindi pa nakasubok? Nakagay ninyo, 93 niyang edad. Ano po yung panawagan na hindi pa nakasubok?
5: Panawagan ako nga, hindi pa nakasubok itong tantol cookie at saka mga tantol flat. Mag-ano kayo magmili, kaya ito lang ang buhay natin. Maghatag na yung buhay na maganda, malusog.
4: Salamat nanay ha, sa inyong pong patuloy na pagtangkilik ng produkto ng Nesto Health.
2: Sunzone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Sunzone Gold Coffee Mix.
6: Atay, after nyo pong matikman yung Sunzone Gold Coffee Mix, ano pong masasabi nyo?
7: Kakaibang lasa ng Sunzone Coffee Mix na to. Ito yung lasa niya, okay. Yung pagka-timple ng mix ng sugar niya, pwede kahit diabetic, hindi mo maano na matatakotan ikaw, diabetic, di matamis. Okay. Yung katamtawan ba?
6: Pasok po sa pag-lasa niya, no?
7: Pasok. Wala akong masabi kundi gold na gold ang lasa. Sunzone. Yan ang totoo. Kasi kung hindi ito talaga nakakatulong sa karamdaman ng mga tao, hindi ito i-introduce sa market eh.
6: So, nagkakapi po talaga kayo ng Sunzone Gold Coffee Mix, tatay?
7: We send 3 times a week kung may pambili. Pero every week, nakaka-afford ako magbili ng mga 3 sasik, bisan na 4, diba, ganun. Mabibili mo naman ito sa mga select, sa mga drug store eh.
6: Thank you po, tatay.
7: Okay to.
2: Sunzone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunzone Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Sunzone Plus Herbal Oil.
8: Ako po si Kim Baluntong, 28 years old. Kasalukuyang nakatira sa Quezon, Palawan at nagpapatunay na gumamit ng Sunzone Herbal Oil at isa pong napakagandang gamitin sa katawan at lalo na po sa tulad kong isang hagresser na nagpa-farm. So napakaganda po gamitin sa katawan lalo na po sa mga kasukasuan. Napakaganda po gamitin.
9: So sir, matagal na rin po ba kayong user ito sir, itong Sunzone Herbal Oil?
8: Medyo matagal na rin po akong gumamit at yun nga napatunay ayan ko na rin sa sarili ko na maganda po siyang gamitin sa katawan, yung Sunzone Herbal Oil.
9: Anong masasabi niyo sa ating mga kababayan dito sa Quezon, sa mga hindi pa nakasubok?
8: Sa mga katropa po natin, sumubok na po kayo sa Sunzone Herbal Oil. Napakaganda pong gamitin, lalo na po sa ating mga ka-farmer. Subukan po ninyong gumamit ng Sunzone Herbal Oil.
2: Sunzone Plus Herbal Oil, the secret of health.

0: may sakit.
1: Welcome po mga katropa, mga kaibigan, sa ating po programang The Secret of Health. Kasama pa rin po Doc Michelle Hinas at Doc Algy Bakla.
2: Magandang hapon po muli mga katropa.
1: Ang programa po ngayon ay hatid sa atin ng Santone Plus Herbal Oil. Sa mga paranakit ng katawan natin dyan, pangingimay, pangangalay, minsan nagka-cramps ang ating pong mga kalamnan, pahiran ka agad yan ng Santone Plus Herbal Oil po natin. Ang ating pong liniment mga kaibigan ay mayroon pong taglay na mga herb extract ano, na nanunuot dok yung init at lamig nito sa ating pong mga kalamnan para i-relax yung mga matrindi yung tensions ano, ng ating pong mga muscles. Nararamdaman nyo na parang pinipiga yung inyong pong mga kalamnan, halos hindi maikilos, halos hindi maiangat yung braso, balikat, iba halos hindi maikiling yung kanila pong ano, baywang, yung katawan nila. Ay haplasan nyo yan ng Santone Plus Herbal Oil. Mas maganda sana yan doon kung merong kasabay na massage. Ayan. Mas makakatulong yun para ma-release yung tension po doon. Ha?
2: Yan talaga naman ang magka-parter eh. Kasi yung soothing effect ng mga herbal extract, ano? Tapos sasamahan mo ng physical manipulation, yun talaga yung the most relaxing thing na pwedeng gawin sa'yo.
1: Yeah.
2: O, kahit na hirap kang matulog. Kasi minsan pag talagang pagod ka, di ba, yung mga ngalay na nararamdaman mo, ang hirap matulog, paikot-ikot ka sa kama. Pero pag ikaw inhaplosan, especially kung mayroong ganito kagaling na produkto, Santone na Plus Herbal Oil, eh nare-relieve yung tension ng kalamnan. Mm-hmm. So ang magiging end result noon, talagang hinganga sa pagtulog. Sobrang himbing ng tulog mo. O, saka yung soothing effect na may matching cooling and heating effect. Eh, yun yung experiences ng ating mga user ng product. Saka yung amoy ha, hindi siya ano, yung amoy niya talagang napaka-aromatic. Habi nga ng iba, parang naka-powder lang.
1: Oo. Sa mga kababayan natin, ha, Santone Plus Herbal Oil, available po yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
3: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
1: Live advice po nga tayo mga katropa. Hello, Doc, may nang text dito. Doc, masakit po yung ulo ko. Margin po ito ng Batara sa Palawan. Nako, pag ganitong matindi ang init ng panahon, Doc, marami talaga nagsasuffer from headache. Ano? Iba't ibang klase ng mga paranakit ng ulo. Huwag na huwag pong ano, ha, mag-expose or yung matagal kayo sa init ng araw, especially kung matindi na yung init ng araw. And keep hydrated, mga kaibigan. Minsan, yan lang yung kinakailangan natin, ha? Na solusyon. Pero pagka nagpe-persist yung pain na inyo nararanasan, mas maganda magpakonsulta, Doc.
2: So, kasi yung dehydration pa lang, eh, magkukos na ng headache yan. Eh. Mm-hmm. Kasi yung utak natin is fully dependent sa tubig.
1: Mm-hmm.
2: O, yung tension pa ng paligid. Ano? Kaya tama yun. Kinakailangan talaga ay huwag masyadong ma-expose sa init at well hydrated tayo.
1: Yan, ha? Para po makaiwas sa pananakit ng ulo, mga kaibigan. Kasi ano yun eh, ang headache naman kasi mga katropa, hindi siya talaga disease in itself, but warning. Kumbaga, ano yan siya? Alarm ng ating pong pangangatawan na there's something wrong sa katawan natin na kinakailangan po nating bigyan ng pansin, ano? Kumbaga, signal yun siya ng katawan natin na, oh, kulang ka ng tubig, kulang ka ng tulog, kulang ka ng nutrisyon, or there's something wrong dun sa part ng ating pong brain area. Merong mga namamaga po doon. Kaya nag-create ng headache. Ano? So, even yung stress, ano? Matinding stress, yun nag-create ng tension headache sa ating pong ulo, mga kaibigan. Ha? So, pagka sumasakit yung ulo natin, iba kasi dok, ang nakasanayan nila, inuman ka agad ng mga pain reliever, ano? Mga painkillers, which is hindi siya maganda.
2: Iba-iba kasi ang headache eh. Depende rin kung anong dahilan.
1: Yan, opo.
2: Pinaka-common yata yung tension headache. Dahilan sa stress, yan, yung pressure, saka minsan pag nalipasan ng guto.
1: Yeah, isa pa yan.
2: Yung migraine naman, ito isa sa pinakamasakit to kasi parang may pulsong pumipitik-pitik sa kalahati ng iyong neurological headache disorder ang tawag nila dito. Ano. hormone trigger niyo, hormonal changes. Mm-hmm. So, pag kumakain ka na sobrang taas ng stimulant, mm-hmm, like yung mga tsokolate, yan, pwede magkaroon ng headache. Yung cluster headache naman, commonly dito sa may palibot ng mata. Mm-hmm. Ibig sabihin nun, nagpuyat ka kagabi.
1: Yeah.
2: Oh, kasama din yung mga nasal congestion, yung mga mm-hmm sinusitis, kasama ng headache niya. Ano. So iba-iba yan na dapat nating tingnan. Pero in general, malaking nagagawa talaga ng ano, nung activities natin, yung level of stress natin, mm-hmm, sa headache.
1: Mm-hmm. So yun yung mga ano, triggers, kumbaga, no, ng headache po natin.
2: Yung hypertension na headache naman, iba rin yun. Parang mm-hmm buong ulo mo na parang mabigat. Mm-hmm. Tapos nagsisimula sa bato.
1: Sa bato.
2: Minsan sa mata din. Kaya you need to verify kung anong klaseng headache meron kayo.
1: Mm-hmm. Okay, ha? Hello, Doc. Ano po ang pagkakaiba ng Coffee Plus sa Coffee Gold? Ang nabili ko po kasi ay ano, Coffee Plus, Santon Coffee. Santon Plus Coffee.
2: Sa ingredients, ang difference niyan. Yung Santon Plus Coffee Mix, yung una, mm-hmm, nating coffee, meron siyang ano, soybean powder.
1: Yan.
2: Kumbaga, itong coffee na to is versatile. Ano, pwede sa bata, mm-hmm, pwede sa... Yun namang isa is Santon Gold Coffee Mix. Marami naman yung ingredients. 5 herbs and meron siyang glutathione and collagen. Yun ay design para sa mga nakatatanda naman. Mm-hmm. Kasi nga, Santon Plus Gold, meaning ito ay magbibigay ng nutrients that are almost needed ng mga nasa edad na gaya ng mga 50s pataas. Mm-hmm. Kasi marami ng mga kakulangan. Lalo na yung mga collagen deficiency. Yun po yung difference noon. So, kumbaga, iba-ibang, meron din tayong isa, yung Premium D3 Coffee Mix. Iba naman din ang content noon. So, it depends kung ano ang gusto nyo na mangyari ano, sa inyong pag-inom po ng substitute natin na coffee.
1: Mm-hmm. Okay. Hey, Doc, another inquiry. Ano po ba ang dapat i-take sa merong diverticulitis? At gagaling pa po ba ang sakit na yan? Madami ng fiber take pero hindi pa rin gumagaling. Thank you po. I'm Natalia Ongpin. Sabi po ng doktor, wala na daw gamot.
2: Ano talaga, sad to say, pag mayroong kang diverticulitis, mm-hmm, o diverticulosis, yung colon packet, ang magagawa mo lang talaga dyan is malesen yung tension.
1: Mm-hmm.
2: Yung fiber can help, pero not much, hindi yun yung pinakang pwedeng gawin. Actually, may mga nagsasabi pa nga na doktor na kapag merong diverticulitis, huwag kang masyadong kumain ng high fiber,
1: mm-hmm,
2: para ma-ease yung tension.
1: Uh-oh.
2: Kumbaga, ang mga dalawang klase kasing fiber, soluble at insoluble.
1: Mm-hmm.
2: Kumbaga, yung mga soluble fiber ang pinakang the best, pero yung mga insoluble fiber, mm-hmm, bawasan daw,
1: mm-hmm,
2: based sa ibang doctors. Kasi nga, mayroong tendency ng mamamaga,
1: mm-hmm,
2: yung ganyang condition. No?
1: Yun ang mahirap doon sa condition na yan, Doc. Ano? Kasi imagine, mm-hmm, nagkaroon ng packets yung colon area.
2: Kasi napuwersa yung wall ng colon.
1: Yung wall, every time yan, mga katropa, every time na kayo po ay mag-constrain during bowel movement, yung umiiri ka ng husto. Nagpe-premera, segunda. Mm-hmm. Kapag tayo po ay dumudumi, mga kaibigan, ha? Doon sila nape-pressure. At saka, yun nga, yung constipation, ano? It can lead doon sa pag-create ng mga packets na yan sa ating pong colon area. At wala naman talagang naitala ano, na mga gamot na ini-intake na kayang magpabalik sa normal ng mga packets po na iyon.
2: Saka nasa kanto yan, nasa corner yan, ng descending colon.
1: Oo.
2: Kaya iba yung area na yan before sigmoid, mm-hmm, colon.
1: Mm-hmm.
2: May corner yan .
1: Mm-hmm.
2: So dyan common nagkakaroon ng tension.
1: Mm-hmm.
2: Kaya dun, kumbaga sa choke point, yun yung choke point .
1: Oo.
2: Kaya ang advice talaga dyan, palibawa may diverticulitis ka, mm-hmm, mag-light diet ka muna.
1: Mm-hmm.
2: Katulad ng, for example, mga broth muna.
1: Mm-hmm.
2: Yung mga... Ang kanin is advisable din. Mm-hmm. Yung rice, ano. Yung mga saging, yan. Yung mga muna. Ang kakainin natin, mga simple na madaling ilabas na hindi nagkakaroon ng surface tension doon sa colon natin.
1: Mm-hmm.
2: Tsaka yung mga probiotics talaga.
1: Yeah,
2: yan ang isa sa pinakang, Santosinga, ang pwede mong magawa dyan is to lessen yung tension para mawala yung pamamaga.
1: Mm-hmm.
2: Pero nandun pa rin yung risk ng every now and then pwedeng mamaga siya.
1: Mm-hmm.
2: Kasi nga meron ng mga tinatawag na packets yung mm-hmm. ulo natin.
1: Ang dapat na lang din dyan na isang gawin, Doc, is as much as possible, mapahealthy mo yung
2: pagdumi.
1: At the same time, Doc, yung dami ng friendly bacteria
2: yes.
1: doon sa iyo pong colon area para sila yung magkocontrol doon sa mga bad bacteria na nandun sa colon mo, na yun sila yung possible na mag-create ng inflammation.
2: Hmm. Saka marami din pwedeng gawin na management sa naturopathic modality, mm-hmm. yung mga mild enema, labatiba na hindi masyado mataas yung pressure, mm-hmm. Para lang mabawasan yung dumi na nakakontakt doon sa wall ng colon natin na nagsettle doon for many, many years. So yun ang ginagawa natin. Marami mga pwedeng formula. Pero kain ka talaga ng mga anti-inflammatory foods. Yung mga garlic, turmeric, malunggay, mangustin. Kung medyo kulang yung source mo, di mag-Santon Plus Gold ka. Ibig sabihin, tataasan mo yung anti-inflammatory tsaka yung mga antioxidant mo para malesen yung laging pag-atake ng problema na ito.
1: Mm-hmm.
2: Hindi kasi ang gaya ng common constipation na walang physical na changes doon sa colon natin. Kumbaga parang humihina lang yung paglabas ng dumi.
1: Mm-hmm.
2: Oh, this is something more complicated kumpara mo sa ibang problema sa colon.
1: Mm-hmm. Doc, another inquiry, ano? Maming Reyes of Nabota City. Eto. 80 years old na po ako on July 2. Diabetic ako at 176, minsan 131, minsan 120.
2: Mm-hmm.
1: Uminom na po ako ng Santon Plus Gold tuwing gabi. Pwede po ba yun pagkatapos kumain? Ano po ba sa umaga? Pwede rin po pagkatapos kumain. Thank you po.
2: Wala naman akong nakikita problema na kung inumin mo ng after meal hindi pwede.
1: Mm-hmm.
2: Ang difference lang nun, yung bilis ng absorption niya.
1: Mm-hmm.
2: O kasi pag ang supplement tinake mo ng before meal at hindi siya sasabay dun sa regular food digestion, mas mabilis siya ma-absorb ng katawan mo. Yun po yung reason why we always recommend taking supplement before meals.
1: Mm-hmm.
2: Pero kung nainom mo siya after meal, wala namang problema. So you will wait for the digestion process na mag-take effect at kasama yung ininom mong soft gel, capsules, para ma-absorb siya together with your food. Oo, ganun yun. Common medication, ganun yung after meal iniinom. Diba? Pero sa supplement talaga, much better sana kung before meal.
1: Mm-hmm. Much preferable siya pag bago kumain.
2: Oo.
1: Para mas ma-absorb ka agad siya ng mga ng katawan natin at magamit ka agad siya.
2: Oo. Tama naman yung pag-take niya kung once a day, choice mo naman yun, okay lang po yun kaysa wala. Kasi malaking bagay na kung daily mo tinitake, one capsule a day. Kaya nga yung standard dosage, at least one capsule, one to two times, two to three. So yung two is pinakang sa mga may condition sa katawan na iniinda, two to three capsules saga. Pero kung i-maintain mo lang as nutritional support, one capsule, okay na rin yun.
1: Mm-hmm. Okay, ito Doc, another inquiry. Doc, ano po ba ang magandang gamot sa mga puti-puti sa balat? Parang tuldok-tuldok. Gloria po ito ng Palawan.
2: Puti-puti? Mm-hmm. Na parang tuldok-tuldok? Hindi ko ma-imagine. Kung anong klaseng skin disease yun. May tubig-tubig ba? May mga ganong factor.
1: May irritation ba?
2: Irritation
1: na
2: ba?
1: Na nangyayari sa skin mo?
2: Oo.
1: Meron kasi, Doc, yung sa pigment ng skin natin, doon ang nagkakaroon ng problema.
2: Mm-hmm.
1: Pero wala ka namang nararamdaman na any irritation sa yung skin area.
2: Yung pamumuti naman ng balat na para mga patchy-patchy.
1: Mm-hmm.
2: Minsan fungal infection yun. Yung tinatawag nilang an-an.
1: Mm-hmm.
2: Di ba? Iba rin naman yung problema sa yung pigmentosa yung sa skin melanin natin.
1: Parang mapamapa yun.
2: Oo, iba rin yun. Oo, iba rin naman yung nagkakaroon ng butik-butik na maliliit na puti dahil sa irritation. Oo, common yan kapag ikaw ay nahigad o kaya naman sa amin o sa farm namin alingatong. Masakit yun. So, pagkatapos magkakaroon ng mga parang gano'n mga butlig-butlig na maliliit.
1: Mm-hmm.
2: So, depende po kung medyo nahihiwagaan kayo sa inyong skin disease kasi hindi naman namin nakikita.
1: Mm-hmm.
2: Pacheck nyo sa isang dermatologist.
1: Derma.
2: Para makita kung ano ba yan. Makatiba. Ayun yung mga nature kasi ng skin problem na dapat natin itingnan.
1: Mm-hmm. Okay. Dok, ako po si Alexander Ragus ng Santiago City. Umiinom na po ako ng Santon Gold Vitamin C Capsule at Santon Vitamin C 2 times a day at Premium D3 Coffee Mix. Bakit po kaya nagkakaroon ako ng pangangati sa aking leeg at sa katawan ko? 2 weeks na siya. Ano po kaya ang pwede kong gawin dito?
2: Pangangati. Kung wala ka namang contact sa mga irritants, eh baka may allergy ka. O yan ba yung madalas nangyayari, Alexander, or paminsan-minsan lang? Kasi may mga ano eh, may mga food sensitivities tayo. Mm-hmm. Individual kasi yung food sensitivities natin. Na hindi natin alam ano yung anong nagiging dahilan. Pero kung paminsan-minsan siya na lumalabas sa inyo, tapos sa specific area, kung wala naman pong kumagat na mga langgam dyan, whatever, ano talaga yan? Sort of allergic reaction. Kasi ang allergy, paano mo makikita ang isang allergy na allergy siya? Hindi siya nagtatagal. Alam mo, nangati. Tapos, pag na humuhupa na yung reaction ng katawan mo, nawawala siyang kusa. Pag mga severe allergy, yung pabalik-balik yun, mahirap. Kaya, same thing, Alexander, check mo kung ano yung food sensitivity mo. Baka may nakain ka na every time na makakain mo, nagre-react yung katawan mo.
1: So, pwedeng i-list mo yun siya, no? Gawa kang listahan kung ano yung mga nai-intake mo na nakakapag-trigger nung allergies mo na yan.
2: Kasi ako, identify ko yung ano yung nakakapag-allergy sa akin, kagat ng pulang langgam, eh. Alam mo, kahit dulo lang ng daliri, kagati nun, talagang puro pantal na yung binti ko. Pero yun ay, pag may pulang langgam lang. O may mga ganun po. Iba kasi ang tao, may uniqueness tayo eh. Na minsan hindi natin maintindihan bakit ganun ang nangyayari.
1: Ayan. Dok, may nagpahabol ng katanungan. Dok, lagi po nang manhid ang dalawa kong kamay. Ano po ba ang pwede kong gawin at ano ang dapat kong inumin na gamot ng Yestro Health? Marisa Evangelista po ito ng San Vicente, Palawan.
2: Kung kayo po ay may pamamanhid, check nyo, baka diabetic kayo. Dalawang pwedeng condition ang nagiging dahilan ng pamamanhid ng kamay. Hypertension and diabetes. Kasi yan ay nagpapabagal ng circulation, ano? At ramdam yan sa mga dulong bahagi ng ating extremities, yung paa at saka kamay natin. Pwede nyong gawin, pwede kayong mag-take ng Santon Plus Gold, yung Santon Beat C and Premium D3, yung tinatawag nating Ultimate Trio. I-take nyo yan for the first 30 days, i-observe nyo kung anong magiging benefit ano sa inyong kalusugan. Pwede nyo rin gawin yung mga tinatawag na home remedies, gaya po ng hot bath ng inyong kamay. Maglaga kayo ng luya or tanglad, alinman doon. Tapos pag nalaga nyo, nailagay nyo sa planggana, tapos timplahin nyo na ang temperature, hindi maligamgam, hindi rin nakakapaso. Parang mga 40 degrees Celsius, ganon. Ibabad nyo yung kamay nyo na mamandi doon before bedtime. Kasi ang purpose po ng hot bath, especially sa mga dulong bahagi ng ating katawan, yung kamay at paa, para ma-establish yung microcirculation, yung daloy ng dugo na commonly tinatamaan kapag hindi maganda yung daloy ng dugo natin. Common yan sa mga diabetic, saka sa hypertensive. Minsan yung iba, nagmamaneho, hindi na rin naramdam yung kamay nila eh. Parang yung paghawak nila sa grip ng ano, ng motorsiklo, eh, parang hindi nila maintindihan. So, yun ang basic kasi na reason why meron tayong pamamanhid. Isa pa dyan, yung pagkasira ng nerves. Which is common complication din naman ng mga binabanggit natin na ano ba, diabetes. O kaya, kung mga vitamina, ang tinatanong yung mga supplement, yung mga B vitamins, coenzyme Q10. Sa Yes to Health Clinic, nag-recommend tayo ng mga ginkgo biloba at marami pang ibang pwedeng gamitin sa inyo kasama nung ating Santon Plus Gold at nung iba pa natin mga suplemento. Acupuncture din, nakakatulong, biosupper therapy, kung malapit kayo sa Yes to Health Clinic, sa Palawan siya, di ba? Pasyal kayo doon sa Yes to Health na pinakamalapit sa inyo. Kasi may mga i-recommend sila na pwedeng therapy na pagdaanan nyo para makatulong. Commonly, yung mga ano, yung kamay, isa yan pala sa nagiging dahilan yung carpal tunnel syndrome. Especially kung masyadong masipag, yung ang trabaho makutingting, di ba? Yung mga nagpo-furniture, nananahi. Pagtandaan nila, yan ang nararamdaman nila, yung parang pamamanhid na. Eh, yung pala, nagkakaroon sila ng paninikip ng carpal tunnel, which is nandito yung sa wrist area natin. Na yun, nagagawa ng paraan yon sa pamamagitan ng therapy. Oo, yun. Itanong nyo sa mga Yes to Health consultant para mabigyan kayo ng karampatang protocol.
1: Mm-hmm. Ayan, sa mga kabayan natin, ha? Ang mga katropa natin dyan, ako, napakabilis ang oras natin. Sa mga hindi po natugunan, nasagot na katanungan, eh, sa mga susunod po, na programa po natin, natin pong tutugunan ng inyong mga inquiries. Dok, makakapahabol ka pa ang mensahe, Dok, sa ating po mga tagapakinig.
2: Siyempre, thank you po sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa ating programa. Thank you at sari nakapagbigay kami ng mahalagang impormasyon na pwede natin mapakinabangan sa ating pagpapalusog. Ako po si Dok Algie mula po sa Yes to Health. Magandang hapon po sa inyo, mga katropa.
1: Thank you so much, Dok. Maraming maraming salamat din sa lahat ng mga kaubahan natin na lagi po nakantabay at laging nakikinig sa atin pong mga palatuntunan. Sa ngalan po ni Dok Remy Lituoy, atin pong CEO, ito po yung lingkod, Dok Michelle Hinas. Maraming maraming salamat sa pakinig sa atin pong programang
3: The Secret of Health. Sa magtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. 99.5. Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug Nationwide.
0: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen Desatio.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyas sa work ay Santon Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bakterya at viruses.

0: sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Ito ang XFM, XFM 99.5.
2: XFM 99.5. Mga katropa, excited!

0: FM.
1: La la la la la la la la la la la la la la.
2: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
2: Ha? Sa Craft Gold da buy? Pag-sure da buy? Nga no good.
1: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakwa akong abot sa uma.
2: Unsa din ang Craft Gold Buy?
1: Wala pa day ka masayod buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
2: Maudi na ang Craft Gold bay?
1: Oh bay.
2: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kumbay kay mupalit ko Craft Gold. Aron sad, makasakinan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.
3: Ining programa, gihat

0: hatod nga naka ninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
1: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
2: Agusan Lending Corporation.
1: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O kanapod sila ay mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-Rated.
2: Nagkalain-laing sugilanan sa kinabuhi sa tao. Yagipada ini atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-Rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

0: Hapon. Para sa mga maayo ang hapon. Ilabi na sa mga suking tigpaminawa ni iniimong programa DJ RC nga X-rated. Itago ko sa pangalan na Jessa. Taga Tinago, Bayangwan City, Negros Oriental. Kining akong suwat tampoy DJ. Sugilano na ako nga ipaambit. May tungod kini sa akong sitwasyon karon. Ang akong gidangatan sa akong mga desisyon sa kinabuhi. Una ko makalimot, 19 anyos na ko DJ RC. Oo, anaapa ko sa desi. Pero anaana ko isugilanon nga nanginahanglan og pagtambag og opinyon sa imong mga suking tigpaminaw. Ilabi na ni mo DJ RC. Balita man ko diri sa among baryo nga may daw ka manambag. Mao na ang nitesting kog padaha sa akong suwat. Kay naot nga inyong tagaan og kinabuhi. Dako kong pagsalig ni mo DJ RC. Pressure sa daan yun eh. Kining akong sugilanon o kung suwat tampo nga gipada sa imong programa. Nga giuluhan o teenage pregnancy.
1: I love you, Jessa.
2: Jimpo.
1: Hinaot nga imong dawato ng akong gugma.
2: Ay, Jimbo, abi nimo. Tinud-anay lang. Crush panti ka. Sa una ra.
1: Kun mauna, dawato nimo ang akong gugma?
2: Ay, dili.
1: Unsa? Di ba, crush man ka ko nimo? Unya, di mo dawato ng akong gugma? Ha?
2: Ay, di pa ko andam nga musudog relasyon.
1: Jessa.
2: Mau ka na, Jimbo. Nakagusto man ta ko nimo. Pero, wa pa ko'y mahimo tungod kay di pa man gusto nga ako mga ginikanan nga musud ko kuyab-uyab.
1: Jessa.
2: Mau, pasaylo ako. Di ko madawat ang imong gugma.
1: Jessa.

0: kilot man ka. Gisakitan lang ko. Tungod kay kanunay kong gipugan ang akong gibate.
1: Jessa?
0: Di man day lalim, no? Kunay magbuot. Na'y magkontrolar ni mo.
1: Aw. Oh. Ana, agad na.
0: Sakitan kayo ko. Mahal ko man unta si Dodi. Pero di pa man gusto sila si mama o papa nga musuot ko kuyab-uyab.

0: ayagin kami so paka si mama ni mo, Jessa.
1: Tia.
0: Para laki ni sa imong kaayuhan, ang among kilantaw. Tungod kay hasol, kay na nag-eskwela ka pa. Una, sagula ni mong uyab-uyab. Ana na kadiha, makaproblema.
1: Ay.
2: Og tumana yun ang among gisulti ni mo, ha, Jessa? Aron di ka masakitan.
1: Oma. Oh,

0: Unsa? Hala? Hagbong ka duha ka subject?
1: Oo.
0: Lopatay. Ano man?
1: Ambot ba?
0: Ay, may kalabutan ba ini ang imong kaguol? Ngawa mo magkauyab sa lalaki nga imong crush? Sa lalaki nga imong mahal nga nanguyab nimo? Ay, musulti ka man ako o sadi. Pero nahibaw ko nga maunag yun na.
1: Ay, ano kahatsa? Takot naman nung takko. Pero nga nung higpit pang kisila na ako.
0: Jessa,
1: sumandi gusto nilang mahitabo sa hong kogalingon. Ha, Melly? Unsa?

0: pagma. Birthday na yun ni mo. Maglibo na yun ka. Ay, Doy. Unsa man, sa may mong handaan na. Da, may pagdi mag-birthday, oy. Unsa? Mao man lang gihapon. Bisan pa siguro magbadsingko na ko. Magyapon sila si mama ug papang magbantay na ko. Magbuot kong kinabuhi.
1: Diyos, oh.
0: Wa ko'y kagawasan. Wa.
2: Jessa! Jessa!
0: Si tia?
2: Gawas na niya sa imong kwarto! Kaya aron na niyong bata! Birthday ron niyo mo! O niya, mangumpra pa taog hapit! Kay maghingkay taog gamay para sa imong birthday!
0: Ay...
2: Jessa! Gawas niya, Jessa! Jessa!
0: Unsa may inyong tuyo na ko pa, ma?
3: Anak, nagkasabot mi siya, gibati nimo si mama nimo.
0: Oo, unsa ibuti mo ipasabot pa?
3: Nag-istorya mi si mama nimo o nakabantay mi sa imong mga liho. O mong nakasabot mi. Karoon nga 18 ka na, nakadesisyon mi si mama nimo nga musugot mi musugod ka nag-uyab-uyab.
0: Oh, tinuod ka pa?
3: Oo.
4: Pero koy daw, ha, Jessa? Bisag misugot na mi si papa ni mo nga musuod ka nagrelasyon. Pero ayaw gyud in taon pasagdi ang imong pagtuon.
0: Aha. Oo. Oh, pama. Isaad ko ka na ninyo.

0: Day! Nalipayad siya o nga pwede na siyang makauyom.
1: Awas naman di ay. Inspirasyon good na. Nalipay mong gani ka nga di ikaw ang tantungod. Ako pa kaha.
0: O syempre no. Nalipay good kay la friendship ba yata?
1: Nalipay good kay kukarunday. Nalipay good kayo.

0: I love you, Chisa.
1: Oh, Tuti.
0: Please, ayaw ko pantusa. Dawat ang akong gugma. Isaad na ko. Di ka pahilakon. Mahalun o panggaon ko ikaw.
1: Tuti.
0: Please.
1: Oh. Sige. Dawatan ko ng imong gugma.
0: Salamat. Salamat kayo, Jesus. Salamat.

0: Mansari.
1: Happy Mansari, babes.
0: Habi ni mo, malipayon ka ayoko. Tungod kay, malipayon mo kasi mong kiliran.
1: Di ba, maumunaga kung gisaan ni mo nga mahalo ng panggaon ko ikaw. O di ka gid magmahay.
0: Mausalamat gid ka ayo, Dodi. Daghang salamat.

0: Tuti. Ayaw. Di ko.
1: Mahal mong kakunin mo. Pwes, tumani ko.
0: Ayaw. Ayaw lagi. Ay! Oh,

DJ RC. Nakuha gyud ni Dodi ang akong pagkababahe. Dako akong problema karon kay Mabdos ko. Ug misamot pagyud ang akong kaguol kay nabantayan na ako nga murag bugnaw na si Dodi dininako. Daghan kog mga pangutana sa akong una-una DJ RC. Mahadlo ko nga musulti nila mama ug papa sa nahitabo. Kay sigurado ko nga mapatay ug palayason gyud ko nila. Angay ba na akong buhaton DJ nga mulayas na lang ug magpalayo-layo? Unsay angin akong himuon kung magbuwag o makigbuwag? Si Dodi din hinako.

RC lahi na gid siya tinaddan sa kuha. Dili na siya sama kani atutong nagsugod pa mi. Sa may angay na kong buhat in EGRC. Unsaon na ako niya kong kahimtang karon? Labi na kay Mabdos ko. Tambagi intawan ko ninyo. Suwat magtatampo. Jasa.

0: 7. That was Nagihinayang by Jeremiah. Muna nagihinayang karon gisa. Dili lang sa kumu-comment kay. Dili pa akong time. Sa mga wala ka-apal sa atong X-rated drama. Bahini sa teenage pregnancy. Uy, napapanahon tayo ngayon sa ating X-rated drama. Ayan, para makita niyo akong nawong. Para ginaansad mo, maglantaw-lantaw to sa live gamay, bisag ka nang maksyag kabalakan. Dear Dijessa, wala pa na akong i-open ang mga linya para sa mga tambag. Hulat lang kakadali. Kaya ato sa tagaan sila og narration. Sa mga wala kaapas sa itong X-rated drama, bahin kini kay Jessa, nga tagapagadian, di tagapagadian, di ay, buot-buot ang DJ. Di tagapagadian, taga-Tinago, Bayawan City. Ayan, 19 anyo si Jessa. Si Jessa nga gibadlong nagkapila sa iyang ginikanan pero gahig ulo. Kapila nagina nga dili maguyab-uyab kay kana makabuntis og sayo dili ang gid mutuot tan-aw karon nabuntisan na char lang dili pa na mauha. Wala dito na gisapot ko. Bitaw si Jessa. Obvious naman kaayos sa atong title, no? Teenage Pregnancy. Kapila nagibadlong si Jessa nga dili sa pwede lagi maguyab-uyab kay wala pa siya niabot sa legal nga edad. Bawalan man gani ko nga 30 na. Musa naman kakaday. Sa tungod sa ka-excited ni Jessa nga makauyab na. Kung man tagi dahil ni maguyab-uyab na Jessa. Uy! Trust lang. Lord, ganahan ko maguyab-uyab, Lord. Don't take it seriously. Pero dahil Jessa, nagisaktong panahon unta ni Ana. Sa mga nakabantay niya, nabunti si Jessa, yes. Nabunti si Jessa. Kaya sa panahon niya nasugtan na unta daw siya mag-uyab-uyab dito. Kay, na, nagpataka naman sa nag-surrender sa iyang bataan. Karo na mga pangutanan ni Jessa sa iyang mga lihok nga wamandatay api sa sugod pa lamang. Pero kay dako ang pagsalig ni Jessa nga ni sa akong programa og din hinako. Labi na sa inyo mga suking tigpaminaw nga kusog manambag. Unsa day angin yung buhaton karon mga katropa? Labi na sa itong mga tigpaminawan ganiha pa nakadungog ha. Panawag na mo sa atong linya. Kay basiga, maabtan na sa oras din ako magpadawat og tawag na ako na mo advice. Open ang ating linya sa 0928-55-08-727. Sa itong isa kay linya, 0995-994-6868. Oh, diba? Aptikin mo manawa. Hello, kinsa mani, taga-asa mani? Miss M. Ano nawag ba?
1: Visayas Mindanao.
0: Ayan. Osba-osbang intro kay Visayas Mindanao. Rako na dunggan.
1: Hello, mayong hapon. Visayas Mindanao. DJ, mayong hapon.
0: May hapon. Kisa man niya kong katawag.
1: Ay, sige ko din si Jimwell din eh from Jensan.
0: Hello, Jimwell. Kumusta ang mga tuna?
1: Ay, okay lang mo tayo, DJ. Kuwanan ka po, mahal ko po tayo.
0: Mahal ka ayo? Mahal na lang ko, magkuwanan sa ako dito eh, magbulinaw sa ako. Yakay nakadugog, manggig ka sa itong X-rated drama karon. Bahin kay Jessa nga agoy. Agoy! Sa may matambag ni mo ani.
1: Para kay Jessa, DJ,
0: agoy na gagawin. Nihurog! Wait lang! Kadali lang. Usap kay medyo nagputol-putol gamay.
1: Ay, ingon ako, DJ, kung naminaw lang unta siya sa iyang ang gilikanan, dili mo talaga may nana o taba kung naminaw lang. Mo ganyan na ika na pagkaroon sa mga naminaw, pagkaroon ng mga bataan o dili.
0: Mm-hmm.
1: Unta, dili po nila ibaliwala ang na may ginabawal nila gilikanan kay oh, naman dili gilikanan nga, wak mo dili gilikanan dili nga, naglantaw kadautang nga to silang anak. Tanawa ka rin, mahay na siya.
0: Mm, lahi naman pagmahay. Oh. Di ba gina mag-unag yun?
1: Huwag ganyan na DJ nga ako lang ipa malupot sa mga batanon na nakinaw ka rin.
0: Mm.
1: Mahinaot po nga, unta, dilipon mo magparehas ni Jisa nga kung unta may ginabawal sa kanan, inyong puntang sundon.
0: Mm-hmm.
1: Kay para po unta nga namoy kayuhan baka makabuot pareha ka ron.
0: Mm-hmm.
1: Kung sanay natabuot ron ni Gisa. So, para kay Gisa, mga ilan sa pagkailan po sa iyang gilikanan DJ kay dili na sa maglayas-layas.
0: Dili na lang yun, kay dungag yun na problema.
1: Mga ganyan na DJ nga. Kaya kay nagkayok man yun, kasala man siya, mga ikas pagkailo.
0: Tinuon.
1: Dawato niya kung unsa may pahamtang niya sa iyang gilikanan kay. Pero, wala mo sa gilikanan. Hindi ba nga mo patay nga to siyang anak?
0: Lucky.
1: Oh, kung ano niya, kanang kung punta may kanang gili, kung sa iyang ginikanan, dawato niya, guys, katagayan na, makahindor na ang iyang ginikanan o makadawat na ang atin iyang.
0: Mapugos na lang.
1: Oh, gani.
0: Mayingon naman na nga, na naman na din ha, sa upa man nato, mo anak raman kita ng ginikanan.
1: Gani.
0: Tama, juga din
1: ha. Dili din na pwede nga pakawalan niya yung anak kay anak una niya DJ.
0: Correct. Tama siya ka. What if?
1: Kuya,
0: what if? Ayaw, sabang mo tanah sa ako. Tagaayos akong higayon nga, magka-istorya ka. Sige, pangani mo.
1: Ay, okay kayo. Okay kayo DJ.
0: Sige, pangani mo pa.
1: Jimuel ako, DJ?
0: Jimuel. Pila ito din Jimuel, man.
1: Ay, 25 na, DJ?
0: 25.
1: Oo.
0: Oh. Ay,
1: Wapa mereka sa live, you know?
0: Kasi sa live, sa personal sad! Doc JJ, dudahan nila kung kagwapa. Jimuel, kena.
1: Gwapa juga, DJ.
0: Nakakita ka sa ko sa live karon?
1: Oo, sa live, eh. Kita ka, DJ.
0: Kanang.
1: Lami, siguro kaya ka ubukan mo, DJ.
0: Ay! Doc JJ, andaman-daman, ibdang linya na, Doc, sabasik, unsa kayo maingat. Ay, wala pa di ay. Napamagay ko'y pangitan na sa imo, Jimuel.
1: Gani, DJ.
0: Jimuel, kanang, nakasaway na po'y ka nga. Napaka sa DC, nakahimo kag mga susama ay na ng mga binuhatan.
1: Ay, sumbra pa na, DJ.
0: Hoy! Ay! Uy, pero wala ka nakapamabdos.
1: Ay, nagunong taong siguro, DJ, kung sa'yo hindi mo magpamabdos, pero kay, hindi mo na kung gusto nga mabdos, magpamabdos sa DJ.
0: So, giunsan,
1: tug-ani ko, Jimuel,
0: o giunsan ni mo paglikay, nga makapamabdos ka.
1: Ay, kung meron na, DJ,
0: kung
1: ano O gusto din mo mag-dos, dili nimo pagawson eh, ipitulog nimo.
0: Na ako'y pangutana, kay matod pa ni Doc JJ, aron daw dili daw mamag-dos, tuokon daw.
1: Okay na, usap ko na DJ.
0: Kanang, tuokon daw ang uduulo.
1: Okay na DJ niya, tuokon niya, dayon. Paano, DJ, pag kumag-tuok, ay, ipunin mo,
0: Pwede na, pwede na ipisik sa dingding.
2: Ayaw!
1: Pwede mo ganyan sa sira, hindi, kaya pwede mo ganyan sa sira, pa isipin mo.
0: Oh, kasakit sa doono, oy.
2: Ayaw!
1: Pero, masakit, masakit ng mabigo, DJ, di ba?
0: Bitaw, sad. Ay, salamat ka, ayo, Jimuel, sa imo mga gipangtulo din, eh. Pero, ganahan. Jimuel, unsa?
1: Pwede ko mag-greet, DJ?
0: Pwede ka, ayo.
1: I-greet din ako ang DJ nga... Una-una, i-greet din ako ang DJ nga pinakagwapa sa XFM. DJ RC.
0: Thank you.
1: The manager ang kay Dawa sa call.
0: Sip-sip.
1: Good afternoon, si Maser. Sa mga... sa tanan-tanan po dahil nga mga kalibat ng modera sa Cebu, sa mga taga-Negros Oriental.
0: Ayan.
1: Sa mga Andraki family, Dokyo family, o Villatore family, Layan family. Mga sa DJ o mayong hapon na lang sa nang nagpaminaw sa XFM, Visayas o Mindanao.
0: Thank you, Jimuel. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Ayan. Gimingaw mo ko ni Jimuel dahil o eh. Jimuel?
2: Ayan!
0: Nate ko, alam yung drop ang job check. Hello, maing hapon. Nananawag sa Picas Linya. Hello, maing hapon. Kasi nang na-address sa Picas Linya karon. Hi, DJ. Hello,
3: Miss...
0: Kana. Wah, mura magkuan.
2: Ayan!
3: Kanina, kung itumutong katawa ni Jimuel do, kasiya.
0: Ano man? Ano na gutom-gutom magkagatawa?
3: Alam niyo nga, naabot naman to sa kwan yung ipangtuok, ipasood, ipagawas.
0: Ay, syempre, mga yung itag-advise. Oo, kay, ba si Degna kayo ba? Oo. Actually, kailang tuok-tuok si Doc JJ na mo na nakuha. Giyon, kani Anto
3: magod. Ay, kapon, Doc JJ!
0: Garak ay ka ay.
3: Ganun ang wala. Ganun ang kunya. Ibig sa lang ang kunya pasod.
0: Ang sasa? Ay, Doc JJ, ha? Nag-ingon, bekas ako ang atukuan. Nakaroon na, dito rin nagpasudi ay. Ay, klaro niya. Anyway, Miss M, unsa may matambag ni mong Jessa? Uy, sapot kong Jessa. Ay.
3: Oh, dawato na lang na. So na, ako naman tayo na iwala.
0: Tinuon.
3: Charge to experience.
0: Da.
3: Ang tadili na niya buhatong susunod.
0: Mao. Mao ka diha, Jessa. Nga sa may lang, utahan na siya itukan.
3: Ang nga, mag-isuka na. Di naman na masuka.
0: Bata namang gid na.
3: Ano mo na?
0: Unsa pa may maingin
3: mo. Ginigawan ka na. Ati mana nga paningkamote nga dili siya mapareha sa imuha. Ako may tawo anak mo pinangkan pero paningha na ko nga dili ko mapareha.
0: Mo na karon wa pagi ka na mabdos, wa pa ka nakauyab. Na.
3: Yun na nga tong anay kay di makontento usa.
0: Betaw sad basta di makontento usa bay ka oy nga naman di ay.
3: Mo na ni kami na gani nga magsige nga pug kun sa comment section asa na ay.
0: Sige ra kag paniidis comment section kinsa imong pwede ika-chat no.
3: Nga mo na diha.
0: Mao na diha. Mao ka diha oy.
3: Sige bay ka na ang imo aning leksyon nga dili lang tani may tabo. Sa sunod nimong pag-screen na lang yun. Tawatan mo na sa imong mama, ako ko na niya, nila pa. Kamis pa ko na nga po kayo sa anak. Pero in taon, ayaw na kusba.
0: Tuod. So, may matcha
3: ka. Mga imo anang leksyon sa imong kinabuhi na nahitabo ni mo ron.
0: Muna, timanin siya sa.
3: Kaya lang, primero, disgrasya ka na. Pero sunod,
0: sa pa?
3: Grasya na gina.
0: Muna. Actually,
3: tuwag na bali. Disgrasya pa na, disgrasya na
0: gina. Ako kay Kuay, hindi na lang dyan ko mag-question sa inyong mga tambag ini. Basta kung unsa'y giingon ninyo, mauna na paminawa dyan sa.
3: Hindi naman gina na ito ikauli. Basta susunod kay, kamanggit ka kay, taas pa kay, tagmaon, kay ka, niya, ayaw na taon.
0: Correct.
3: Ang ako na lang, gaino ba sila, kanang makatilaw, o na, magpangita na.
0: Tinood ay na di ay.
3: Umugaling ako sa tilaw.
0: Ako? Katilaw naman ko. Mangyay ko nagpangita.
2: Ay!
0: Bitaw eh. Salamat kay Miss Emma. Sige na lang matag-ago.
3: Okay.
0: Sige na lang siya kong ago. Padong ganaw ko si mong ago, be. Tagadalagit.
3: Nansama na ako.
0: Ago, di pa padung kami tag padung kami sa ago sa tagadalagit. Salamat Miss M. Katropa mo.
4: Exciting.
0: Ugi akong kadlukan kay Miss M ay kay di gid nimo atras sa imo sa hangyoon. Hello, Nati Connor sa Pigasrinia. May hapon.
5: Yes po, hello po. Magandang hapon.
0: Sino itong nasa sa kabilang linya?
5: At si Marvin na yung all the way from Davao City.
0: Marvin?
5: DGRC? Yes po, DGRC?
0: Marvin?
5: Ma'am? Yes?
0: Kumusta man ka?
5: Okay na kayo, DGRC.
0: Nag-unsa ka? Nag-LL ka kay Ron?
5: Nakong ina-injig ka ay hindi ko ang na nag-ibligid sa tangga o panginaw sa imo ang problema.
0: Santang nag-ibligid?
5: Ikaw?
0: Naadin hi.
5: Ikaw ang DGIC? Kumusta
0: naman ka? Nag-LL po. Nag-lengkod-lengkod. Lain pa yung ato. Marvin. Nakasuway na nakasuway sab ka atong gibuhat ni Jessa.
5: Nakasuway po.
0: Ya. Lami irasab.
5: Lami iraman po.
0: Karon, ang pangutana. Basig na ka, pabuntis na ka, ha?
5: Nakapabuntis na ka dyan tayo. DGIC.
0: Oh, unsa? Nakapamabdus na ka, Marvin? Matid pa ni mo. Ulit tao ka. Matid ni mo ang kailangin.
5: Wala po kung iaapan sa kental ko kay Tungod. Wala po sa mga tumakaadang agitumita at ito DGIC. Wala po kani mo.
0: Marvin, nagloib ka din, hina ko. Ingon ka nga din, mo na naipas na ka ng imong buhi. Nga nung ipatila mo muna ka na sa lain. Marvin, tambagin na. Marvin, tambagin na si Jessa, Marvin. Kung sumay, maingon ni mo kay Jessa, uy nga, teenage pregnancy man nga ito ang kuan ron, oy. Kanang, bata pa. Saan man ni Roy? Pilang edad yan ni Marvin?
5: I'm 13, but 38 ako, the DGIC.
0: 38?
5: Yes, po.
0: Oo, sige. Yeah, ikaw naka-teenage pregnancy pod ka?
5: Dati po. Wait? Ito po kung buuan, ito po 27, ito po sa babae at 16.
0: Wala. Na, kumusta naman ang bata?
5: Ako naman ang bata rin. Ako naman ang bata. Mag-7 years old ako ito. Bulat na ni GRC. Yung dahil na, mga 2021 pa lang.
0: Di supportaan ni mo, Wapod. Nakadrabang laki.
5: Supporta mo po ko, GRC. Ang nakapan lang ito ay bulat po sila makuntak. Kuntak ko nga ako. Nanginan ko lang sila dahil sa bata ay mag-support. Kuntak pa. Pero kung katag na, di na mag-untag. Salamat lang, wala na yun.
0: Wala na yun. Ano, yun na. Okay, bahay mo. Pero ayun na nagkalain. Nga naman, responsibilidad man po na ni mo. Niya, ikaw
5: ba sa... Ay, ako po kung malain. Responsibilidad na ako na kay amahan yun sa bat.
0: Niya, ko ay man po. Nalamian man sa kasauna. No, nalamian ka wala.
5: Wala po kung nalakansin.
0: Mga, diba?
5: Pero ang ato, Ade Aron, ang natin na po na advice kay Jaysa, yung mga sublan, nag-angol-angol lagi. Lagi ka gusto mo magpilay sa bibig. Dito punta nga, ginawa na punta niya. Karoon lang, bumbig na siya. Kaya, wala nga, ang tanan sa pagkwadyo, sa pagkahay. Gusto nga yung sumutilaw dahil. Dapat yung bali paabot sa tiyan dahil nga. Makakuman sa eskwela. Pero kay karon na naman na buntis ko mo. Oo, bukod pa sa inyo ha. Pero inoon, madayat naman na siya mong ginikana. Ako man na niya. May pera bigat po na siya. Bilang kasuko nila siya mo, mawala na tungo siya. Kaya sila ako lang makita sa inyo ha.
0: Yes.
5: Pero kala, gito na di siya ang siya. Mura nga, sa ikaw di siya ang siya. Ano pa naman ang dada, si Dara. Sige na naman niya.
0: Ha? Unsa?
5: Pwede na naman.
0: Pwede
5: naman ka.
0: Pwede na ko?
5: Pwede na ka magbili.
0: Marvin! Ugboki ko! Pwede na, Amy? Madawat na ni? Okay na ni? Unsa-unsa?
5: Oh, okay kay. Siksikay ka ba? Kanaon ako sa inyong ngayon. Sa pagkakay ka di siya?
0: Unsa ka?
5: Wala pa ka.
0: Gwapa o yun na. Mo-hire ba ni XFF dili? Gwapa na. Unsa ba ka o? Correct. Halos sana may din mag-insuraan, Jimmy Tanan din eh. Promise.
5: No, good. Surahan man. Bising kay Kwan ganyo, kay Dok Gigi. Sabay yung job ko, sa tingog palandaan.
0: Grabe ka mga sim-sim sa mga caller karong adlaw. Pabilib lagi kayo kaayo. Anyway, thank you kaayo, Marvin, all the way from Davao City. Davao Life is here. Anya. Ay, nalingaw okay. Dyan ko ni mo ay. Ito, oy, Jessa, kung nanungog ni mo ang tambag ni Marvin, dako kay to siyang tabang sa. Depende na ni mo kung saan ni mo pag-take. Oo, kay mga bida-bida, may ako mga caller din. May kimanambag. Yagi na ito ko, Andy, ay. Yagi po na teenage pregnancy niya kung kumpari nga si Marvin. Saman.
5: Pwede mo sa aerial number?
0: Ago! Go!
5: Ayaw lang.
0: Ay, kalak ka, OE. Sige na ba? Sige na, Marvin. Sige na.
5: Sa order to bomb number.
0: Go.
5: 0951.
0: Sir, 951.
5: 861. 2448. 2448. Willing to... Good morning! I'm willing to friend for you.
0: I'm willing to...
5: Friend.
0: Ayan. Salamat, Marvin!
5: Ang sa'yo nga, ang sa'yo nga, okay, guys.
0: Ang sa'yo nga?
5: Ang ikaw. Pwede kahit. Pwede mo party sa bakante mo yung mga kasi-kasi.
0: Ayaw eh, masipanawag ang guard kay panaog daw. Pwede ba na mo parking? Dili ko eh, masipanawag ang guard. Irog daw patrol. Kapuyan.
5: Saan mo po kung magbahin mga maimo ko, ang ato lang ang maasok ko.
0: Ay, tama na. Oy, ako mang guri makauya ba niya ko programa? Tama na, Marvin. Basig mo balik kong Davao, ano mo. Ingon na lang ako kay GM nga. I-assign kong Davao GM. Thank you, Marvin. Ha?
5: Tita Duwata?
0: Ah, si Tita Duwata. Ay, natukay na natin. Iya, makulatahan kang kapludi.
5: Kwan, ito sa kapludi, diya to.
0: Ayaw, okay. Ayaw, Diyo. Thank you kay Marvin. Katropa mo.
5: Thank you.
0: Ganahan sa busa kong istorya online. Kapurbi ako ninyo ay. Hello, good afternoon. Gisa man nasa Picas Linya.
4: May na po.
0: Kinsa man sab kang nilalanga ka.
4: Para po.
0: Uy, taga Panabo. Silingan na ni sa kuan tagum. O, kabusin naman ito na po, Ron.
4: Unsa?
0: Ano, uy, bungol-bungol man ni, uy. Pero, yung hong na ko, ha? Idool imong dunggan, okay? O, sa pangalan ka ni Nimo?
4: James?
0: James. Hoy! Unsa to? Ay, pabinuang diya. Uy, kay madungog na ba kasakuan? Kanang, James, kanang, taga Panabo ka, pila na imong edad? 5:30. Na si James, basig ni... Nakapabuntis po kag sa'yo, James?
6: Yeah, good.
0: You know, eh, halos ta naman mo din nakapamiktima, manday mo tanan. Uy!
6: Bata ka mama.
0: Yeah, kung siya may matambag ni Monica Jessa nga sa'yo man siya na mabdusan. Yung yeah, problema niya karun, James, kay mahadlok siya sa iyang ginikanan.
6: Dawat-dawat na lang, DJ. Yan lang na padayon na. Tapos, taibalo niya sa iyang ginikanan. Okay ang tanan. Tapos, padayon siya sa pagkakila.
0: Yeah, James, na ako'y pangutana ni mo. What if ikaw nakapamabdusan ang imong anak? Kung sa may buhato ni James?
6: Gusto ko ko ito, pero dawato na lang, ikaw mo, nakanaman lang.
0: Dili ni mo kulatahon.
6: Dili, alam mo, yan ako
0: na. Na kay anak nga kuan? Dalaging ging or ulitaw?
6: Wala pa. Ulitaw hunon.
0: Bitaw, oy. Uso magod kayo nang ginatawag nitong pregnancy, early or teenage pregnancy. So, mura ito'y tambag ni mo sa iyahan. Ako'y pangutana ni mo, James. Kapila na ka, nakaugbok, James.
6: Hello?
2: Ayah!
0: Bakit ka nabigla? Ako lang to. DGRC.
6: Kaduha pa, DGRC. Baka pa may bilin na.
0: Ang mga gi sa likway, wadi na to i-appeal?
2: Ayaw!
6: Gitalinta naman ito. May mga ebidensya.
0: Di na to, appeal ito nag-ipangwisik sa dingding, anahin mong mga tukko.
2: Ayaw!
6: Pagkinsa ka na, isinin lang ako lang.
0: Ang uban ka, nalabhan naman. Kaya may nga man nagkuha, itong nilabhan, oh.
2: Ayaw!
0: Yung mo, ayaw na nga, ayaw ng puti, ha, kay maklaro. Kabalo ko no. Kabalo ko, James. Kaagi, masag na ako na. Kamura? Kamurehan? May po kamusagot ay nga kamura, oy. James. Nalingaw ra ka sa kong programa, James.
6: Tagahapon na ito, nagiging pa muna.
0: Nganong ganahan man ka?
6: Ganahan lang, bro. Makalingaw niya, siyempre, kung isa permitin din sa akong dalangat na.
0: Nagpalpal ka na!
2: Ay!
0: Uza! Anak ka, honest ni mo, James. Ay, malangit yung ka, James, kaya matugan ang ka. Asa ka nagpaminaw? Radyo ka nagpaminaw?
6: Oo, nasa radyo.
0: Aso, wala pa kita na ako sa live.
6: Wala pa.
0: Ay, mairap po.
6: Ay!
0: Uy, ka nang may nagpaminaw sa ako sa kuan ba? Sa radio ba? Bantong rak, mayroon tag viewers diri sa live. Kaya namutan lang sa radio. Di mo ganahan makakita sa akong nawong.
2: Ay!
6: Unya, ipalo kayo.
0: Kung mas lami ko paminaw sa radio, di ginyo makaya ang kalami na ako sa live. Hindi nyo kakayanin to. Thank you, Kaayo James. All the way from... Sige, go.
6: Shout out na ko ang Panabu Tracking Synthesis Contract sa mga kaubanan na drivers. Amping to tanan.
0: Amping mo tanan. Labi na ikaw, James. Amping, ha? Katropa mo.
6: Excellent.
0: Another caller. Uy, wala may pa-Hawaii. Kinsa ni nasa Pickles Linea?
7: Yes, hello.

0: Taga-asa. Taga-asa si Donald ng 44 years old.
1: From Bohol.
0: Ay, Bohol. Bulanon. Ay, kay na, kay... Pilit pa ni sa kuan. Pilit pa ni sa kuan, kalamay. Bisag laway, guruan ni. Ay, kanang kuan, kanang McDonald, ay, McDonald. Ha?
1: Pwede na
0: McDo. Hello, McDo. Kasi may matambag ni mo. Ah, nag-asa ka na minaw ron, radyo or Facebook live?
1: Usahay sa radyo. Usahay po sa imuhang live.
0: Mm-mm. So, kita na dekos sa kong nawong. Di naman sa takapangati.
1: Yes. Wapa.
0: Ha?
1: Takong panglawas.
0: Ay!
1: Ayan lagi sila. Mila pa, lami. Kuno ka pa ako.
0: Paake ka, B? I know, anyway. Lain pa'y ato. Unsa may matambag ni mo kay Jessa, uy? Nga.
1: Ah, okay. Regarding din sa iyang problema, na naman na.
0: Nanabitaw.
1: Teenage pregnancy, di ba?
0: Yes.
1: And then, na-mention to niya nga, murag hadlock siya sa iyang parents o may baluan siya.
0: Mm-mm. Hadlock siya sa iyang parents.
1: Nga, anakin na siya. Anyway, walay parents nga, musalik ko ay sa anak. Regarding nga, nabuntis na.
0: Mm-mm.
1: Oo, naanang kasuko. Dili na malikayan. Pero yes, dawato na niya kay naanaman.
0: Mm-hmm.
1: Wala man po'y ginikanan yun nga. Musalik ko ay nga, naingon na ilang anak. Noon, mutabang na. O, samot pa na og pagpangga. Samot pa na og kuan sa iyaha. Can care.
0: Mm-mm.
1: Kaya lang, hili lang siya mahadlok nga ipahibalo sa iyang binikanan. Although, naanaman yun na, ayaw lang po nulata nga sa lain pang tao makabalo ang imuhang parents sa nagtabo sa imo.
0: Yes. Naplano na ba siya mulayas kuan makdo?
1: Ayaw. Dili na maayaw. Mas musamot iyahang problema.
0: Yes, madungagan pa.
1: Hmm.
0: Paminaw diya ako ay Jessa.
1: Na problema pa siya anong may tabo sa iya, ihapang dugangan.
0: True. Wata ka bago, unsa siya anang
1: pag... Ang sana. Ang kompetensya sana sa iya, ang paglayas-layas.
0: Yes.
1: Unsa may ang dangatan.
0: Ay.
1: Kaya na magdako na ganyan ang problema.
0: Ay, nanidako. Muburot na na. Mura nagbuwan iyang tiyan. Di maginakapugngan, Gerd. Muburot magid na. Mulapad mag yung batang, yeah. Anak, Gerd.
1: Mao. Anyway, dili na lang siya madlock kay walay parents nga musalay ko ay anak. Although, I'm already experienced anak. Ingon anak.
0: Naka-experience po ka?
1: Ah, yes.
0: Halos mo tanan diri. Ibantog na nanawag mo eh. Kaya makarelate, magiday mo tanan.
1: Ay! Makarelate. Labi na siya nga babae siya niya. Babae po nung ako ang anak karon.
0: Ah, okay. Sige. Sige. Sa imo ang anak, imong pasabot.
1: Yes. Alright. Nangapo na gani ko. Karon.
0: Ayan na. Ayan na. Anyway, naan naman. Oh, Jessa, paminaw, Jessa.
1: Kanang kasuko sa ginikanan na anak, pero ko nila nga mapatay ka, imposible kayo na. Takot tayo ng imposible kid, dili ko matuogin anak.
0: Ayan, thank you. Saman, padayon. Nagi na, ma-disappoint magid na. Normal gid na siya.
1: Sorry, Arana.
0: Anyway, Marvy, a McDonald. Diba? Yes. Kaya kay pangalan. Ay, si McDo, naka-testimo. Kalim ko si McDo, makasabot niya kay nakasuway, mampun niya sa una po. Nakapalami, mampun niya sa una. McDo, salamat kayo. Ay.
1: You're welcome, baby. Diba pa?
0: No, of course. Kiss me, kay Isabi. Kiss na, yun. Nakatilaw, nagikugki sa taga-kuan. Asa ka sa Bohol man?
1: Alis siya ko kagikan. Puna ako dali sa Ubay karon.
0: Ubay-ubay. Thank you, kaayo, McDo. Katropa mo.
1: Yes. Exciting.
0: 2:41 in the afternoon. Oh, na-connect pa. Oo, nadungog pa na ako siya. Last caller, kung na yung musulod, kung wala na, siraduhan na ako. At umbasahon din rin na.

0: Adri, si Kenneth Anio, ayong hapon di ay day DJ Reyna. Minaw karon nimo. Unsa ni? Kuyaw, kuyawa pud nang ugbok oy. Na kuyaw gyud. Hi DJ, pwede ko muhangyo nimo DJ pakantaon nung tatigag happy birthday ba para sa akong manghud. Birthday manghud niya karon. DJ Yuan ang iyang pangalan DJ. I hope mapansin nimo DJ, pero if di ka kakanta, DJ, greetings na lang. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Happy birthday, you won! Mabuhay ka hanggat gusto mo. Greetings all the way from BGRC! Hello, sa tong caller! Kinsa ni?
1: Hello, BGRC! May hapon niyo.
0: Ay! Feel na ko ang edad ani kay naa sa 25. Pilay edad sa tong caller, taga-asa. Bye. Nawa atong caller. Again, once again, happy birthday, Yuan. Ikan kay Arnan Quivedo. Anawala na siya. Shout out kay Narwhal, all the way from Pagadian City, XFM Pagadian. DJ Reyna, pasample po, padung kami sa imong version sa ano ang gagawin kung wala ka, kapag wala ka, sigira ka patukar and diha, pero wagid ka ni kanta ng luod na ko. Eh, kapag kaayo, eh, wala na appeal sa akong TF. Wala na ko i-appeal ka, wala appeal sa akong TF. DJ RC, itaba na ko. Itaba na ko. Di ko, oy. Nag-stay in manggani ko kaya di ko gana masigmamliti. Ipataba na manuong ko. DJ pasyarat ko ni Natoy og ni Riv Riven nga nagbangag diri sa Ipon, Lapu-Lapu. Maayo, maong magbantay jud ang mga batan-on karon at timanon ang pag-eskwela para dili magmahay sa umaapon. Ikan kay Gudensya Lapu. Pa-shoutout po, Chinita, ni JR nga nagtagay og tuba sa Kandabong Alcantara. Ampingan ang tuba, ha? O, dito na ba nagsirit? Magkatawa man ko sa imong caller ni mo, ma'am. Nalakdan siguro nagbuwan. Ba-baon. Wala may ginikana mo patay og anak, Jessa. Aw, basin sila pa. Char, hello, ayos ka. Wilfredo, hello po si Imuha. Wilfredo Tamara. Jessa may pag-una kag sulti sa imong problema dito sa imong auntie. Aron siyang musulti sa imong ginikanan. Ayaw pa kayo slaya. Single pa di ay ka, ma'am. Ikaw po single pa ko. Mang ko nag-uha o gugma rin. Garth Jason, maayong hapon. Ana si Joel, isulti na lang gidaw sa imong mama kay kung maglayas-layas pa ka, musamot ang imong problema. Thank you, kaayo DJ. Salamat. Love you all. And you're welcome. Sirado na atong caller o atong linya sa tawag katropa, ha? Kaya ako anang time mo advice. Puli-puli ragod ta din higod. Dili man inyo pirmi. Kaya syempre, bida-bida ba ako, dapat nasa ko ika-share. Asa ko musugot nga kamura. Grabe, DJ, makagahig bunal ang imong tingog. Nanggahi, di ay. Charot, DJ, sa mga katrabaho na ako sa Carmen Copper Corporation. In Santos Bacalso, Hilaria. Say it again, DJ RC. Og buki ko. Julius Yamuta Baugbog. Lingawan na kung lantaw ni mo DJ RC watching live here at Redstone, Cebu City. Exciting! Pero as lang ko, asa na natutandan DJ nga imuha gipulihan. Nag-focus sila sa ilahang ex, ilahang buhan vlogging. Ana, just sa imong gisayangan ng imong kaugmaon, relate ko sa imong kahimtang. Kaya akong among adopted, dili magpabadlong. 9 years old po, nabuntis siya karoon. Nadawat ra na mo ang bata makalingaw na. Gikan kay Angie Ramo. Sender, lisod gyud ning imo tan-aw sa imong pagkababayi og unsay tambag sa ginikanan, sunod gyud ayaw og layas, ask forgiveness to your parents. No one is perfect. We are all sinners. Buhian ang bata sa imong tiyana. Malay mo, swerte. Agikan kay Mami Lorna. Ayan, sa kuha naman po, daday. Tama man sad, wala man siya limpyo aning kalibutan, ha? Pero dili pod tuod hanga, kuha limpyo, but pasabot, makabuhat na lang sa tagdima, oh. Matod pa sa PSA, Philippine Statistic Authority, ang reported nga teenage childbearing na naa sa 15 to 19. We dropped na sa 4.8% atong 2025. Muna ang pinaka-lowest record since 1993. Despite sa pagbaba, naagyapoy na record ang nasod nga around 138,697 adolescent mothers sa tibuok nasod mga katropa. Involving sa mga edad nga 14 pataas o 14 nga mga edad. Ang gina-specifically nga ginaingon natong alarming sukad atong 2023. Sa Zamboanga Peninsula 99.3%, sa Soxargen 82.2%, sa Memaropa 8.2% po. Kasagara na sa rural areas, naadya mahitabo ang ginatawag natong mga common nga teenage pregnancy, rural areas. Daghan pang laing-laing reason nga nga na ay ma-involve sa teenage pregnancy. Sa mga batan-on karon, hinaot lang jud ko ninyo nga ang ginikanan nga nagkanunay nga nagbadlong og nagatambag ninyo. Dili kana para sa inyong kadaot o kalautan, para na sa inyong kaayuhan. Kay hinungdan ana, ay kung mosunod mo sa mga gibuhat sa mga tiguang paninyo o inyo nang buhaton tungod kay gusto niyo nga aduna na mo freedom. Jud mo glaom nga masubay kamo sa tama nga dalan tungod kay kung kamo magrebelde sa inyong ginikanan, ay wala ta kabag-o sa inyong padulngan, padulong na sa kaayuhan o kadautan o kalautan di ay ayaw ito nya himo ang bati ang pag-guide sa inyong ginikanan. Kay mo ganin nate ginikanan aron na imong guide, swerte kay mo nga naamoy ginikanan nga kanunay nga muuban ninyo. Nahitabo naman na day kung nga ibutang ka na sa imong huna-huna nga kanunay gyud hunanaa nga walay laing tumong o daotang tumong ang ginikanan nga naga kanunay nga nagtambag nimo kundi kaayuhan ra gid nimo, pero kay naa lagi na namang gid na ayaw na gid himo og laing problema, ayaw layas tug ani imong ginikanan. Oo, posibilidad nga masuko sila nimo tungod kay ginikanan mo man sila, aduna pa sila mga pangandoy para nimo. Pero kagiguba mo man ka na, expect yun nga adunay sakit pang mamatian ka sa ila. Kay tao ra imong ginikanan. Shout out na kay Gear Repaila og Santos. Salamat, DJ. Wala ko igong oras. Masunod na ang programa. Ang asintado kaoban si Ketropang Eric Ceres Manait, mga Ketropa. Ugma puhon. Ay, di day ugma puhon. Kaya wala naman dito ugma di ay. Sabado man di ay. Sorry. Domingo puhon, naguban-uban ta sa programang Tatak Lokal sa alauna hangtod alas 5. And yes, magdunggan na gihapon ta balik sa programang X-Rated sa Lunes. Sa lain na po natong sugilanon o problema nga gipadadin sa tong programa. Nga man tayo labo sa sinugdanan. Kamukha mo laman untaan. Last shout out gikan kay Baltic Call listening here at Das Luputa, Lutupan, Toledo City, and also watching live. Salamat sa pagpaminaw gikan alauna hangtod karong orasa, mga katropa, sa itong mga caller all over Luzon, Visayas, Mindanao. Salamat kaayo sa inyong pag-appeal o pag-appeal-appeal. Sa ako partner sa Pikas Lawak, katropang Doc JJ, o sa itong mga kaubanan dili sa istasyon, Happy Friday everyone. Alang sa nakausang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita, sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
2: Good morning!

0: FM.
1: XFM.
2: Urak! Asa maning bataan eh? Urak!
3: Ba't naman?
2: Marika, marika. Mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ale, mag-study na ta.
3: Okay, sige.
2: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
3: Sige.
2: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na lang ko'y...
3: Diabetes!

0: alala.
1: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold bay.
1: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pag sure da bay? Ngano good?
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold bay?
0: Wala pa day kamasayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker ug hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan paspas ug himsog ang turok niini.
1: Mao di na ang Craft Gold bay?
0: Ubay.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mopalit kog Craft Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag Craft Gold na ta.
2: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
3: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
4: Agusan Lending Corporation.
3: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan, o pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
5: XFM. XFM.
6: Sa usa ka haya o dinhi.
7: Kap, kap, mag-una na taguli, kap.
8: Oh, ha? Kasayo, God. Unya ra, master.
7: Kap, maniguro taba kay waka kakita ng sign di hao. Oh, kita ka?
8: Asya.
7: Kala na sa iba bawa-bawa ka na. Maniguro lang takap kayo. Waka kakita ng nakapaskel diya sa kilid, kap. Remains will be cremated. So dito magpadugay-dugay. Dari pasig mapil ta, lisod na kayo. Tapasin na ta.
8: Excited.

0: XFM time. It's 3 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Hapon na!
1: Hapon na! Halo-halo, special na!
0: Matag-hapon,
1: sabay tag-agik-ik o katawa.
0: Kauban, si Lolo Jose.
1: Good vibes sa hapon.
0: Sa programang Halo-halo, special. Ang banggiitang si Lolo Jose.

Ming nagmahay kay kani mo wala pagyud akong kalipay ambos na noong siya bagyud kahay hinungdan ako pirmi man lang ni mo siya at sa aran tugani kung ako inday labing matuon kung siya may nakaingos imong pangluod pandang linday kung imo

Kuya Inday, ikaw magmahay. Sa gihalan kong gugmang imong isalikway. Suntian ko ikaw Inday, suway lipod-lipod. Ang gugma ko pulos kayo't kinikinood. Bisyan tigulang na ako ligong pagtuhod. Ang gikaibgan ko ikaw, ikaw ragyod. Busa, maluoy ka.

na'y ko ikaw inday hapin-hap yun. Magpaduol ako kanunay si mong dugan. Una ikaw ako dayong paray-paraydan. Dili gayon ikaw inday nako magmahay. Ihatan kong tanan unyang mga kalipay. Busa inday ayaw intaw kung paan pusa. Ang gugma mo kung mahimo tinawan ta. Busa, malukoy ka.

0: Ayo, huhu.
1: Ayaw.
0: Mayong hapon, mga higala, mga higalo, low, low.
1: Ayaw.
0: Nga na po taba katropa, hugoy-hugoy na sa taas, kahaponon, halo-halo, special na po.
1: Ayaw.
0: Nga na po ninyong ubos na higala, apuhan, batabatas, kahanginan, at your service. Hangat magay.
1: Ayaw!
0: Bahalag hangak, basta kay hangak. Pinaka mga una sa mga tanan, mga katropa, nga tong pagpagyokbo o pagpasalamat sa to ang magbubuhat ang atong langit nung amahan. Yan na po kita nining kahaponon sa adlaw nga Barnitz naman dahon dahil oy na dali ra man kayong Barnitz, dali ra kay nang ngaligid. Oh niya na po ta mo nang magpasalamat ta mga katropa sa kahaponon, labi na sa hangin nga libre nga atong gihingos-hingos o gibuga-buga. Niya na itubig. Pero ang tubig dili na libre kay paliton naman.
1: Ayaw!
0: Katuran sa lasang, moro to'y libre.
1: Ayaw!
0: Ang kanang sa kanal. Bita mga katropa, mo ginay atong pasalamatan sa to ang magbubuhat ang pagkamaayo. Dindot kayong panahon, bisan pa man nga sa lain nga mga rehiyon. Na doon ay mga hulga sa panahon mga katropa. Pero dres ato bubintaha na ba yan? Kaya ni nawa naman tong kuan siguro ni balhin ang katong trap of LPA. Munang naglagiting ang kapunon para nga ang atong mga mananaway sa kasamtangan nga palarong pangbansa. Mga padayon sa paglantaw mga katropa. Labi na tong mga manyakol.
1: Ayaw!
0: Kasabot na sila.
1: Ayaw!
0: Katong mga manyakol mga katropa. Katong mga manyakolis. Mga manyakolis ng mga utaw. Mga katropa, kung doon naman ay mga manyakolis, siyempre naapo ng mga kwan. Sa may katugbang na sa mga manyakolis.
1: Ayoy!
0: Mga kwan.
1: Ayaw!
0: Hindi na lang natusgotan. Ayaw! Ayaw! Masig makapisto pa yun. Bitaw mga katropa, nga itong programa, no? Gatot kinikaninyos may kabuton sa usas mga produkto sa Yets to Health, mga katropa. Kani bitaw nga Santon Herbal Oil. Oh, nindot kayo ni banyos-banyos ni mo mga katropa panahon sa kanang kanang paingong ka sa imuhang katulogon, magpamasad-masad ka sa imuhang kabe, akabet.
1: Ayaw!
0: Sa imuhang asawa di ay. Ayaw na ang kabet, Jose, kay Howard na.
1: Ayaw!
0: Mag Santon Herbal Oil. Kanang mga lamok lagi ang mga nastilan.
1: Ayaw!
0: Yan, makadool. Mahadlok, abot nga nung mahadlok.
1: Ayaw!
0: Hadlok siguro silang lumsan sa oil. Gama na siya to help mga katropa, mapalit sa mga butika, mapalit po dere sa sibyahan. Basta kay amo kwad lang mo dere, amo sorry-sorry mo dere, makikita pagin mo stindir.
1: Ayaw!
0: Magani. Magani na. Sige. O sa kung doon na may nagtukmod ay nag singan na ni naghaton na ay nagtukmod ang LJ Okay Travel and Services katong mga gustong mo abroad sakay mog idro lokat mog ticket pabok na mo.
1: Ayoy!
0: Ay nabog langay-langay kay inighuman sa palaro.
1: Ayaw!
0: Bubisita dahil mo ato dahil mo sa katong inyong idol-idol.
1: Ayaw!
0: Itong mga wide legs. Grabe ka mga nagin sa kung anong uban ba sa dulit nyo.
1: Ayaw!
0: Nindot kayo, intense kayong action sa basketball, sa volleyball, on sa panang mga duwa mga katropa. Pero sa Jose, naragins pa yan.
1: Ayaw!
0: Looy man kayo, may muagat.
1: Ayaw!
0: Looy man kayo, di naaras sa kuan. Mahingo na lang nga. Ay, bakit ba?

0: mahal ke gua. Rambut amas ke gua. Sentil mau karena ore gedangat nang nambot na sikimua. Mga katropa katong mga sonata nga gipadongog na to kaninyo. Na para gito ninyo. Kay kaning atong programa mga katropa para man sa mga donay gilokdo, donay gipasan, donay giguyon-goyon, donay gisipitan, donay gibitbit, o donay gisipa-sipa. Nga mga kagool programas kinabuhi. Ayaw mo kabalaka kay dress atong programa tiwa Santa na. Basig nagtoo mo, ha? Ayagin mo toho. Ako basig nagtoo mo na, mga katropa. Ayagin mo pagtoo. Dirita sa itong mga attendance, kinsay mga presenteng karong mga panahon na, kanding dire sa pads ni Jose. Katong mga langyaw, nga mga student permit, di ginto mabasahan o wa dire sa itong pads. Mayong hapon parikoy, mag-attendance ko today para hayahay ang buhay. Oy, nanas maring anel, mayong hapon lo, sepre. Press Colo from Buenas Gracias di Talacogon. O say, press. Kanang pare. Ano sa naman islang lang. Was out, lolo. Dokyo. O sa naman, dokyo. Sa naman, dilis na. Ikaw, day ka, kalilya day, imo nang giotro ng gisose, nga nang gidokyo na nanin mo sose, ha? May no Santa karon. Minus ka. Dahil kalilya dahil. Minusan ako ang panan eh. Good afternoon, Lulose Watsing from Habunga, Agusan Norte. Magandang hapon po, Lulose, at sa buong mundo, Sarbot. Buong mundo. Binako o kanra, buong bansa ra, buong mundo na dairon. Palarong pambansa manunta to. Good afternoon, Pareng Jose, og sa mga classmates na ko dia present ko, Pareng Jose, watching from Manila, eh. Grabe, sa Maring Adeng. Estoy, Maring! Inig uli ni mo, ha? Ayog yun in taon, pagkalimot. Pagdalag yun in taong puto. Kanang pagod-pagod kamay. Pasalubong ba? May na lang. Magkataon tag Manila. May na. Iyawat na lang ba? Numero na to mga katropa. Katong naganahan mo. Send the rest atong numero. 0981-1522-7575. Pwede mo kuan dia na pinatong mga wala sa libes na ras radio na I load. Pwede ra kayo yun mo kuan mo mensahe pero katong mga why load na saan ta man ang wa mang goy load labi na ni akong mama nga number 1 kini akong mama nga number 1 mo siyaget ranig na I load pero wa gani load awa yun. Tahimik rang agi. Buto, girigard pa ba kuha na niya ni Dustin Gritz? Mama, sunshine ma. Girigard pa na kunin mo para mawinti ma. Basin o ganang mawa na kuspasing ani ni Dustin Gritz. Di na ba manghatag si Mama sunshine o ganang kuhan? Kaning hulagway. Pictors. Sa kanina sa... hulagway kanina. Hulagway. Samot, itong akong mama nga ikaduha. Kato si Mama Julina. Senior, santin mo. Di yun, magpasuroy. Sila rin magsakay-sakay o tayorsikol. Di yun, sa kung saan ako, bikil-bikil rin sa kangina. Di yun, wadig yun mo tumpang. Makalugar, magliko karunting klase. Lagi ako ang munang antuon sa butuan. Kaya ako am na ditong tabanon ko magina. Saan ko na magpakuan? Yung ko magpakuan, ako musong-song yung ko. Para walay gasto ba, ha? Ayaw! Oh, para ka itong mga asay. Ayaw! Dili itong maka-hits. Ayaw! Okay, kanyang mga asay, mo may kasagaran mo hits ng mga asay. Mga asa mga karunaan ko na, wahadun, kayo ba kayo gitaban mo? Ayaw! Oh, ako rin, nalungkot. Saon ba na, oh, nanari si Amlew, oh, nadari, nasaag na rin si Amlew speaker. Ayaw! Ay, hindi naman dahil na ako na, kano dahil? Ayaw! Buong man dahil itong akong gingon gahapon nga, di na ko mo, kano anil. Ayaw! Di na ko mo hingan anil sa kahanginan. Ayaw! Di na po ko mo basa. Ayaw! Buong man dahil itong akong gingon gahapon, akong gibuhian. Ayaw! Okay, parang nga, kung ano, dili na siya sa muka. Ayaw! Parang nga, mapadayon ang iyahang mga pinalabi ba? Ayaw! Mura manggapon. Ayaw! Okay, kung ano, sa puton ramanggapon siya. Ayaw! Mapao ka na, pasagdahan na lang nato na siya kung asa na siya. Ayaw! Alam magkatuwan, baliskan. Ayaw! Di ba lang? Ayaw! Santos lang lang. Di na ko manging labot ang naging mong ante lang, ha. Bahala na naging mong ante lang. Pero ako po'y bahala dire. Di po na ako, kanon po, di po na ako mga, di po na ako basahon. Di po na ako basahon, kaya rong mahilo na agad siya. Ayaw! Samta na lang, lo, para madali. Ayaw! Sabot man ako. Ayaw! Nabagoywa. Parte yung sabota. Makasabot. Matangan na ay inyuhang det-det mo nang usay. Malangay ka. Ayaw! Nasamta na na, pero mente. Mayong hapon, lo, si Serda na lo, pa-presenting na ko. Daan, lo, sa out po, Medrias Highway, Bantitrix. Gas station, lo, salamat, lo. God bless you always.
1: Hello, hello.
0: Si Richard Gomes. Ayaw! Request na yung kong song, lo, parang kailan lang. By Apo Hiking Society. Apo Hiking Society, man.
1: Ayaw!
0: Parang kailan lang. Ang ante nila ang lang.
1: Ayaw!
0: Ikaw nagay mo ka na lang. Ikaw nagay bahala na nga mong ante lang, no? Bahala na nga mong ante.
1: Ayaw!
0: Saag-saag na. Bahala na na siya.
1: Hello, hello!
0: Dahil sa akin na may murag na yung gimok na rin sa cellphone. Hello, mayong hapon. Oh, kaysa ba niwa may nagpailanig sa pangan. Mayong hapon. Oh, mayong hapon na po. Oh.
1: Ayaw!
0: Ang akong isa kay estudante, wa, bunsan naman ito, wak naman ito, i-update to si Amor. Asa naman ka, Amor!
1: Ayaw!
0: I-regard na baka ako ato ni Ma'am Guapa.
1: Ayaw!
0: Muragwa na may present this Amor.
1: Ayaw!
0: Asa naman yung taong ka, Mor, na busy na ka sa Senado, Mor? Ha? Basing na-busy po ni si Amor sa Senado ba? Sige, o ka nang kwan. Hiring-hiring kung kanus ama kwan. Okay, kwan mo lagi. Mo lagi na, kanang doon na may mga plano na pulihan. Sana na nooto na unawa na nooto. Pulihan ang mga ladies ratos de Escorincong. Mga Escorincong. Wa podlo. Unsay wa?
1: Ayaw!
0: Wa. Bayugaan mo na sakop ng wa.
1: Ayaw!
0: Hapon, anakon, mag-attendance ko. Chair dance.
1: Ayaw!
0: Si maninay na ko nga sexy. Isa kalakang tuloy kiay.
1: Ayaw!
0: Numpra rama ko noon siya gahapon. Nagka-late 9 taon siya. Nanawag lang yan kaya para makatindan.
1: Ayaw!
0: Di ba basta-basta rin akong maninay. Muraga kwa na yun. Present ko today. Agway! Naman dahil si Amor. Wa man nagpaliwa.
1: Ayaw!
0: Okay. taas-taas na nag absent ni Amor Bambe. Oh, na. Mor, ako nang gi-check scan mo. Okay, present man kay ka today. Oh, gahapon asa man ka gahapon?
2: Ayoy.
0: Oh, pero moingon ka nga gi-regard ko ni mong ma'am gahapon. Ah, apilon og present tong gahapon.
2: Ayoy. Ayoy. Ayoy.
0: Oh, mayon na lang. Mor, where is you man today, Mor? Wala ka kaila sa ako lo sa pagkailaan ng wa may nakapunbok may adres sa nang pera ng hotline dire.
2: Ayaw!
0: Munang na mag-text dire. Kinahanglan ka magpailag yun. Kaya ro ma-recognize na to.
2: Ayaw!
0: Okay, kung mag-text-text na ka, kaya di ka magpaila. Ano, basahon na ko, pero di ka mailha.
2: Ayaw!
0: Para ni Amor, kinahanglan ka mo pailag yun. Nga siya si Amor. Oy, nag-attendance ko nimo atong Marcolets baya. Oh, ugad eh.
2: Ayaw!
0: Nga, gahapon kay Huibets maghapon.
2: Ayaw!
0: Where it's you, man?
2: Ayaw!
0: Namaligya siguro ka sa kung ano. Namaligya ka sa palarong pambansa o mapabugnaw mapag nagnegosyo dahi ko na.
2: Ayaw!
0: Ito nang binigmit.
2: Ayaw!
0: Mahalin dahi yung datong dirin na pita sa kung ano, dol-dol sa mumpayag.
2: Ayaw!
0: Marang-arang datong nagnegosyo na lang unta kong kwan. Karong kasi manaha unta na og banignit.
2: Ayaw!
0: Nga nai-ice. Kana bang banignit nga nai-ice? Para nga mabugnawan ang mga kwan ba, mga staff, mga player, pero naman siguro na sila it's na.
2: Ayaw!
0: Aka naman mananaway. Kaya kanil mga mananaway, tama na gini sa palit, di maalisot mong mag-bound sila banignit.
2: Ayaw!
0: Mayabo pa lang na.
2: Ayaw!
0: Bahala na sila kay kong mo palit na nakalimot. Mor, mapayag nagbakas to ta, Mor. Nagbinignit ta.
2: Ayaw!
0: Labon kinis, Amor. Maayaw na ba ni Muloto ang binignit basta sosyal?
2: Ayaw!
0: Buraho mo nagbinignit ni sosyal. Nag-attendance ko atong Marcoles ay wala ni mo gibasa. Wala lagi me nagkita ni Ma'am Guapa. Ha? Usay wa gibasa.
2: Ayaw!
0: Ano man na ipit na dito mo nga nabasa? Imposible magdi mo basa.
2: Ayaw!
0: Oo, galing kung tinood na wala nabasa.
2: Ayaw!
0: Mangayo na lang tagpasensya.
2: Ayaw!
0: Pasensya na.
2: Ayaw!
0: Kung ako ay magpainom-dom sa tamang katropa gikan sa Pikas kwarto, bubalik rin tatiod-tiod.

0: Halo, Halo Special.
1: XFM.
2: Sa usa ka haya o dinhi.
3: Kap, terkap maguna na taguli kap.
4: Ha? Kasayo good. Unya ra master.
3: Kap maniguro tabakay. Wala ka kita ng sign diha o? Oh, kita ka?
4: Asya.
3: Kala na sa iba bao-bao ka na. Maniguro ng takap kayo. Wala ka kita ng nakapaskil diha skilid kap. Remains will be cremated. So dito magpa-dugay-dugay. Dari pasig mapil ta, lisod na kayo. Tapasin na ta.
5: Exciting!
6: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
7: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
8: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adik gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Na may pa akong matiyag, distingibla.
7: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Balit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
11: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
12: Dili na lagi.
11: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
12: Sa muka, oy.
11: Nung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
12: I'm tired. Stress.
11: Dong.
12: Unsa man gyud?
11: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Kina.
12: Turbo.

0: Supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Sister Pain.
1: Ako si Benji, na construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
0: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika.
2: Alalo, unsa ni?
3: Uy, apo. Monkeypox man na.
2: Unsa man na?
3: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
2: Hala, himot ko inom.
3: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
2: Opo, Lolo. Kumala ko inom. Ikaw po, Lolo.
3: Atong putitahan ng atong kalawasan para dili ka magkasakit.
2: Samtong vitamin C.
3: Magsantong vitamin C.
4: Vitamin C. Vitamin C. Magsantong vitamin C.
5: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: FM.
1: Exciting!
2: Aku ba o siya? Ayaw! Kanto nga sonata. Di pahinungod ka to sa kape nga makapadanag sa mangit-ngit nga mga pamanin. Santon Gold Coffee Mix na iglutatayon, collagen. Musamot lagi kagwapa ang katong mga gwapa na. Unya katong mga apik eh. Ayaw! Aw. Nag-ingon nga, Himala! Kung asa man mo nang karon mga katropa ang inyong naimutangan diha, ayaw lang mo kabalaka. Unya, ayaw po mo o ganagingan nga, wag ka nang umiyak.

0: XFM.
1: Exactly. Bitaw, no?
2: Ayaw!
1: Paano bitaw si Jose, no? Nga nagayay man.
2: Ayaw!
1: Happy weekend, anakon! Oy, it's chair dance! Miss you, anakon. God bless you. Dawa, ginakong maninoy. Maninay.
2: Ayaw!
1: Mayong hapon, lo. Present na hapon, lo. Naminaw na sa radyo, kaya ang cellphone ginala sa hospital. Eh! Mauba!
2: Ayaw!
1: Ayaw man niya akong kumarin. Anong nag-present maligyan dito, speakas? Pero wala na ako basaha kay mo. Baya na akong kuhan bisyo. Basta dito, speakas. Hindi, gina ko na basaho. Basta dito mo present sa pikas. Okay lang sa cellphone, sa text. Pero dito, speakas, wala na risk kang ngose. Wag yun. Sorry, mahal. Maayong hapon, lokong guwapo. Shout out sa mga tanan, labi na ang taga-barangay Dasagan SF. Oh, usa man yung SF, Special Forces. Lo, bisan absent ko karon, lo, kay moabot ang apam, bisita siya sa kuha, lo, di na ko kakomit, wa ko eh. Ala pag pila pa nagka-apam niya, magkoyok mo dito sa imong ante. Nga, sa puton. Mapalabilabihon. Wala ko yung L. Good PM, Lose. Mag-attendance ko from Maring Gloria. Anakon, mo request kong song habang ako ay nabubuhay. Kung naa mo. Mo request kong song ako na lang ay lalayo. Tanawa ingon di na mo comment on yan. Request. Mayo sa biyagag arinola. Ikaw lang langa ka ha. Ngayon, di na ko na siya mo comment kay na ko na iyang apam niya karoon na resusisquit. Correct yung ka, lolo. Expert ko anang magbinignet. Kay mauna. Maumang yun ang it's not basta magsosyal. Dasig man sa una mga yot. Karoon kay mingaw man, puro na lang sila nod-nod. Kasi nod-nod. Kasi may ginod-nod, amor. Ating naon sa maning naputol maning mensahe ni Amor may sumpay ani asa man sumpay ani tama ra mas nod-nod. Speaking of social, nakatambong ko kay sa social. Nagtinanaway mi kadyot ni Ma'am Guapa. Mura ko kanang ait sa its no nga nahilits o ginahinay. Mura ko kanang usingan ng tabliya nga milanay. Sa kagwapa ni Ma'am Guapa. Lagot, mura ko ato na ba? Naglagot na dayo. Pero murigal na gani si Apple, si Amor. Mulian na dayon. Diba, Mor? May numdum na tanas sa sosyal. Yung ko kahawin sa kamot yung Ma'am Guapa. Tantanaw lang. Siplat-siplat. Dongo-dongo. Magpainom-dom sa ta mga katropa gikan sa Pikas kuwarto. Diara mo kay Derera ko.

0: ng Halo Halo Special.
1: XFM.
2: Usa Carlo, ni ato si Kapitan Ludi sa Manila. Apan, sa pagtabok niya sa karsada, nalig sa siya sa jeep. Ang nabali ang iyang pa. Pinala siya sa ospital. Unya, ipangutana siya sa doktor. O dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
3: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga ang akong lagay man ang imong ipangutana, Dok?
4: Exciting!
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
7: The Secret of Health.
8: Ako si Don sa Kamaestra.
9: Maka-ulcer ko.
8: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
7: Santon Plus Gold.
10: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: The Secret of Health.
6: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
7: The Secret of Health.
11: Vision X Plus user, atong paminawon.
12: Ako si Martin Usaka Wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pag-wilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
11: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: The Secret of Health.
6: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
7: The Secret of Health.
9: Zanthone Plus Coffee Mix User.
13: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux ginatawag nila nga GERD ug usa ang kape nga mahinungdan niini sa kadagang kape nga ako natilawan Zanthone Plus Coffee Mix jud ko niya dili lang acid reflux iyang natambalan pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang RCDI ni taga-Panabo office worker.
9: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: The Secret of Health.
6: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zanthone Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zanthone Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zanthone Plus Coffee Mix.
7: The Secret of Health.
6: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
7: The Secret of Health.
6: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

po. Ayan! Aram na yun. Katawa, ugis. Oh, katong mga naagaan nagtanaw. Ayan! Mayong pagtanaw ninyo mga katropa sa mga gulapa. Naada sa inyohang mga palibot, sa inyohang panimay, sa inyohang panimay, sa inyohang palibot. Labi na tong nanaas sa mga salakyan nga nagsakay-sakay nun niya nagya po ipang li-li. Nga mga kalaban ng mga driver. Ay kalaban, dili kalaban, kasugat. Mga kasugat ng mga driver. Uy, sa mga nagsaog dahil sa ilang mga adlaw na tawhan karong adlawa dahil toon atong itimbaya o kanang happy. Happy. Happy. Happy na birthday pa. Diba? Katong mga nag-date-date diha. Okay, kuhaan mo ko no, mag-kuyog to sila sa iyang ante. Kuyog mo dito, mag-date mo. Bibo kayo mga katrupa no, ang mga talanaon sa itong palarong pangbansa. Kinsa kay palaran nga mo overall champion. Siyempre, katog yung daghan mga kuhaan. Daghan yun o kaning mga kuhaan ba? Kung siya lay pangalan ani kaning daghay mga medalyon nga mga buwawan. Katong mga wa kayo ay buwawan, wa pod kayo to'y champion. Kanamang kuan ang basihan ani kanamang overall champion man. Di ba Maninay? Kung nakakita baka ni si Maninay asa ka ni nagtanaw. Nagtanaw ni o kuan, nagtanaw ka o gradyo Maninay. Katong mga nakigugoy-hugoy na ni Jose, ha? Sa inyo mga buluaton, sa inyo mga payag, karong mga panahonan, nindot kayo ron ni merenda paghapon. Na ay atong pampare sa merenda mga katropa. Katong kape nga, kuan? Kape nga dunay vitamina D3. No, hayahay kayo ng mga kapiha mga katropa kay samtang nagkape ka na naka-vitamina D3 pa ka. Asa pa man ka? Diri na. Sa premium D3 coffee mix. Gama na sa Yets to Health mga katropa o siyempre mapalit na sa mga butika. Mapalit po na diri sa to ang sibihan. Susuro mo diri mga katropa dalang palit. Iawat na lang makakita mo. Makakita mo sa tindira. Panghambog mga nato ng mga tindira diha. Okay, kung ang mo palit mga matso, siyempre, ang tindira po at mga lamion po na. Kisa pa ba mo kuan, wak na mo attendance diha? Kaya itong mga tagaan o pagtaga ng mga mag-attendance pa ng mga student permit. Bahalag mga absinos ning uban. Asa na makaroon akong mama nga ikaduha? Wak na, nabisi na po to. Si Amor po, busy po ni kay Mating Mapeng nagsabot lagi tada Amor no nga magkuan ta mo, magnegosyo ang tatakaroon si Manaha no. Nakaginansya na yung tana ta. Pila ramay kapital na nga, kuan mo na, duha kadawin saging. Sa labiya. Niya, sagulan ni mo o ka ng kamuti sa kabuok. Niya, naapoy ka ng karlang para laut-laut. Niya, butangan ni mo itong mga lingin-lingin. Niya, asukar gamay. Niya, ice dagko. Sabawan na yun o mga lima kabalde. Wak na. Basta lang, wak na. Nakuha ganyan siya. Baligyan na yung tag-zis ang baso. Senyor Santa Claus. Mag-mating. Mor, karun pagi ko kahuna-huna mo ba? Kung nakahuna-huna po lang ko na nagatumbuhan sa abler on ta, no? Mating buluka po ni Jose. Wak po ka nakahuna lagi, Jose. Maibog on ta to slang-lang. Bisag si Maninay nilang unta to akong kabakas. Okay, kuan man eh. Okay man po ni si Maninay ibakas kay siksihon man po ni. Okay, rigi kayo. No, ta Maninay, no? Nawa naman ang kuan ni...
naman to'y ma-comment nilang lang na wa man. Gerets man nilang lang ang iyang comment. ang katawa na bilay na bilig. Sunata-sunata ta karon mga katropa, padayon ta silingaw-lingaw. Samtang nagnia pa kita sa ato ang programa sa kahanginan ang Halo-Halo Espesyal sa kahapon.

0: Exciting!
1: Sandali na lang, kauban, sumakad yun. Matun pa ni Marilyn Arceo. Shout out ko, Arceo family. Uy, nampus ang kuldars dayo. Mayong hapon lo, naminaw may deres patin ay. Parking-parking po na kada sa patin ay ang kuldars. Nakalili na siguro kada ang wild legs, no? Sige mo na po itong girels. Tarunong nga o video ni Uncle Dars. Tarunong nga kay arong nga makalili po si Jose ba? Mo pahinom-dom sa tama katropa gikan sa Pika's kwarto di aram mo kay dire rapog ko.

0: programang Halo Halo Special.
1: X FM.
2: Balo kadong, niyato a 5 pesos. Makagrocery na ako, pan, sapatos, uguban pa, pantalon, ugrilo, quintas.
3: Ha? Karon di pa?
2: Karon, dili na. Kaya na CCTV.
4: Na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound. Nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
6: Marlene, o Chia, gasiyok. Ang dumulang siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit na yung ko sa butika, itistingan ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dahil ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dahil o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dahil mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad atong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntiyan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo. Maayo dyan yung kape, ha?
0: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Tila ba may hangin sa tiyan
13: at masakit sa pakiramdam?
12: Kabag yan!
13: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang,
13: tanggal agad ang kabag.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
12: na all-in-one.
13: Sa presyong
12: magaan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Mahal, kumusta na ka desa, abroad?
15: Nagpadako nilang mamagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
14: Ay, salamat.
15: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
14: Ikaw, food, pag inamog Vitamin C, ha? Amping di mahal. I love you.
16: Vitamin C, Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
17: Kodi ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahan sa kuani nga kape, kay aduna kinigrota tayo ng collagen nga. Kapahami sa atong pamanip. Usa kamo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Reguid. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipilis sa mga butika.
3: Zenton plus Coffee Mix.
4: Hello, ako si John Jelly Brias. O sa sabaga anchor. Matag buntag sa'yo before sa ako ang program. Nahabit na yun na ako. Mangapi o Zenton plus Coffee Mix. Dako yun o tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako. Kadlaon pamumata na. Tatanan nga wapakasulay ni ini. Ubay-ubay nga mga sakit. Wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakinhan. Sa babae po ang hormonal imbalances. Kailangan yun ko ani Zenton plus Coffee Mix kay sa akong trabaho. Tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito. Nga program ang ingredients ni ini. Mangustin o kuya powder. Dako kayo ikatabang ang maong Zenton plus Coffee Mix mo nang ako gining ma-recommend ninyo. Halas sulayin ninyo ang Zenton plus Coffee Mix.

0: FM.
1: Exciting!
2: Daeg mo pa'y budlate mong mata. Ang sabantong lahat man na ito. Pikot ang mata kay budlat. Lahat man na yung budlat. Budbud man na yung nagkalat mo na yung budlat. Manila yung imong sunata, wala man diris kaban akong gipangita. Katong habang ako ay nabubuhay, ating gitangag man siguro tost ok. Magin ako nakitain taon manila, pasensya na gyan, kaya yung saan man gyan, magin na. Magin na atong kwandri, basta wala gani, di gina ma-play. Basta wala sa kaban. Okay, usahay lagi ng mga ok-ok lagi, kaning mga kaning pila, patangagon man yung mga sunata direkot. Kaning mga pila, mga utiton. Parang pagtanagon mo na mo ang usahay, inisilita pangita rin, asa naman yung mga sunata rin, wa naman. Wa na. Kaya kay Barnes malagay ka ron. Munigingon mga katropang magsayo siguro ko. Kay mutabok pabaya ko sa pitong nga bukid. Onya mulabang papog ko sa pito kalawod, magbaklay ra. Para ba yung tawag mo agak? Salamat talaga kayo mga katropa sa inyohang pagtikaw-tikaw na ining panahon na sa itong programang Halo-Halo at Spesyal sa Kapunod. Sa nga na lang sa kinatibok ang puwersa sa FM's Network Philippine Pines sa itong kauban sa Picas Cuarto, si katropang Melanie Duran.

na lang sa nagkaiosang Pilipino sa Pilipinpines. Kini na lang si Jose Mengon. Ayaw pa daog sa dautan. Dagang dautan pinaagi sa maayo. Happy weekend mga katropa.

0: FM.
1: Oy, master.
2: Oy, usaman ka.
1: Laro ho na to ni ha. Niingon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
2: Dili ka, boy. Ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pariyang naong ni mo.
1: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
2: Exciting?
3: Exciting!
4: La la la la la la la la la la la la la la.
5: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
6: Tungod ni sa Krap Gold bay.
5: Ha? Sa Krap Gold bay? Pag-sure da bay. Nga no good.
6: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
5: Unsa din ang Krap Gold bay?
6: Wala pa day ka masayod bay. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga pulyar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
5: Maude na ang Krap Gold bay?
6: O bay.
5: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kubay kay mupalit ko Krap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krap Gold na ta.
7: Kining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection. Gumikan kay mahimo kiniunya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
8: Mga higala, kuwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
9: Agusan Lending Corporation.
8: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan, o pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.

0: FM.
1: Ano magsakit man akong dugan? Kung may inong gugtuba? Pero kung libre bitaw, dili magsakit akong dugan.
2: Kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
3: Exciting!
4: Mga katropa, exciting dito!

0: dala.
1: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
1: Ha? Sa Craft Gold da Buy? Pag-sure da Buy. Nga no good.
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakwa akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold Buy?
0: Wala pa day kamasayod, Buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga pulyar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
1: Maudi na ang Craft Gold, Bay?
0: Oh, Bay.
1: Salamat sa kasayuran, Bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Alto sa kubay kay mupalit ko Craft Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Craft Gold na ta.
2: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalon sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran, ang dili tinuyo o unscheduled usa ka pagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisaday sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sa kenan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinaagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
3: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
4: Agusan Lending Corporation.
3: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

0: FM. XFM.
1: Darling.
2: Hmm.
1: Sa kataas ang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
2: Alangan, super engine ko ni.
1: Uba? Ipa-check up na ha?
2: Ha? Gano'n man?
1: Smoke belching kaayo. Itong kaayong bata.
2: Hmm.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Baudilsur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus user atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, Permi Mabilar, kay ang gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao tong balaka ko kay Bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pag duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Ang mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata, makatabang, aron malikayan, gamma kabatoon o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Nya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi akong tulog. Jobert kayo ni sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sagayon ako na, miss. Yeah!
8: Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanami gin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
4: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo ko sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa.

0: Balikan Nationwide.
1: Sister Paid.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Paid. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Paid.
1: Sister Paid. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Paid.
3: Symptoms persist. Call the doctor.
1: Bili sa mga butika.
4: Stand on plus coffee mix.
5: Sirisita, basay. Mag-itin ako rong July 7.
6: Katong wala pa ka nakagamit din yung mga produkto sa Yes to Health. Kumusta ako sa may ginabati na mo sa una?
5: Ang kuto-kuto lagi, sir. Half dose per me.
6: So, sa una, hingapit yung ka. Wala pa naman na ilan lang sa 2 plus coffee.
5: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
6: Kape na, di ka mo inom ang kape sa sagadlaw.
5: Na, katulo, na ikaduha.
6: Sukat pag inom ni Manning sa 2 plus coffee mix. Sa may ginabati na
5: mo. Naulian, naulian ba ya, sir?
6: Katong half dose mo.
5: Oo, naulian.
6: So, kinipalit gani mo.
5: Ipalit na
6: ko. O, upat ka box. Tulo ka box ng Santo Plus Coffee Mix o usa ka box ng Premium D3, mga Lodi, ha? Ang ipalit ni nanay.
5: May arang-arang lagi ang kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadlaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa nga tanan, oy. Bahala din ko kakaubuntag kanon. Taman sa nakadungog ka ron. Pasuway mo palitan yung Santo Plus o Santo Coffee Mix. Makayon po, no? Kaya po nakayon mong ko.
4: Nakape na ka. Itambalan pa ka, oh, Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: FM.
1: Wake up! Luya, lagi ka kap. Unsay problema?
2: Mingaw lagi kayo, tita. Sukad nga, nasa abroad ang akong uyab. Dito sa Dubai. Mingaw, kiko niya.
1: Uyab raman na. Ay, kinahanglan ni mo kap. Tiramid 500.
2: Ha? Unsay Tiramid 500?
1: Tirahi imong maid. Bayrig 500.
3: Exciting!
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa.
7: Kay wala ko bisyo kayo.
6: Nagainom kong kape.
7: Dili pa kining
6: akong nadunggan sa mga kauban ako na kining
7: Premium Coffee Mix.
6: Mayo daw kini.
7: Akong gisulayan
6: o ginom.
7: Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay.
6: Mura kong ni bata akong lihok ba.
7: Sao na?
6: Oh, siyempre.
7: Nadyo'y panahon na magluya ta.
6: Kasay, labi na kong
7: lahi ng panahon.
6: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning
7: Premium DT Coffee Mix.
6: Okay kayo akong pumati. Yun.
7: Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuang ko. Basta tinuod yun kini. Kaya nasulayan na yun ako ni.
5: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture.

0: ug makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lay na sab ka produkto sa Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Agar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.
3: Sanfon Vitamin C.
4: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Sanfon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Sanfon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Sanfon Vitamin C.
5: Sanfon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Sanfon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Ako di ay si Pasita Sartaguda, Sita Etris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Sanfon Gold Coffee Mix 3 times a day, hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na saan. Unya, matapabata ko sa atong pamanit. Sanfon Gold Coffee Mix.
8: Sanfon Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
6: Sanfon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Sales Clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang ilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
10: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagpili sa mga butika.
12: Sanfon Plus Coffee Mix.
13: Hidrata Bolong. Tagadere, Santa Irene. Porok 9. Prosperidad, Lago Sansor.
14: Pila edad mo na?
13: 61. Kuhay man ko, itipay. Bagong timbang tapos high blood ko napay ako ang sa sugar lain ko maglakaw kanang mura ko hubog lain kay to kung lawas oi kay ang akong mga kape nga ginagamit kanang mga kape na sa tindahan iskat bay ako mga kape mogi kape na kong paggamit to nang Sanfon Coffee Mix o premium drink.
14: Kumusta pag inom nimo sa Sanfon Plus Coffee Mix?
13: Nag-usos ako ang timbang, nagkaanam ka reduce ang akong lawas na slim lay garon day nagdiet na kate kay ang akong ginagamit ang kape nga Sanfon.
14: So ko to nakapa sexy sa imo ha. Panglipong-lipong nimo, kumusta naman?
13: Eh? Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag kunsis ako ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay kuan, dako na. Pero pila na katuig. 2 years naman ko nagdami.